kaibigan. Ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programang Health Steps with Kuya Dos.

0: Nagapong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo si ba.
1: Ngulngul nga tuhon. Sakit nga mga lutahan. Kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy. Pastilan. Magsao na lang kung muarangkada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema. Mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma. Taas nga uric acid. Naatay pang alkuntra.
0: Salak.
2: Kiduok.
1: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili kaihi o magsigig ihi-ihi? UTI, kung urinary tract infection, kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
1: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
4: Kaguroy! Kagaker!
5: Look, naunsa ka man. Murag, kagain na naman kadira sa CR.
6: Ay, gay apo. Tugay, nagako kay problema. Kasamatag ihi nako, may pagpinugan sa nilabhan kay Botolo pa. Pero kinig ako, abot lang.
5: Lo, ayaw nagkapublima pa ni Ana, kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dudes Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan, ang Prostate Tab.
7: Kung ikaw naghambin o balatian, sama sa sakit sa pag-ihi or dili makaihi, adunay prostate enlargement or operahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
5: Wow, si Lolo Og, gasaysayaw naman.
6: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay na ang akong pag-ihi. Kusumpas inyong gripo na ay.
8: Ang Prostate Tab, mapalit din hini-ining estasyon.
9: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
10: Pasensya na day. Usaon nga, luya naman ko, hinay ng mabumba.
9: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
10: Day, agwantahan na lang, good.
9: Hello, moy? Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang o hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
11: Luya, di makabumba o wana ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlan sa Bomberman.
10: Day, sakto na sa hangin.
9: Dung, baligsin ako, B.
11: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
12: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kayo magkatunan. Sa programa, Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs!
13: Nagtudlo ang Diyos kanako mahitungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City, Bainte. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa diyang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes.

0: Ega Lexon, kumusta? May muntag ka na itong tanan. Welcome din nga itong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya. Karong buntagag, karong adlawa.
1: Good morning!
0: Medyo landong gihapon. Ha? O nag-ulan, kagabi eh, hangtod ganiyang buntag. Bawo lang ani ron. Kumusta og mayong buntag Bukidnon?
1: Good morning.
0: Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental.
1: Good morning.
0: Cotabato og Lanao.
1: Good morning.
0: Agusan del Sur del Norte.
1: Good morning.
0: Surigao del Sur del Norte.
1: Good morning.
0: Misamis Occidental Oriental Zamboanga del Sur og Zamboanga del Norte. Good morning.
1: Good morning.
0: Kumusta mo niya? Kumusta mga katikaran ng mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon, kininasabi niyong pinalanggang Kuya Dodge, sa mga hinaot nga kitang tanan, dinhin ang ibabaw sa kalibutan, anaas, kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Ang pinakanindot nga labanan, dinhin ang ibabaw sa kalibutan, alang sinadlaw-adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi, ang labing mahinungdanon, dasig o kugilang.

Balikta din ni nga tong pagpanaguban, mabuhi sa kagalingong paningkamot nga dili magsalig sa uban. Kailami kayo tagamtamon ang atong hinaguan. Muna dasig og kogi lang sa matag adlaw sa atong inadlaw-adlaw nga gimbuhaton. Kaya aron nga mahimo na tong angay na tong paghimoon, ya mabuhat na tong angay na tong pagabuhaton. Muna sa pinakanindot na. May buntag sa atong mga nanay, tatay, lulog, lola, ati, kuya, bunso. Good morning! Mga senior citizen di ang katigulangan or katiguyangan na nagulat-hulat, nagbagat-bagat na karon mga orasag, karon nga mga taknaa, gumikan kay magsugod na po ang programa ni Kuya Dudes. Morning ninyo dia. Good morning! O siyempre sa ato mga partner radio station sa Tibok Mindanao, tagiyag tagdumala, gikan sa station manager, padulong sa News Bureau Chief, good morning, salamat kayo. Good morning! Sa Dias Technical Department nga makanunayon nga nakakonekta sa matag-adlaw. Thank you! Thank you! Nung egsong maguma, may buntag! Good morning! Nananom, sama-sama ay sumay tubo, balanghoy, saging kamuti, pinyag, kapi, guban pa ang mga lagot mon. Salamat kayo sa inyong kadasig ug kakugi. Nay makaon ginabag ang doots katawhan, isa nang kinatibok ang bahin sa kung banay di ang mapasalamaton ug dako. Gumikan sa inyo ang sakripisyo. Thank you kayo ha, mga maguma. Thank you! Taga kanpod, ato mga iksoong mananagat, salamat, kinaami masudan. Thank you pod kayo. Thank you! Siyempre, taga merkado publiko, may buntag, ato mga guwapo-guwapa ng mga tindero at tindira sa kadaya ng palingkis, Tibok Mindanao. Good morning ninyo. Good morning! Bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, uban pa mga panindag, panginabuian, dasulod sa merkado. Dasig og kogi lang sa matag adlaw. Good morning. Kay kugihan kayo maningil ang arawan. Ayon. Kada adlaw suruy. Kada adlaw kulikta. Ayon. Ita morning ha. Good morning. Taga pantalan, taga terminal, ato mga bihaydor ug dumudoong, laborer and porter, driver and conductor, may buntag. Ito mga driver dias baobao, gabalhabal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs. Pampubliko man pampribado ng mga sakyanan nga naglawig naglabigas kadalanan karon nga mga oras ug karon nga mga taknaa nya nagmonitor din ining atong tulumanon. Ayo kalimot ang pahimangnon ni Kuya Dudes, amping kanunay sa biyahe.

nga rason. Gumikan kay Luya na kayong lawas. Padaplin, pahulay, relax. Gumikan kay di naman taangay pud kaayo mahago ron. Kay gaatbang-atbang naman, galinya-linya naman ato mga kapihan diha. Ayoy! Daplin dais kapihan, istorya-istorya dais tindira. Ayoy! Side bit dahil ginagmay di wala di siyong walang katulgon. Una sa mga itawag ba nga mga German technique? May buntag dinis sa ato mga kapungango. Salamat kayo. Good morning ninyo sa pag-sabay-sabay, pagatang-atang, bagat-bagat. Labi na dinis sa atong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Thank you kayo. Sa gusto pang mag-apil-apil, mag-kuyog-kuyog, pwede nimong i-like, i-share o i-follow. Ang ato ang Facebook page ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Nadiha tong live ug sa 6FM 99.7 may buntag. Good morning. Una pa sa Pers. Grabe una pa sa Pers o si Jane Langgumis. Morning nimo da Jane. Good morning. Ikaduha si Kuya Ace Asombrado. Morning nimo da Kuya. Good morning. Or excited na niyo. Excited na naman. Naapod ay si Ate Evelyn Alcacid. Morning ninyo dia. Good morning! Guys, Ate Evelyn, may buntag. Excited na. Si Aro, 200 kilos ng karne kaunon. Ayaw! Kunay kananay o kanon. Why kananay kung kanon kuya? Karne tala. Ayaw! Kristen Kabugnason, Rilampagos, may buntag. Gikan dias Prok Ono, Barangay Kanayugan, Bayugan City, always present jud Kuya Dons. Salamat kayo tin ha. Thank you. Amin indot. Mura pog si Kuano. Napod ri ang bana si Cedric. Morning ni mo dia Drake. Good morning. Pauli na diri ta no, uli ana ni mo sawa, mluoy ka. Kinis lang magtiayon. Nagini kada buntag dinhi magkuyog-kuyog sa kong programa. Kinis si Christine ug kinis si Cedric. Nakanay hamba na nani kagayan di urus bugo pila naman ka ni katuig wa nay uli-uli dek uli atong tong imuhang sakuban didto kay na di na masud imo sundang didto puno na nagtaoy. Puno na nagmuti-muti. Uli na dong. Jane Langgumis, kuya, unsa man ang akong imnon para sa sana siya induction kay ang akong anak na aman say sana siya Indo. Klaro ha Jane, imo ang kuan Jane, imo ang sabot. Skylark, salamat kayo ron. Jocelyn Ubay Sabredo, Girlie Caparoso Kirubin. Morning ni mo da Girlie, may buntag ni mo da. Good morning. Tawag ni si Girlie gahapon kay magpataod kuno na siya solar nga 5 kilowatt. Gabi na kuha 5 kilowatt, 5,000 watts iya ipatao daw. Kaya apilo niya o kaning panghatagan niya o kurinti iyang silingan. Shout out sa akong anak na permedyon na minaw sa imong programa Kuya Dodge sa among tibuok pamilya diri sa Santa Maria Prosperidad Agusan del Sur. Thank you kayo ninyo dia. Thank you. Ate Saldi Emilita, may buntag. Please, hatag og idea na ako'y gitsat sa imo diri may maminaw sa radyo. Morning ni mo di ate Leonora Alayna. Nabasa na ko ito kaganiha bago ko nag-prepare sa iyong programa. Totoo isgutan ron ate Emilita ha. Leonora Alayna, shout out diri sa San Isidro, Bayugan City, Quirods. Nga kanunay ang naminaw gihapon sa iyong programa. Kadadlaw, salamat kayo. Thank you ninyo di mga Alayna. Good morning. Ina kang Leonora. Salamat guys sa inyong pagpanggaw, pagmahala, kanunay ang pagatang-atang pagsunod-sunod, bagat-bagat, kuyog-kuyog ni Kuya Dudes panahon sa atong programa. Kuya, unsa ganito'y makuha ang benepisyo sa spirulina? Ato, gihapon na karon isgutan, ha? Isgutan gihapon na ito. Ato mo na nakuha kagahapon, pero wala kayo tumatiwas. Wala kayo tumatiwas kagahapon. Amo to'y ulahin na itong atopiko, may kabahin sa Kuya Dudes spirulina, BG tablet. Ato na isgutan gihapon dron kay naman kay paluap diri ha Jane Langgumis may buntag ni muda Tito Hilikan to mayong aga si muda. Good morning kang Tito Hilikan sa ato mga utod nga mga Ilongga kag mga Ilonggo kag pala mati subong
Mayong agas inyo mga totoo.

kag mga nini. Oh, ano man ang ginaobra niya subong? Ah, basta nga dasig lang ta. Amula na nami gina. Isa hila na di nga nga kun aga pagali gahod na skwedo siya. Yeah, bilati bay. Ato din niya Taniola may buntag gikan sa Oldamulog Bukidnon, Nora Katilog Sanchez gikan diya sa Barangay Pines Prok 7 Oroquita City sa mga Katilog kang Mama Salod o kang Papa Fernando nga kanunay nakamonitor sa imong programa. Salamat kayo Dayday Lorden Estalmayra, Juanita Bilar. Uy, taod-taod ning sangay sa kong mama o karun pa nakabalik o asa ka ni gikan ni Juanita Bilar na Bilar siguro ni. Salamat kayo ha. Thank you kayo. Thank you. Pataon kay regular na to nga listener karon pa nakabalik og paminaw. Kulit Armayan, may buntag nimo diha kulit. Good morning. Kang Tabar Limasa 90.7 Radio Supremo Claver. Good morning. Thank you kayo. Thank you. Kang Manding Kikay. Manding Kikay, Manding Kikay. La la la la la la. Manding Kikay, Manding Kikay, la la la la la la. Morning ninyo dia, Claver noon. May buntag, nakamonitor sa Radyo Supremo Claver o sa KFM Claver. Good morning. Rosmar Cabillion. Oh, may buntag ninyo na Rosmar. Nindutag yun sa imong sounds, Kuya Dudso. Dagan kayong ganahan. Alamat kay Rosmar. Ako, maldita. Nalang ko'y pangutana, mabahin ng akong tuong bahin sa akong dugan. Mukalit man og sakit. Mukalit man og sakit. Dugay na ni siya pero wala rag nawala rag iya. Din karon ni balik na pod. Upat na kaadlaw akong sorry. Upat na kaadlaw ako dayon hilot-hiloton Kuya Dudes. Basta mo sakit na. Utlanan sa akong duha katutoy. Kuya ang nagsakit. Unsay mayo ani tambal inumon kuya? Salamat sa pagbasa. Ah, sakit ko no ang tuo nga bahin sa akong dughan. Tuo. Nimo kalit lang siya. Sige lang. May buntag nimo diha. Atog gyapon na isgutan ron. Sige, diri na ta. So plaster pa imutang nimo diha kay magsugod na ta.

0: terakhirku ya Dut. As ka managahan, nagtambagana na ni rong buntaga. Pero bisan pa man yan, ha? Kalingkamot kini inyong pinalanggang Kuya Dudes nga matagan at katinawan kini mga problema nga inyong gilukdog ipasan, labi na kay naghisgot kitag may kambahin sa nagkadayang balatian. O, nang plaster, pahimutang, pahiluna mo diyang tanan. Ato nang pagatimbawasun o pagawaswasan kini mga problema nga aron unta mahuwasan. Lugawa. Ato na ikatawa ng kapingos tong ilong. Pero goods kayo. Goods kayo. Dirita una kang ate Emilita Saldi. Yahang anak nga no mabutong naon sa mabuto ate nga grabe pong pagkatuluga oy eh. Yang anak natulog sa bangko nahulog lugawa wagi kabalhin sa banig. As ka lugawa ginoon ako advice ato ate kay nangayo mong kagidiya mas mayo to nga dito gito siya sa eksperto sa mga bukog. Mawagin na siya pinakanindot niya. Although makatabang man kinatanaw na ko itong iyang resulta sa x-ray. Lugti raman to. Liligid siya ingon nga to taligid ba nga natigpo. So nanapot to siya kuandiri mangguto kaning bukog na to sa kaniniang atubangan kilid sa liog kuabagahan ba. Humok na siya di malugti agid kumpiyansa. So kung wala lang to siya nagbuwag, pwede ragyapon na siya nga mauli. Na ay maing laki, ana. Pero para nga safety, iwas infection, dito gikas doktor. Nga lang, yuro, napaginunon pa nga, namagastos gita. Pero para sa ako, mas safety, kung dito ka sa doktor. Nga na pagkabata, maundan pa mana siya. Pero kung sa doktor manggod, may palmihan to siya, para sa kuha, may palmihan, no? Tubuan, balik, ubukog, mas ligon. Kaysa katong natubuan lang siya nga, wala gid sa sakto nga pundasyon. Kanang hampol-hampol, okay mana. Basta kamao lang, katong imo gingon nga dul-dul. Pwede na siya, bisag dili dul-dul. Pero, mao na magina siya inandan, sukad ka niya to, bisag kami mga tiguang. Kay bisan pa man gani sa amo nga mga katigwangan ultimo punuan sa duldul tambal sa buang. Pero walay science nga basihan, ha? Para masabtan mo rin niyo. Walay sinsya nga basihan kaysa una unay mabuang higot sa duldul unay mabali nay mabali ang kamutukan ampulan og duldul siya gahom sa duldul. Kana siya, kabahin lang na sa mga experience siya. Pero bisan pa man og dili dul-dul, makatabang kung muagi man ta og kinaraan. Makatabang siya. Panit na sa lumboy, peak na. Panit na sa kanini ang mas prefer ko sa panit sa nara kay ang kahoy nga nara, panit o dahon o gamot, naanay pagtuon. Nga doon na sa dako nga benepisyo sa lawas sa tao kung internal man or external nga pamagi. Diba? Pero sa duldol, murag wala pa man kay kumay. Pero tested na sa mga katigwangan at imilita. So, depende na lang na sa inyo nga desisyon. Sa ako pulos maayo. Pero ang pinaka-preferred yun sa ako iwas infection tapos safety ang pasyente na ay tama o insakto nga pamaagi sa pag-alim sa iyahang gibati. Labi na kinabali ang bukog or nilugti, kinakrak raman to siya. Doktor Jud, naman tayo eksperto nga may laki ni ana. May kabahin sa doktor. Okay. Ah, pero sa una masingkaw. Singkaw mas basketball sa una. Sak tama mo laging ng lagi nga. Ah, hampulan ra og kaning panits duldul eh. Oh, mahulog mas kabaw sa una. Mga igagaw ng mga silingan. Mahulog sa kabaw, masingkaw ang kamot. Ah. Panit ras duldul mo ihampol. Pagkaulian, singkaw gihapon. Kinsa ka testing ana? Not natural, normal, maayo mo dyan na. Oh. Pero kung naamoy silingan, unay ang gigala ko sipyat ni lugas lanot ra gini. Eh kuya dos pa inyo kunhon. Oh. Naamoy silingan na nasingkaw ang siko kaniadto ha sa basketball sa dula-dula, unay kasagaran sa una. Oh. Kabaw, mahulog, matukod ang kuan singkaw. Oh. Walay lain daganan. Hampulan raw kaning panits duldul. Siyempre, maayo. Pagkaayo, asingkaw ang regyapo. Lahe dyan tong, na ito talinga, kaya sa Dr. Manggod, makita Manggod na dito kay pagplaster ana, paglastar na, x-ray otro. Kung ni balik bang iyang kung sa singkaw, sa siko Manggod, ang join ana nabikil. Kung baga ni ulpot ba ang katong iyang murag kanini ang bisagra. So kung mabalik to siya, balik siya sa normal. So muna i-monitoron sa doktor Manggod. Ah, ana na ha, muna siya i-monitoron sa doktor nga maplastar to. Dili parehas anang dilang lainon sa katugawas sa naagay maayo gyud nga mga binisaya or kaning natural lang natural healing nga kabalo gyud mi pahilo na sa mga bukog na man toy uban nga hampul lang oh plaster din hampulan bugkusan pagkapila ka semana pila ka bulan naulian oh naulian lagi tuod kay nawala nang singkaw nawala na ang kwan dili na sakit pero kung imo ituloyed ang kamot singkaw ra gihapon siya. Iwa man na monitor sa x-ray. Ah, lahi gitong specialista jud ate. Ah, di ba? Sunod, kang kuan, kang asa naman to? Jane Langgumes. May muntag ni muda, Jane. Good morning! Iyang pangutana, unsay benepisyo sa Kuya Dodd Spirulina Vegetablet? Daghan. Ato nang gisgutan kagahapon. Girekomenda na ko ni ang Kuya Dodd Spirulina Vegetablet Jane. Mas prefer siya sa mga edaran pero pwede siya sa tanan. Mataho man or mamananap. Ah, di ba? Pwede siya sa tanan. Gikan sa bata hangtod sa edaran pwede siya. Dili sa tambal, dili sa herbal, dili sa vitamins. Kung dili, usa siya kapag kaon nga gikinahanglan kung dunay kinahanglan ang atong lawas nga nutrisyon or sustansya ang Kuya Dodd Spirulina Vegetablet na ang bahala nga mo backup mo suporta sa mga nutrisyon nga kulang kung diin asa kulang ang atong lawas muna ihan trabaho. So nganong mas girekomenda na ko siya sa mga edaran tungod kay kulang na sila sa mga nutrisyon. Dili na balanse ba or dili man ta ingon nga perpekto pero bisan gani nga dili idaran nga kita medyo bata-bata pa naa sa mga 30 20 30 40 50 60 dili gani gihapon balanse ang nutrisyon nga atong ginahimo sa ato ang lawas unsa pa kaha kung naa ka sa pangidaron nga 70, 80, 90 or 60, 70, 80. Di halang takutob. Nga naman, kay kung magkaedad na ang tao, bihira na kayo ang mga vitamins nga ipasulod sa atong lawas or mga suplemento. Maura ginaagyod ang nakalahi sa tua din eh. Dili sama sa uban lahi, sa uban nasod nga, damor nga, magkaidaran ang mga tao nila dito daggan kay sila backup vitamins and mga supplements nga gikinanglan sa lawas. Diri sa ato lahi. Kaya ang siguruhon og daghan kayo og vitamins ang bata kay aron siya sustansyado, dili sakitin, bigot. O, di ba? Uban gani bata ron tagtulo tagupat kabuk multivitamins. Lahi-lahi lang og brand pero pareho ra og sangkap. Tungod kay gusto sa ginikanan nga tambok tanaw niyang anak, himsog tanaw niyang anak.
1: Ah.
0: Munay banatan og vitamins. Banatan, banatan. Kutubra po Jesus Anios. Taas na kayo na Jesus Anios. Diagnara na sa mga 5 city.
1: Oh.
0: Pag-abot na dayon pagkaidara, nanadenta sa mga Jesus, 20, 30, hangtod na na siya mag-saysinta. Bihira na kayo. Karo naa sa mga saysinta, si tinta o tsinta, samot na nga walay mga vitamins. Munan, dali ra kayo tamuluya, dali ra kayo tahangakon, dali ra kayo takapuyon, og dali ra pod mahurot ang ato ang mga gipundar nga unod sa ato ang lawas muna. Mga unod, mga bukog. Muna dali ra tang mabako. Pag magkaedad na, dali ra tang mabako, dali ra tang mabakang. Mga bakang na mga tiguang na. Dali ra tang mga hiwi. Mga hiwi na maglakaw sang kiig na. Dali ra, dali ra. Tapos, dali ra ta mangunot. Dali ra mga luy-luy, mga inat atong panit, kani atong mga bukton, mamitay na na. Labi nagdako ka sa una, niya, pagkaidaran ni mo ko tsinta, si tinta hiniwang ka. Mura na nagpamitay sa baka na liugan. Kung ikumpara ni mo sa uban nasod, nga ilahang sa sinta, si tinta dito, busok pagkaipanglawas. Nga naman, dire sa to, pag magkaedad ang tao, anay vitamins, maihap na lang ang naay pagpakabana. Nga naman, mingon naman dayon na, saam tiguang naman tangan ng vitamins man. Or diba, saan to man. Gustuhon man po nato nga mainom tag vitamins, lami nga mga pagkaon, makarilista sa senior sundon, man po dayon sa atong mga apo. Labi nagting release sa pensyon, magpista ang balay. Niya kay lulog lula. Di makabalibad sa apo. Pila ra mo tao po yung pensyon senior. Depende mo na sa inyong era, di sa inyong lugar o kita. So, ingon na na amay tabo. O niya, di na po ka pwede nga magpataka o kaon. Di na po ka pwede magpataka o inom. Ngaon sa gikinahanglan kay Luya Antian, di na makahilis dayon. Kung pataka kang kaon ng mga gulay o prutas, mag-igit rapo dayon. Ni pangiti ni mo doon, mutuasik na ito. Magkakatay na spurul. So, bantayanan. So, unsay buhaton. Nga, kung gusto ni mong kaon nun, di ni mo makaon. Dali ra mabikil imong tiyan. O niya, di na ka makausap og tarong kay wano ang pugay ngipon. Mukaon kag karni, igoon lang ni mo not-noton. Sa prutas, sa gulay, samot. So, dili kayo mahatag ang balansing nutrisyon nga gikinahanglan. So, unsay pamaagi. Supplementation na siya sa mga natural nga mga suplemento nga gikinahanglan. Diha ni pasok ang Kuya Dude Spirulina BG tablet. Daghan man ta madungog nga spirulina sa tinuod ng pulos na maayo. Pero sa amo ang gibuhat sa uban nga buhat pod, gisagol nila sa uban nga mga produkto sa capsule ibutang spirulina. Kung unsay kulang sa imong lawas yan ay bahala nga suplemento. Pero ang Kuya Dude Spirulina BG tablet, purely natural spirulina gikan sa daon sa gulay, gigaling giform into tablet og spirulina or lumut. So, ingana ang among gihimo muna. Kung imo ikumpara ang uban spirulina ug ang Kuya Dudes, mas langto ug baho. Mas baho. Bahalag di imo muinom. Basta kay mas langto ug baho or mas baho ang Kuya Dudes spirulina BG tablet. Dili ingon nga baho. Nga dili makaon na tulong. Langto lang dyan siya. Baho lang ikay siyang sagbot. Bahaw lang dyan siyang sagbot. Pero ang nutrisyon nga iyang ihatag sa imuhang lawas, grabe na siya ka balansi na kayo. Unsa na yung mga gikinahanglan. So para nga masabtan gyapon sa tanan, bata man o ridaran, so kana na ikon, ipasudli lang inyohang lawas. May kabahin niya ng Kuya Don Spirulina. Sa mga mama nga nagpatutoy, kana, ibasing nagtuo mo, nga daghan mo gatas, gawas-awas inyong gatas, guto kayo, pero lasaw. Mabusog man to din yung anak, pero pagkataon-taon, pila ka minuto, pila ka oras, guto mo na pod. Gusto kag espeso, imuhang gatas, sustansyado kayo, imuhang gatas. O, sige, gino man ang Kuya Don Spirulina, BG tablet. O, muna sa pinaka nindot. Imong anak, kulang nutrisyon, painuma lang, pakauna lang ana. Pero mas prepared yun ako na sa mga idaran. Kaya nga naman, baliko na ako, mutuumog sa dili, naamang gintay mga ginikanan, naatay mga lulo o lula, ingnakog bakakon. Kulang na kayo ang nutrisyon nga atong ihatag sila. Nga naman, utan-utana na to, gulay-gulayan, isda-isda, adlo-adlo, isda. Sumubaya sa tinuod lang. Puryagaba, maka, ingon mo, lugaw-lugaw, asamot na. Kung sigihan lugaw-ligo, lugaw-lugaw ni mo, oatmeal. Luod, padbaya, kadugayan. Ayoy! Sige ka, isda. Ah, sa iho ka diyan, madamay ka. Gusto ka mukaon og lami, mapungos lang po kagkaon. Kaya, buntag, isda, odto, isda, hapon, isda. Pagkaugma, buntag, isda, odto, isda, hapon, isda. Ikaw po nga medyo bata-bata pa, pitok-pitok na lang yung mata, kay... Tilami, maginta kay kaon bang saon man eh. Ayaw! So, isda, ragyapon. Ragyapon balance eh. Paminawa, kung sa'y pwede. Sabtago ninyo, sabtan ninyo og mayo. Paminawa ninyo ha. Oh, naraw. Unsa ang Kuya Don Spirulina, unsa'y binipisyo jud ano niya. Kung kamunay mo desisyon, kung angayan ba siya nga tumaron or dili, paminawa ninyo.
2: Ay katangi-tanging klase ng pagkain, ito ay naglalaman ng higit kumulang sa 100 nutrients. Ito ay isa sa mga pinakakumpletong pagkain sa mundo. Ngunit ito ay hindi isang gamot. Ito ay likas na balansing gulay. Kaya ito ay nakakabuti sa iba't ibang klase ng tao.
3: Masasabi ang Perlina isang mahalagang pagkain dahil ito ay mataas sa nutrisyon at pinoprotektahan nito ang ating katawan laban sa iba't ibang klase ng sakit. Sa kabuuan, ang epekto nito ay antiviral effects, antioxidant effects, at immunostimulation effects.
2: Kilala din ang spirulina dahil sa katangian nitong magbigay lakas, mga pagpahaba ng pagkabata, at panatiliing malusog ang pangangatawan.
3: Ang spirulina ay nakapagbibigay lakas dahil sa kumpleto nitong vitamina at mineral.
2: Ang amino acids na nagbubuo ng protina ay tumutulong sa produksyon ng enzymes at hormones, pati na rin sa immune system. Ang spirulina ay binubuo 60-70% na protina. Ang protina ng spirulina ay kumpleto sa amino acid. Ito ay makakabuti sa vegetarians dahil sa kakulangan ng ibang gulay sa protina, iron, at bitaminang B12. Ang protina ng spirulina ay madaling maabsorb ng katawan, habang sobra ay madaling ilabas. Hindi tulad ng protina ng karne na naging taba sa katawan na maaaring makabara sa daluyan ng dugo. Spirulina ay mayaman sa gamma-linolenic acid o kilala bilang GLA na natatagpuan sa gatas ng isang ina. May mga pag-aaral na nagmumungkahi na ang GLA ay nakakababa ng masamang kolesterol at nakakataas ng mabuting kolesterol. Sa Alemanya at India, may aral din na ang GLA ay nagpapababa ng timbang sabay sa pagbaba ng kolesterol. Kasalukuyang iniimbestigahan ang GLA bilang epektibong panlaban sa kanser. Ang GLA ay epektibo rin para makaiwas sa autoimmune disorder, arthritis, eczema, at premenstrual syndrome. Spirulina ay ang pinakamayaman sa beta-carotene kumpara sa ibang gulay. Ang carotenoids ay malakas na antioxidant na nakakabawas ng pinsala sa cells ng ating katawan.

0: fight to nutrients. Madali itong i-absorb ng ating katawan, kaya ito ay isa sa mga pinaka-epektibong pagkain. Sa ating pagtanda, mas bihira na ang kumain at mas mahirap na ang matunawan ng pagkain. Ang spirulina ay makakatulong sa paggawa ng good bacteria tulad ng lactobacillus na tumutulong mag-absorb ng nutrients at makapagpapatibay ng balat ng bituka.
1: Marami din itong sangkap na makapagpapahaba ng pagkabata.
0: Ang spirulina ay may chlorophyll, phycocyanin at polysaccharides na nakakatulong sa pagbalik ng likas na lakas ng ating katawan. Ang chlorophyll o green blood ay nakapaglinis ng katawan na tumutulong laban sa pagkapagod at allergies. Marami rin itong mineral at trace elements na nakapagpapalakas ng metabolic at cardiovascular system ng katawan. Halimbawa, ang potassium at sodium ay importante sa internal water management. Ang magnesium at calcium naman ay nakakabuti sa ating mga buto, ngipin, kuko at buhok. Higit sa lahat, ang iron ay tumutulong sa dugo na magdala ng oxygen pang iwas sa anemia.
1: Ang mga sakit tulad ng osteoporosis ay maiiwasan sa paggamit ng spirulina na punong-puno ng mineral.
0: Maraming bitamina ang spirulina, kahit ang cobalamin na kung tawaging B12. Ito ay kailangan ng ating utak at nerve sa katawan. Ang spirulina ay nakapagbabalanse ng RNA at DNA at nakapagbibigay kalinawan.
2: Oh, nasabtan ninyo. Oh, di ba? Perting kuyawa jug kayo na siya. So kamo na magpili ha. Kamo na magigo, kamo na puy magtimbang-timbang kung angayan ba or dili. So basta kay mo na ang ako ang pagpasabot, may kabahin sa Kuya Dude's Spirulina BG tablet. No, mapalit na. Kung asa mo naka-monitor karon nga registration at tuin ninyo dito niya pinakaduol nga butika or liasuki ninyo di ang outlet nga naa ang mga produkto ni Kuya Dodge, di as tagsa-tagsa ninyo ka lugar. Una, kung naa kay mama, papa, lolo o lola nga nagkinahanglan gusto nimo nga balansi ilahang nutrisyon samtang buhi pa sila, paim na sila na. Tulo lang, tulo kada buntag o upat kada buntag. Panalo na kay na siyang nutrisyon. Say, kulang sila ang lawas. Kuya Dodge Spirulina na'y bahala niya. Importante dyan na kayo. Importante yun. Una, calcium, potassium, protina, sodium. Ha? Kana lang daan, kanini ang potassium, sodium, importante kayo sa internal water man, kanang management, kanang tubig bang mo sulod gawas at tulawas. Oh. D3, chlorophyll and polysaccharide, cobalamin, importante kayo na para nga naay maayong function food ang ato ang utok. Oh, di ba? Kisamtang ang tao, ang tigulang magkaedad, angu-anguhon. Ni masuko raman na sila nganlag angu-anguhon. Suko ka rin nganlag tiguang. Samot na nganla ni mo nag angu-anguhon. Samot mo sa'y angu-anguhon. Pero normal na na. Kaya-kaingon na nako lagi nga. Wala may tao nga magkaedad. Dinining kalibutan na nga. Magkaana magka-abtik nga. Magka... Kuan ang ilahang paminsar hinuno ang magkaluya. So... Para nga maprotektahan na siya, nga dili sila daling angu-anguhon, dili daling maluya. Kanunay gihapon sila, naagihapon bisag tiguang na, pero naagihapon ang ilahang kalagsik sa matag-adlaw. O kana na. Dili lang po kay kanaray mo sa ligan, kay na may kinahanglan po ng mga nutrisyon ng ato ang lawas. Total, naman po'y Kuya Dodge Super Syrup. May backup ni mo. Ano, aram mo na siya. Kay, kung naa po'y arthritis, di po na ni mo gin mo'y sa ligan. Oh, kay paim na punto na may tay Kuya Dodge anti arthritis. So ingon ana ang nganong ingon ana sa wala masayod. Nganong ang produkto ni Kuya Dodge haskang daghana. Tuon kay mao na para sa ako mo jud na sa ihaom para dia. Kay dili sa ako pwede ng usa ka capsule nga paki larason ta na sakit. Kinahanglan nakabalanse na siya para diha. Ah, di ba? Mo na say pinakanindot. Kamo na magigo. Joey BM, may muntag ni muda, Joey.
3: Good morning!
2: Akang Joey dia, salamat kayo. Shout out, happy 57th founding anniversary. Alpanians, fraternity and sorority, Alpha Pi Chai. Chi? Alpanians. Kwan day mo day, Joy? 1964 day gihapon mo? Oh, nga mo apong anniversary karong kwan. 57 karong September 23. Sa amo apong fraternity gihapon Gamma Kappa Rho Sigma Gamma Lambda International 1964. Pero nga mo September karong nga bulan September 23. Inyo hapon karon pod nga adlaw. Karon ba ni siya? September 18. Joy, may buntag ni Muria. Salamat Kuya Dodge sa imong health idea. Okay, kay mag-prepare na siya. Mobiling may sa San Francisco karon. Sige, sige, okay. Kamuna yung mag-ego ate. Kamuna yung desisyon. So, kuha mo ka idea. Tana mo sa ako. So, sa akong kaalam or kay Balo, may kabahin niya na. So, moro to ako ipasabot sa imo ha. Maylin Kilda, may buntag. May buntag niyo diya, Maylin.
3: Good morning!
2: Ikan sa Davao del Norte. Dagan kayong salamat ha sa inyong pag-like, pag-share, pag-follow. Thank you kayo. May buntag diya. Usbon ako, labi na kang Maylin Kilda. Diyas Davao del Norte. Naot ko nga namos mayong pagpaminaw diya. Kapiskay o kabaskog sa panglawas. Unsay tambal sa rigla nga dili regular, usahay mag-bleeding siya sakit yang pus-on, please reply. Unsa man ni siya, pila may edad pod sa nagrigla, ibutang po ninyo oy. Kay para nga mabalaan na to kung mag-bleeding, kay kung bata pa ni dili po normal, wala po'y bata batan-on nga mag-bleeding. Gawas ang nagpakuha. Ikaduha, kasagaran si Ingon Ani. Muna, kung mga tanang magdunay balata, ibutang ang edad para nga matsansa na to. Ingon Ani nga mag-bleeding manggod, kasagaran na siya nga bation sa mga edaran, labi na kung hapit na ilang menopausal period. O niya, kasagaran po sa mag-bleeding kung dunay mayuma or bukol or hubag ang matres. Muna siya ang kuan ha. Pero sige, butang na nato kay man imo butang igidad. Butang nato nanakas mga 40, 50. Niya dunay mayuma, butang po ninyo nga labi na og nagpa-laboratory na mo naay mayuma ingon ana. Kay mo gina say kasagaran kay basi og regla niya ga bleeding. Sahay mga batanon bi aron di magsawa. Pakuha dito. Di ba? Nanay mga ingunan na gihapon nga mga senaryo. May kumpiyansa sa mga bata ron. O kaya na ilahang bag. Lagang kay Basyos Pills niya. Depensa sa 5%. Side beat pa katawa pero posible na siya. Nahitabo na adyod na siya. So, ingan na kung panglimpyo, panginlo ha. Kaya kung ana, gani nga bleeding na, kusog na kayo, ato mo sa balay tambalanan. Okay, di na sa pwedeng inuman ni mo ugkuan. Inuman ni mo kunsa pa ng naad, ya. Pero sa wala pa, ga bleeding, posible nga, araw malikaya na to na, ang gwapo nga produkto nga para diya sa Kuya Dudes. Duha ka Kuya Dudes Serpentina, duha ka Kuya Dudes Anton. Mogi na siya ang ato ang rekomenda para sa paglimpyo, paghinlo, sa matres, matabangan po ang mga buhubag, bukol sa matres, bukol sa tutoy, bukol sa liog. So, muna siya ang pwede nga makatabang. Pero kung grabe na nga bleeding, dili na siya makapugong. Ayaw, muna para klaro-klaro yun. Kay, saan di yun balay tambalanan? Kay, mas delikado naman. Delikado naman o mapasagdan kay ga-bleeding na guna. Di ba? Pero mintras dili ta, malikaya na ito na mayingon ana nga senaryo, mayuma, ovariances, niyan, infection sa uterus, gusto nga mahinlo, kay lagi karon sa tinood lang, motumog sa dili, mayhap lang ang mga babae nga magpalimpyo sila ang matris. Magpapapsmer ba? Mayhap lang yun. Naama na, gihapon nga kanang nang, gitawag na to nga mga health conscious. Pero sa tinood lang sa mga naminaw ron, kung ikaw naminaw ron, niabot, ni nanubra, ni nilagpas na ka og tulo ka tuig, sige ka ginom og contraceptive. Nagani uban tag na po 15 na. Sige gyapog pills. Gamit-gamit og kanini ang mga injection, 3 months protection, nabay mga microchip, sa pa na mga gipanggamit diya. Basta kay ina ko bakakon. Sipyat ni lugas lanot ra. Salamat Kuya Dodds. Morning ni wala Joy. Way salamat Joy. Way salamat kaning walay kwan, way sa payan. Sa tinood lang, maihap lang ang dunay pagpakabana. Unya, sa wala masayod, kibaw ba mo nga, isa sa gikahadlukan nga kamatayon sa mga kababayan andron, tuumog sa dili. Problema ba sa matris? Problema jud sa matris. Kay muso, nga naman, musulod mangudayon si Tutoy, liog og kasing-kasing. Si kasing-kasing ang pagmatamaan na nagmayo si kasing-kasing, matris lang na siya nagsugod, pero matamaan na si kasing-kasing, delikado na. Kimupasok na din ang depression, anxiety. So, matris lang to siya. So, ayaw ginmong kumpiyansa mo nang giingon ako. So, balikon ako, daghan kay mga kababayan an karon nga nilagpas nagduha ka tuig, tulo ka tuig, nagani lima na pulo ka tuig, wa pagyod ka sulay pagpapapsmer. Nga kanaunta, ang pagpahinlo, pagpalimpyo, o pagpacheck up sa eksperto, o pagpakigsubay, pakigalayon sa eksperto anang matris, wa manunta na siya problema. Sa health center, libre manunta na siya, wala man na siya bayad. Pero nga nung maglisod yung tag-adto. Ah, di ba? Nga nung maglisod yung tag-adto. Karon, pag abot sa panahon, pag edad ni mong 40, edad na kag 40, 45, 50, diha na dayon na siya magsugod. Ah, diha na dayon na siya magsugod nga. Mo nang uban, nagkamayuma. Nanay, sige nag-bleed din, kaproblema na ilang. Daga na kayo ang problema sa matris ka di masabtan. Nga naman, sa bata pa, gipasagdan lang. Sige gino mong contraceptives, sige gino mong pills, tungod kay na silang isip, di lang sila mabuntis. Gibaliwala nila ang posible nga mga epekto nga mahitabo pagdagan or pagligid sa panahon. Ana, balikon ako. Ang naasa nahuna, di lang mabuntis. Gibaliwala ang tanan pagdagan, pagligid sa panahon kung unsay epekto sa ilang gihimo. Saltan ninyo. Kala lang ang mga pamaagi akong itambag na sa inyo nga. Kani siya nga pamalandong sa mga kababayan nga naminaw ron. Porsinto kaayo ninyo ni. Kamunay mag-igo po do magtimbang-timbang. Kung tumanon ninyo ang akong giingon, or buhaton ba ninyo akong giingon? Palihog, pakigalayon sa pinakaduol nga eksperto diya sa inyo. Usiki og oras og panahon o kantidad. Gamay ra kinagasto. Kung gusto kag private, kung gusto kag libre na health center, wala man na sa bayad ang pagpahinlo. Ang uban pod, moingon nga, din ako kinahanglan mo hinlo, papahinlo pa Kuya Dodds. Kaya nga kung bana, pirting ko suga mo tila. Nga nung magpahinlo pa man ko, langkat na mang lamog-lamog. Sumpay pa siyaw, pero musipyat ni Lugas Lano Trabuhata to ninyo akong gingon. So natahigong oras, alang sa pagpadayon sa unahan. Gustohon ko man, apan nagdumili na kining tanan. Dagan o dagan kayong salamat sa inyo ang way puas nga suporta, way puas nga pagpangga, way puas nga pagmahal, way puas nga pagtuo, pagsalig sa ako mga produkto, way puas sa inyo ang pagsunod-sunod sa taas na kay nga panahon. Ato ipasigarbo, ipanghinambog, na kining atong tulumanon nga inyong gisunod-sunuran, sobra na 16 katuig sa merkado, kapin kunkuwang. Hangtod Lunes pohon, sa susamang oras o susamang istasyon.

0: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Back-to-back partners sa kayuhan.
3: Partners sa kahimsog.
2: Ang imong adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa lawas.
3: Maunang ayaw kalimot sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Puno sa mga natural nga healing herbs nga makatabang sa pagpalingkawas sa nagkalain-laing balatian o pagpalig-on sa immune system. O para sa imong kabuntagon nga puno sa kusog. Himo ang partner ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Humot, lami, masustansya o herbal pa. Para sa tinud-anay nga kahimsog, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
2: Back-to-back partners sa kayuhan.
3: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suway sab ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kapeng herbal o organic na makatabang sa abdik nga adlaw. Para sa lawas na mas ligon, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvin Food Supplements Distributor Hotline.
4: Si DJ Onyok ni ma'am.
5: Ayo, good morning ko. Taga ako na ko, tinakan mi din sa regal din tour.
4: Okay. Tinood pangalan ni mo ma'am?
5: Irma Acevedo. Edad ko, 60 years, 51. Senior citizen sa ako.
4: Ah, okay.
5: Tapos, DJ, ano kay gaya bisik sa ako lagi. Sa panahon na magluya-luya ako, magmuabok ang panahon na magkalbang ako, kukuman nga ni Giubo ako, ang ako dito marpito-pito na kati o inimpito-pito na kapsul. Magluya ako, o no, ako na gani sa mga digipan siya sa ako, mga kasilihanan na ako yung nagamito niya on kay lang ko proven ang testing ko sa red sa ako, kaugalinon.
4: Ay, si DJ Onyok ne.
6: Ay, DJ, oy! Good morning, DJ. Ako, si Nanay Pising, taga Pina, San Miguel, Rigo del Sur, dito ng edad. Minsin ko aning imong kapsul dire. Dulo, para sa mata. Di ko katagolo dire, basta kay kwartiguang na magugod dire. Oy, asaw na ko jubate dire sa lukunan. Nagayaw ba ya, dire?
4: Oo.
6: Oh, daw. Minting gid ko na dito. Digit. Ay, sir, ang akong ansa sa San Miguel, Rigo. Minting po siya, si Rosita. Please, minting po siya. Tapos, mga isoon, mga amigo, ang wala po makatesting aning kapso, kopimet, o para sa mata. Pagsulay ka mo kay efektibo gid mga isoon.

0: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yeah!

0: Paano, kumusta o magandang araw sa inyong lahat? Mayong adlaw, Mindanao. Mayong adlaw, Pilipinas. Apil ang Luzon o Visayas. Asa na pita karoon, nagadaw ka now, naglago mo. Kining atong tulumanon, Osbong ko, welcome o maayong pagpaminaw sa inyong darang. Asa mo dapit nga probinsya diris Mindanao, naaba mo mga higala dias Camiguin Island, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental o Cagayan de Oro City, Lalawigan's Bukidnon or sa Cotabato Province, Yapon Migalas Davao Region, Agusan del Sur o sa May Surigao del Sur. Asa man ka nga probinsya nga namati o naminaw ni ining ahong tulumanon, maadyong maadyong adlaw si inyong tanan. Kiniusa mag inyong dramatista o dramaturgo si inyong mga radyo. Tiglingaw, tigpakatawa, tigpawagtang si inyong mga stress o problema. Kini ang inyong DJ o niyog ng bayan. Mayong pagpaminaw sa tanan. Adlaw karon nga Biyernes. Petsa 25 ning bulan sa Setyembre. Happy to good mo bye-bye ang September. Next week mga palangga, mosulpot na pod ang October. My birthday month. Ang akong bulan sa adlaw nga natawhan. O adlaw natawhan mga palangga, this coming October 6, 2026. Adin ako mag-birthday eh, kay Gors na. Aw, di ngon nga di mag-birthday. Di maghanda. Oh, laroy-laroy lalang good ta. baka naman ay mo sponsor niya. Okay, mga higala para yun ta. Diri sa to ang tulumanon with your DJ Onyog ng Bayan. Hotline na to mga palangga, 0955. Ano? Samo kayo, mga malimot na kita. 0965-239-3505. Osbong ko, 0965-239-3505. Ang sayguhuat din niyo, alasigi. Pag-text na mo. Text na, text na, text na. Agpas na mo. Asa man ka naminaw karon, pag-text na ron, matimbaya ta ka ha. Kay free shout-out ra diring dapita. 0965-239-3505. And this program is brought to you by Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Kumusta ang inyong Biyernes? Labi na po, may galas mga mama o papa karon. Kumusta ang inyong Biyernes o kiraba? Dili ba mura o Biyernes Santo inyong adlaw diha? Murag maumao good DJ kay kining akong bana murag mag ang nawong murag mag Birne Santo. Tunong mampun aning adlaw ang Birnes, murag Birne Santo siguro lang kay gamugtok akong bana.
1: Ya, unsa on DJ, gikabuhi man akong bana, kaya nahubog man kagabi, eh, mauna, la-la pamor. Oh, kaway-kaway sa mga banang kusog mainom og tuba. Kusog mainom og suktong og kulapo. Na og kabuhi on, di good, makapanapo. Wani og magdigwa-digwa, di raba makapanarapo. Kitang mga asawa, igo na ligunta, mga gho. Ho! Paita aning makabanatag palahubog. Kapuya ani ingon aning nga bana. Oy! Mauna sa mga banang kusog mo inom. Oy, unsa man mo? Ano sa pamamuundang? Unya nagwa na mo'y ginhawa? Paloy-looy rabadayon mo. Magmahimahay rabadayon mo. Ah, lagi mga parinti, di ko makatabang. Basta nagsakit na, di ko katabang. Hoy, sa panahon nga kahubog-hubog mo, niingon ba mo nga, oy, ali mo na rin, taagay tang. Mga bulaos, nungun mo.
0: Jara ni mga, mga bana, oy. Shout out sa mga bana nga ang naong murag bernesanto. Murag kalag-kalag.
1: Saan nga? Sige, mag-inom, sadgo. Hey, mga hubog-hubog. Ang sildo, igura iinom, igura itagay. Di tanawa ang atay, di wana nilay-lay.
0: Ay, nago. Anaramanggun na ago. Anaramanggun na ron. Mga bana, kusog na miinom. Hoy, shout out sa atong mga higala. Gana aron Migalas Bukid. May pagpaminaw din inyong tanan, mga Naas Bukid. Usahay ba, makaingon ta ba? Pag ang taga-bukid gani mamistas lungsod, gadili lagi ninyo tagdon.
1: Ay.
0: Amo ba, umagpista bitaw mo mga taga-lungsod, agdaha po na ninyo mga taga-bukid. Ikinira bang mga taga-bukid o mo'y magpista, taga-lungsod, makakaon, mabusog pa. Pero taga-bukid gani mo'y mulungsong das lungsod, mamista. Ignon gayon nga, unsa man ang mga taga-bukid, mura magpatay gutom. Ano ingon anak mo gud atong kinaiya mga taga-lungsod? Kung mag-fista gani ita, fista, pakaunta, ka-fista man, open ko na itong pultahan. Dili kay abri ra ang pultahan kung special atong bisita. Pero og na ay mamista din ito kaila, labi nagtagabukid, di yung tagdon. Basin ko no mga palangga, kini ang mahugawan ang balay o mahugawan ang plato o kutsara. Anong luuran man mo anang mga taga-bukid? O siya may naan ang mga taga-bukid? Kinirabang mga taga-bukid? O magfista? Kamu mga taga-lungsod, manglugsong raba mo, munaka raba mo bukid? Mabusog raba mo? Uy! Pili-pili magbisita ha, pareha rata mga tao, oy. Ako kung magfista ko, yung ipili mga palanggo, oy. Wag ipili ka fista man. Pakaon kong ka. Dari magfesta, pili-pili bisita. Mas maayo gani na nga magfesta ka, nga magpakaon ka sa dili ni mo kaila. Katong mga tao nga dili makabalos imuha ba? Samaan ng Naas Bukid, gatagsara ka ayong makakaon og laming sudan kay layo og lungsod, layo og merkado. Di ba? Kay og duol pa naglungsod, mas kwartahan pa biya ng mga taga-bukid kaysa na itong mga taga-lungsod.

0: tagabukke dog magfesta pertego bunggaha grat pila kababoy baka hayop ihawon. Itang mga taga-lungsod, mag-loan pa. Kana mga taga-bukid, mag-fista, huwag yung loan. Kadaghan ka nagbinuhi, hayop kita, mag-loan pa, mangutang pa. Awayon pa tag-turko. Doon na nyo na sawa-sawayan ng mga taga-bukid, ha? Na... na kita ganag taga-bukid, mamaklay das lungsod. So, man yung taga-bukid, oh? May ignorante yung kayo, oh. Napay, sinuotan, parating bulingita. Purtan awang bulsa, dagagana kwarta. Kita ang taong tagalungsod, mabaklay, suot repang dato, pero ang tumpitakaw, agay suot. Ay, nako, purmare dato na to, ade. Okay, padayon ta. Diri sa tong panag-uban, mga higala. Ngisi-ngisi oroy ning tagalungsod. Ingora ba dayon? Ay, naunsa ka?
1: Ma, naglagot yung kaskumbertada, ma.
0: Kaya nga naman sa duro, naglagot ka.
1: Naglagot yun ko kay gipakaon pa na ko. Gipadalaan pa na kong BH.
0: O niya dayon?
1: Giapil magdala kong asawa?
0: Agay, giapil magdala kong asawa. Sagdaelan ko, di uli rin siguro to. Direta ang mga palangga sa tuang pagparaguman. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay. Onsay tubag mga palangga, 6,000 cash na ang premyo sa atong tigmo. Ay ganin yun eh, baliwala anong tigmoan eh, kaya umaplastar gali na imong tubag, automatic mga palangga, padag-on gito ka. Good morning, Kuya Unyok. Ako si Angelina Viduya, nagpuyo sa barangay Muni. Ang akong edad, 61 anyos. Kuya Dugay na unta ko motubag apan wala ko cellphone. Og dili pud ko kabalo mo text busa. Nagsulat na lang ako og nagsugo na lang ako sa akong apo. Pag text Kuya Unyok nagsunod-sunod magatubangay pero dili magkaistrihanay pero magtapad sila. Magatubangay pero dili magistrihanay. Ang akong tubag, Ginelas. Uy, matas mampuntaani, uy. Doon ay usa kalula, nga dili kahibawag suwa, di kahibawag text, apan nisuwat sa papel o gipatek si Hang Apo.

Shout out na muna na nanay Viduya, di kahibawag text mga palangga. Nagsuwat na lang siya, tapos ipatext niya si Hang Apo. Very good, nitao nanay. O, nangita, yung diskarte ba? Diba? Tanawan ni si nanay, o nangita, yung diskarte. Pero atong tanawan, sinlilas! Eh! Atong Leon! Chinilos! Agay di man nanay. Sorry nanay. Dili mabalik-balik lang nay ha. Ayaw katagam nanay. Good morning Dijonok Timbayaon ko. Ako ang mga silingan. Address Awao, Awao Agusan del Sur. Santa Josefa request ko Digi og song. Kana lang muling binuhay mo. Kada buntag jug ko naminaw nimo DJ kay naminaw ko sa imong mga suliran nga drama. Ayan, salamat kaayo mga taga Agusan del Sur, Santa Josefa. Hello sa mga taga Santa Josefa. Shout out sinong tanan. Kini nga programa kanunay nako ginaatangan kay makalingaw kaayo imong mga sugilanon. Daghantag makatuunan, Dijonok from San Francisco, Agusan del Sur.

Hello sa mga taga San France. Kuya, nakabili ako ng pito-pito capsule dito po. Taga-agusan po ako. Sige, sige, sige. Paabot-abot lang kung tawag, ha? Did you know, always ko gaatang sa mong programa. Walay makalupig sa imong tulumunon nga makalingaw. Ang akong tubag, anang imong tigmo, kuya, kay chinilas. Kay magsunod-sunod ang duha o magatbangay. Pagmuhunong kaglakaw, magatbangay. Dili mag-istoryahan ay. Tagamlang ko tabato, Joey ni. Okay, chinilas! Dili maoha side mirror last number 596 ah dili mao tubag mo kung ginagmeron text ninyo di mo kadaog. Nakabili po ako ng pito-pito coffee at capsule DJ Onyo. Okay, sige, sige, sige. Abot-abot lang mo. Dagan na kitag mga, kung ano eh. Dagan na kitag mga users, mga palanggahan. Good AM, DJ Onyok. Ikaw, si DJ Onyok nga makahatag o kalipay sa kong kinabuhi. Nag-ampo ko, DJ, ba nga ang akong mabana sa manimo kalingaw? Yaga-yaga on, magkimoy. Kaya sige ko, paminos, mong programa, makawala, good cast kalaay. Salamat, ha. Makailag, Mr. Donnie. Dejo Onyok, unsa imong Facebook, kay tanawon, tika. Oy, manan-manan, ano gumas kong Facebook ba? Ang akong Facebook account, Dejo Onyok. Sumpay ra ng Dejo Onyok, ha? Space, tapos nang literal dun nga nang kanang Tinagalog nga nang hanang NANG nang space na po tapos i-type nimo bayan BEYAN bayan DJ Onyok space nang tapos space na po bayan DJ Onyok nang bayan. Duha ang ako account. Katong pikas, katong nang injira to. Didyo Onyok na, Didyo Onyok nang bayan. Or Didyo Onyok karyo. Ayon na to, kay dili kay ko ga-update ato. Kung gusto mo o kini ang update terming Facebook, makakita mo sko ang live, makakita mo sko ang mga upload kay semi-vlogger man ta. Naatay 19k followers sa Facebook. Naatay 19k followers sa Facebook. Wakay ko gabanat kay busy magatest work oy. Okay, so kana lang. Did you know the bayan pagi-follow din ko ha. Nas ang link nasa comment section. Oy, minaw sa tag-testimony mga palangga be.

0: Maayong buntag.
1: Ah, yes. Good morning. Kiss man eh.
0: Ay, si DJ Onyok ni ma'am.
1: Hi, DJ. Good morning, good morning.
0: Good morning. Kumusta?
1: Salamat sa Ginoon niyang. Buhi pa.
0: Praise the Lord. Nga lang yes, ganito mo palihog.
1: Oh, nagkuan ko gapon sa imo DJ, nag-text ko gapon kay Kinimanggo, nagpa-ultrasound ko, hindi ka na-screener ako ultrasound, hanto sa last na kong ultrasound, karong bago pa. Ang inang finding that to is ako isi sa kidney, left and right. Mga doon sinakatuig sa first time na ako nga nagpa-ultrasound to 2.5 cm. Tapos, ang ako sang bowel movement, dili po siya natural. So, bagay na rin ko dito na rin panggamit o mga food supplement. So, murag ko, mandi, nakabati ko siyang programa, gitisingan ako. So, ang kung nahurot ka rin DJ is, kuha na, unang kakarton, kakapi. O, tapos capsule nga, murag sobra po ning unom kay mas, 3 times, hindi man lang kuang kuan.
0: Praise the Lord.
1: Capsule. So, magpasalamat ko sa yung product na binagisok sa ang ginuog yun nga. Kaya ginu para langinan ang product na akong ginagamit ka kung nga, nagkatagid o medyo, binagid kayo siya suffer kayo sa una, magsakit yun good DJ, magmutmut yun siya ang agianan, kita lang ko sa akong ihibitaw, tapos ang akong ihiis, magpahitaw na siya kulor, lubog na kaayo, ana ba? So, opilahan ko, magpa-opilahan ko niya, wala may kwarta niya. Niyo naman ko si doktor nga, Dok, kung imo ko opilahan, how about naman na nga ako ang kuban akong sakit, napakoy gallbladder, tapos akong bowel movement, tapos ang kidney, wala ko'y kwarta. Tama to ni out, what to DJ, kasabaan ko si doktor, wala ko nagpa-opira, pero salamat sa Ginoo. Hantod ka ron. Napag-yod.
0: Okay.
1: Ang bawal ana is bawal siya, no?
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
1: So, ginabawalan naman po doon ako ang ginabiyaan naman doon ako ang soft drinks, carne, nagulay-gulay na lang rin ko, mga processed foods. Mga pan, anak, kailangan kong bawal movement po lagi, DJ. Uy, natagpila pa, lodi ko kalibang.
0: Okay. So, sige, ma'am. Pila gali katuig na imo pag-antos na imo sakit di mo?
1: Mat siguro DJ mga 12 na siguro o more diyan pero tanawon ko nila DJ wala ko sakit tanawon.
0: Wow.
1: Kay DJ o yung DJ kay ano kay sila DJ imura mo ikaw ba na yung may sakit eh tanawon imong nga wala kay sakit.
0: Sige. Ah pila naman ka kabuwan nag maintain sa tuang products?
1: Mga kuan na DJ mga siguro mga 2 or 3 na.
0: Tulong na ka buwan.
1: Kaya daghan na akong nahurot na rin. Kung naman, ano naman ka karton nga kape, tapos ang capsule, wala na lang ako na ginaihap. Kaya paggamit na ko sa akong kape, is itunaw na ako ang capsule sa akong kape sa buntag, sa dilip ako mamahaw. So, 30 minutes ay akong kaon.
0: Wow, like very good.
1: Tapos ang kape, sa buntag lang, tapos ang akong capsule, ilgi 3 times adin na ako. Kanang murag video, paminaw na ako bang ako. Pero kung as needed lang siya DJ, kaya tungod lagi sa budget, ito, times adin ako, pag tulog ako sa gabi eh.
0: Very good.
1: Okay, yes. Okay ra akong pagkuan ato, paggamit ato.
0: Yes, ma'am, okay kayo, ma'am.
1: Hi, DJ.
0: Sige, very good kaayo. Then, imugyo na pamatunan nga lahi ergon sa uban ng atong products.
1: Yes, yes, DJ Ken. Atong may aging ang mga panahon, dagkan na magigay kong mga food supplements. Siguro may ngunti ka, DJ. Tingala nga, hapit na petag sa kalod siguro. Anak, yun. Oh. Yeah, karoon lagi, kaya manguan manggita, mangita manggita, mga alibyo-alibyo. So, akong gallbladder, kaloy sa Ginoo, wala na ko. Kaya ako pirahin sa gallbladder. So, kaya ako apong pagpangihi, dagkan mo kong ihi, DJ. Pero, nagyo, ato nga tayo, atong wala pa yun ako nag-take, mag-ngut-ngut, yun siya ang agianan, bitag sa itong ihi, DJ.
0: Uy.
1: Mag-ngut-ngut, yun siya, mula nag-isipin akong mabati. So, tungkol ko nga, Lord, ikaw na'y bahalaan yung akong mga food supplement na akong ginainom, kaya bisan pa siguro mahal ka akong inon, kung wala ka, wala, siya ko'y mahimo.
0: Amen.
1: So, before na ko gamitin, DJ, ang mga food supplement, ako yung pangayon sa Ginoo, panalanginan, Jud niya, kaya mag-unsa man ang food supplement, kung wala'y panalangin.
0: Yes, amen, praise the Lord. Limbaw ng akong balahibo. Sige. Ma'am, o si pangalan yes, ganunin mo, pangalan?
1: Ah, si Kuan, si Marlene, Mahinay, Augis na ko karon nga ng inyo, DJ, pero ako lang isa nagpuyo sa balay karon.
0: Okay.
1: Kaya ako mga magkot naman.
0: Okay. Asa ka napit ang puyo?
1: Sa Kibawi, sa ang barangay Spring, tapos akong lungsod Kibawi, tapos akong province is Bukidnon.
0: Okay. Sige, ma'am, unsa may imong ikatambag sa mga tao nga wala panuulian nga mo gamit unta
1: okay.
0: sila?
1: Asa mga tao ni ato nga nagipangbati nila sa lawas, isingil lang yun ninyo ang pito-pito plus o kanang pito-pito nga herbal kape kamo na akong ginagamit karon, inuman lang sa pag-ampo sa tungguhin nga Ginoo nga maghatag yun siya alibyo. Ako gina-ikaproves kung kagalingon kay mo na akong ginagamit karon.
0: Ah, okay. Salamat kayo, ma'am. God bless you.
1: Yes, God bless DJ. Salamat sa pagtawag.
0: Ganahan ka maminos itong programa.
1: Yes, kadaon to. Magmaligya, manggod ko DJ. Maglimod-limod, manggod ko DJ. Ang sayo kayo limod-limod. Tapos pagkaon to, kainit naman. So, magdulog-dulog na ako sa radio. Gidaig na sa kwarto. Mamina, na dahil po ko nimo.
0: Wow. Sige, sige. Salamat, ma'am, ha. God bless, ma'am.
1: Yes. Yes,
0: Lenge.
1: Salamat. Good morning.
0: Dagang salamat din mo, ma'am. From Kibawi, Bukidnon. O kamo, mga igsuon ko. Asa man ka karon nga probinsya, naaba mo Maygalaw o Bukidnon, naaba mo o Cotabato, Davao Region, Agusan de los Oros, Surigao de los Oros, o Camiguin Island, Zamboanga, Lanao Province, o Cotabato ba, o Bisor ba, asa man ka naminaw karon mga palangga, adto anas butika, palit na kamo og pito-pito herbal capsule aron matabangan kamo sa inyong mga gipamatis kalawasan. Mag pito-pito herbal capsule na kamo ha. Kay tested and proven na gayud kana mga igsuon. Apili og pito-pito herbal Confirmex din ha. Pito-pito herbal Confirmex apili ninyo mga palangga. Okay, so mga igsoon, adto na sa mga butika sa inyong mga lugar, magpito-pito herbal capsule, magpito-pito herbal Confirmex, og pito-pito mineral eye drop para sa inyong mata, og Mimo Pro Plus for Kids para sa mga bata. Labi na pod, asa pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel nga available sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung niya gusto mo mag-order, contact lang aling ato numero 0965-239-3505. Musunod na ang Lain Juama. Stand by!

0: pa. Igama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilang niining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
3: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
4: Dear DJ,

Hello, DJ Oniog, mayong adlaw kanimo. Labi na sa imong mga avid listener dinhi sa Kalbayog City Samar. Ako si Alfred, 28 years old. Minyo, may usa ka anak og may usa pod ka asawa. Naitago lang pod siya sa pangalang Marisa. Taod-taod na kong nagpaminaw sa imong programa. Dati na ako ginapaminawan nga same program gihapon nimo nga nagabasa og sigilanon di Jonyo. Apan sa dihang pagpaminaw na ko sa imong programa, malingaw ko, makakatawa ko, og sa dihang doon na po'y drama ang imong programa. O na nga dinhi ko nibalhin o niampak sa pagpaminaw sa imong dilumunod. Makapawala sa stress. Dito niyo, dugay mi nga nagkaanak sa akong asawa. 4 years mi nga gitagaanog anak sa Ginoo. Aron masabtan mo ang tanan mo uning mga pangitabo.

0: you, Papa.
1: I love you, Joanna. Shigina. Kaboom. Touch your silence and the
0: empty aching mo ba?
1: Oo. Na-shock gani ko. Nga mga yung manghod ang atong anak. Oga, wala man ko magisgot ka bahay ni anak. At nga lang ramang ko Marisa. Nga nikalit lang siya ang unuhuna nga. Mga yosag manghod. Siguro. Wala siguro si Kadula, wala siguro si Lino, si Rosa Desbay. Panahon nga busy tang duha. Pero, matagaan pa ba gatag anak? Udog ang anak sa Ginoo, Marisa.
0: Muna ito kong pangutana. Ako wala man kay problema. Gusto man ganin ako ng lima ang atong anak. Pero ansaan man. Pero malay mo, basi hindi tagantag ikaduhang anak sa Ginoo. Dili ka na mahitabo o dili na to sugdan, di ba?
1: Ano sa may plano niyo mo?
0: Ikaw! Ikaw raman said akong gihuhat. Ang samang gusto. Sugdan na nato.
1: Ang sa?
0: Ang ikaduhang anak.
1: Sige. Ulay. Problema.

0: tao siya, maling tao ng duha. Papamaling tao ng abrian ning gidoo ko. Oy! Marisa Alfred, bako na mo diha, alas 9 na! Oy! Oy! Naunsa, way klase nung anak din niyo. Naunsa, may taon mo, wala mo nagdiga mo. Ganina rin kung nag-ayaw din rin ka manghuwam kong bugas. Napay buhok ni mo. Naunsa man ang buhok ni mo. Marisa, nagkalkag ba na? Oh, naapod si Alfredo.
1: Masayo ha ba ni mamay?
0: Unsa sayo? Alas 9 na o, ganina rin kung nagtawag din niyo. Huwag yun yung tao mo na makod.
1: Sorry ma. Ay... Kapoy lang kayo.
0: Kapoy? May ikay trabaho gahapon, ha? Wa kay trabaho gahapon. Nung nagkapoy ka. Oh, yun na pa. Nganong imong parol ni mo nga, nabali ba na?
2: Ay!
0: Hoy, Alfred, nganong imong parol, nabali na imong parol ni mo? Naunsa man taong ka, Alfred? Di ka kahibag suot si imong parol?
1: Ay, oo, tuod. Pasinsa naman. Kadyat lang mag-ilig.

0: Ay, basta na may mong trabaho, bay. Napatuloy mo ang giingon naman ako. Bay, ma-apply ako niya, bay, bay.
1: Ah, pasensya ka, bay. Huwag na dyan ko maka... update pa ni mo tungod kay busy kayo ko sa akong trabaho. Ignon talang ka ba eh kung nag-hire sila. Ayun ka pala ka. Wala ko lain i-hire kung dito ikaw ra.
0: Sige ba eh. I-update pa ako ba eh ha. Huwag mag-hire mo kay pagin tao kay trabaho dito ba eh.
2: Friend?
1: Ah, Marisa?
2: Matrabaho ka?
1: Oo.
2: Pwede ba unya nang ka magtrabaho?
1: Marisa, ginanglan kong matrabaho. Duwa ka adlaw na ta, sige, ismiringoy.
2: Arong niya, maniguruyugin niya, tagaan niya tag-ikaduhang anak. Sige na, sulad adlaw na lang trabaho.
1: Gusto gini mo?
2: Oo. Ah, friend? Sige na. Sunod-adla na lang trabaho. Nagbanig na kundito.
1: Sige na nga.

0: Sagot ba?
1: Tidyo niyo, kulay ang law nga dili may magka-ismiring hoy sa akong asawa.
0: Pag ikaw nakikita.
1: Halos sa buntag o duhapon. Mundang lang may og mamahaw man yung dog man yung hapon. Samot na og makainom kong pito-pito herbal ko for Max. Mas mo agresibo ko. Night time din joon yung nga street go duha ka semana. Ano na hita po?
2: Wala na kay kaya? Maura tiwi ka buga ni mo?
1: Sulod sa duha ka semana na ta. Pauway sa siguro ta.
2: Basin ba yan dito taga anak ha? Kini ba yung unang anak na to? Mo ba yan gihimo na to sa una? O sa kabuwan kita? Nga gihimo aning atong unang anak na to tapos karon mo undang ka? O sa may problema ni mo?
1: Ah, nahurot na magutong pito-pito cover max o pito-pito capsule.
2: Daon sa manang taong kayo pag niyaya di ha? Ayaw pag niloya-loya ha? Ayaw pag niloya-loya. Kaya ako ba yun, wala ba ako nagpaloya-loya ni mo? Ikaw na nga yun.
1: Dili ako na nga yun, itong anak.
2: Sige na.
1: Ah, sige. Pupugsong ko. Usahay masuko akong asawa di Joon yun. Ikin yung mga namong unang anak di Joon yun. Halos sa igod o sa kabuwan, good me sige ka. Itawag na lag ismiring hoy. Dito unyok. Niabot ang time kaming duha gihilantan o nabunghat. Nabunghat ang akong asawa. Nagbaw kong painom og pito-pito herbal capsule dito unyok. Tungod kay sa sige na magkumbati dito unyok para makahimo mo og ikaduhang anak. Nabunghat ganyang taon siya ako po dito unyok naluyasad ko. Tungod din dyan ang tuhurot naman ang mong konsumo sa sakabuan, kinanglan ako mo trabaho. Kumusta? Nag-PT ka na?
2: Oo, nag-PT na ko.
1: Oo, ang resulta?
2: Negative. Walay effect. Kinaka-absenta ako gusto kasi mana. May manang uban din ha. Bisag kausada, mabuo na. Ang ato, kinahanglan ba tamaning kamot og effort? Buntag o duhapon. Kapoy na ko. Luya na ko, lawas na ko, Alfred. Wala na tayo kapalit og mga tambal. Para mahimsog ta. Ikapoy na ko.
1: Sige. Mangita ko pamagi. Mangita ko pamagi. Ayaw nag-surrender.
2: Mayon ta, Alfred. Mayon ta. Kapoy ba yan sa tinuod, Alfred? Kapoy sa tinuod. Grabe na itong effort tapos wala ready ay.
1: Pero basin next month. Basin next month na, Ana.
2: Or basin next year pa. Nung wala tayo kusog, wala tayo kaya.
1: Ay, kinahanglan ni mo mainom og butong. Ma? Taon sa naman ka nagkuraot naman yung taong ka? Ay, kapoy na magugkuma. Ayaw pa kapoy-kapoy diha. Naapar ba kay anak? Gigusto man na ninyo nga magbaton mo ikaduhang anak, kinahanglan nyo mo magmanikamot. Oh, kaysa nakita na ko kanang imong kinigitawag og similya, medyo lasyaw.
3: Ah, di ma.
1: Oh, mauna nga maglisod gud kag buog anak. Ah, inom og butong. Onya, kinahanglan yun nga, kanang unod pusputong imo ng kaunon.
3: Sige ma.
1: Aron nga. Ay, mo na itirada sa imuhang papasyon ng panahon. effective na.
3: Sige ma. Sulayan ko.
4: Pre, ikaw rami nakahurot aning butong na kulire, pre. Wabi ako nakakaulad akong butong, pre. Ikaw hinuoy may nakahurotan eh.
3: Pasensya ka kay, pre.
4: Matang duda na yun ako ni mo, burag. Naayon kang ipaghandaan ba? Pagkatas man yun ang siguro imuha, pre?
3: Ah, oon sa pre?
4: Pagkatas ka na imuha ba? Bayanay ko na, pre, ha? Sa kabuling na yung mong ihurot ni mo, ang saan ka, pre, ay? Eh?

0: pagbigyan.
1: Ito di Joniok, murang nibalik ang akong kagana. Sadihang mag-inom kog butong, sadihang mag-inom kog pito-pito coffermet, o pito-pito herbal capsule. Diri ra ko sa imong programa na katumara aning maong imong produkto. Ito di Joniok, halos kada adlaw, sige mi oga. Smiringhoy, kanto ni abot na po di Joniok. Ang usa ka buwan. Ipasulayan ako sa piti. Kay 5 days naman siya, wala na siya gibisita. O dito di Joniok, nasara na mo ang tanan. Nga buntis na si Marisa.

0: Mali pa yun kayo. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa Ginoo.
1: Mas maningkamot pa ko. Tutok man ako kung pagpaningkamot. I love you.
0: I love you too. I love you all, Fred. My dreams came true.
1: De Jonio, mas naningkamot pa ko sa dihang nasuta na ako nga buntis na sa ikaduha ang ako nga asawa. Nanayo ko din, Jonio. Thank you, Lord. Salamat kayo sa Ginoo. Nga buntis na ang ako nga asawa. De Jonio, 6 months antiyan sa akong asawa. Diyan 6 months na. Lain mga time din sa unyog na nagluyang akong asawa. Kalit lang sa kalipong. Kalit lang sa og kahagba o katumba. Og sa diyang natumba sa din sa unyog, ako siyang gitabang. Nga burabag naglugos sa ginawa. Di Junyok.
2: Sa bawat tumag
1: na mga time di Junyok nga burag may dugo may agas. Dali na ko siyang gida sa ospital.
2: Pagmula
1: kalit kay nga panghitabo di Junyok.
2: Ikaw ang
1: kalit kay nga panghitabo.
2: Kailan
1: ang dito di Junyok.
2: Ang aking paghingat
1: at laka. Gida na ko siya sa ospital.
2: Kahit
1: nagkalisod sa siyang ginawa.
2: Ang mundo ay puno ng pagbaba.
1: O dito, mingon ng doktor nga.
2: Bago ang kabutihan.
1: High blood ang akong asawa.
2: O ay di nagbabago.
1: Sa dihang nahibalaan ako ng high blood akong asawa.
2: Sa bawat sandali.
1: Iampoy, ginapos, Ginoon din siya unyok na.
2: Ikaw ay tapat.
1: Masafe lang silang duha.
2: Ang iyong bagi.
1: Masafety lang silang duha ni Junio.
2: Ibigay walang hanggan at sapat.
1: Huwag dito na. May kanaog ko ni Junio sa hospital. Dali-dali kong palit o pito-pito herbal capsule. Para mapainom na ko ng atos kong asawa.
2: Kabutihan ng Diyos.
1: Sinihan nakapalit ako ng pito-pito capsule.
2: Huwag
1: misaka ko. Sa ospital, arong ipainom nga dunia.
2: Sa bawat sugat
1: apan pag-abot ako ni Junio.
2: Ngayong kagaling
1: kitabang na po ang akong asawa.
2: Sa bawat luha may
1: bagong dito na.
2: Pag-asa
1: dito na ako nasaran ni Junio. Kamingon ng doktor, ganin ako.
2: Ikaw
1: nagibuhat na nila ang tanan.
2: O Diyos ang aking biyay.
1: Para masalbar ang akong asawa. Di Junio, patay ang akong asawa. Napagtuan sa skinabuhi. Huwag dito. Wala po masalbar ang akong anak. Nakuhaan din ang akong asawa, Di Junio. Sabay sa atake sa iyang high blood. Lumos iyang kasing-kasing. Nakaingon ko, sala man siguro na ko. Sala man siguro na ko. Sala na ko. Wala na akong asawa. Apila iyang isaman. Nga may untay among ipaningkamutan sulod sa pila kabuwan. Makabaton mi si kaduha na mong anak din siya. Sakitan ka ako. Sakitan ka ayoko ni Junio. Paliho ko siya. Angay na kong buhaton. Ni Junio, tambagi ako. Upon siya. Angay na kong buhaton. Hindi ko makamubun din siya. Hindi ko makamubuon. Magpaabot ko si Muntambag. Dagang salamat.
3: adlaw sa to mga pinanggang suking tigpaminaw ning maong stasyon sa Rabina sa to mga suking customers sa Melvin Food Supplements Distributor o sa to mga pinanggang mga senior citizens. Ako ang inyong makabayan JJ o welcome balik sa tuwang programa. 5 minutes lamang kini na maghatag ka na to mga kahibalo alang sa maayong kalawasan. Usa sa mga habit nato mga Pinoy na anda na ginato pa sukad niya itong panahon ang pagpangapi. Apan ang kalahian lang sa unang panahon wa pa na-introduce sa tua ang kanabitong herbal based coffee kanang organic based. Sa una manggod daghan yung mga instant coffee. Ang tod karon daghan lang gihapog instant coffee. So kinahanglan mamili gyud ka instant coffee, commercial coffee, dili ka na healthy versus kanabitong organic base o herbal based coffee nga healthy, dili pa gyud makapalpitate. Pero magbantay lang gihapon ka. Kay daghan man og nagaklaim nga herbal based kuno sila, organic kuno sila, apan dili ay to, no? Synthetic na ito mga ingredients nga gamit nila. Ang gamit sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix o Melvin Food Supplements Distributor. Original, it's because organic o kining herbal-based jud kini. Maunang ang pagpangapin ninyo sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy gina mga higala. Mataghigop nimo kada buntag, sa udto, sa hapon, or sa kanang gabi-i. Sa imong pagmerienda o bitaw ka na bitong sayo kay kamu matas kadlawn, pwede kayo kamu timpla sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Tara, mga pita ninyo mga higala, daghan ang mga nangutana kung asa makapalit sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Adto mo sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar na agi na Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Pangitaa lang ang sachet na dunay ngalan sa Melvin Food Supplements Distributor. Sa kanang packaging pa lang, makita magini mo, no? Ang Melvin Food Supplements Distributor. Timailhan ka na nga original lang imong napalit. Dili tong katong gasundog-sundog lang. Pwede nimong matistingan ang usa ka sachet. Barato pa na kaysa sa load sa imong cellphone. Mas healthy pagin na mga kaigsunan. Ang ato ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Puno kini sa mga natural nga superfoods. Duna kini grape seed extract, mangosteen fruit extract, panax ginseng, flax seed. Ang grape seed extract, ligon nga antioxidant, protection sa brain, heart o sa tung pamanit. Samtang ang mangosteen, puno sa xanthones nga antibacterial, anti-inflammatory, antiviral, anti-cancer. Panax ginseng, makapaboost sa itong enerhiya, makaparelax, o makapaayo sa gana ni Mister, no? Kay Panax ginseng, muhatag ka na siya kining tama nga blood flow or blood circulation. In return, ganado gid kanunay si Mister. Flaxseed, mayaman sa omega-3 fatty acids, makapakunhod sa blood pressure o maayo pod sa digestion. Kanabito ang maayong pagtunaw sa imong mga ginakaon. Ang sweetener sa kape, ay mong kahadlok, makanuhog sa term nga sweetener, ha? Pag may yung kag-sweetener sa itong Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, coco sugar ka na, mga senior citizens, di man iha? Mga mamagpapa kay titog tita, unsa may naa sa coco sugar? Natural kini, dili makadaot sa mga diabetic. Coco sugar, buot pasabot, gikan ka na sa Tree of Life. Sa matagtasa mga kigsunan, imong mabati ang humot nga aroma o creamy nga lasa. Makawagtang sa stress, kakapoy o kalaay. Heart-friendly pagyud. Di gid mangaslo mangimuhang tiyan. Busa, mga suki. Ayaw na paglangan. Bisitahan na ang pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Pangitaan na yun ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix nga gihimo sa Melvin Food Supplements Distributor. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-follow sa Melvin Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o mga promotions. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvin Food Supplements Distributor Hotline. Ako gihapon ang inyong makabayan JJ nga nagaingon. Salamat amping sa tanang panahon.

0: palangga, wala ba ti oras magigsuon aron nga magpadayon sa una. Taganog daghan kang salamat mga taga Bisaya, sinong pagpaminaw, aning maong tulumanon. Taghan kang salamat ninyo diha. Naood good kong manaagin mo sa kanunay na pagsuporta ning atong programa. How yung akong tila og hilak-hilak og inom sa taog pito-pito herbal Cofermex og capsule karon be kay sender na po mga palangga nga pahilak na koron. Grabe ang kulitan nilang duha, no? Grabe ang mga sacrifice nila. Pero ang ending egsuod, dili na sila para sa usag-usag. Nakasakit na moment, oy. Ipakatawa pa naman ta sa intro sila hang kuan kaagi. At the end, yung mga palangga, pinakasakit. Pasatarang sakit. Okay! Ang programa, hatod gratis, pito-pito capsule, pito-pito Cofermax, and Mimo Pro Plus for Kids, pito-pito mineral eye drop, pito-pito linamid oil hot extra, pito-pito herbal oil, and pito-pito relaxing gel. Para kay Cinder, ang ako lang yung masulti ni mo is, para sa ako, sikitan gud ko, no? Samtang nagdrama ko, samtang nagbasa ko si Mong Sigilano, na-hearted ko, na-hurts gud ko, tinuod lang. Apa ng atong kinabuhi, lumalabay raman gud. No, wag yung makapugong sa itong kinabuhi na to. Kung di rara gud tataman, di rara gud tataman. So, kanang kasakit ni mo, antusa lang, kaya puhon-puhon, makamubuon na ka sa madugay nga panahon, basta salig lang sa Ginoo. Ampo lang yun sa Ginoo kay siyara yun ang muhupay ang imong mga kaguol di mo. Kung walay tao nakapawala ni Ana, kung walay tao nga ni damay ni mo, nakiramay ni mo, si God ang bahala nga mahupay ang imong mga kagulana. Ayaw lang kalimti nga may usa ka marisa nga tinuod nga nagmahal si imo. Sa pagkakaroon, focus na lang usa ka si mong anak ni mo karoon nga mo'y gikahabilin si mong anak. Ayaw huna-huna ang puro kasakit. Huna-huna o ni mo nga, unsaan mo pag-move on. Kaya kung magsigil na kaguna-huna sa makagahapon nga buhi pa yung mong asawa, nagpa-remind na si mong heart nga masakitan ka. Pilita yung mong kagulingon nga madawat ni mantanan nga wala na yun si Marisa o gagi mo'y kaduha nga anak. Duha ang kinabuhi nga nawa. Apan, dunay purpose, dunay rason ang tanan. Kinahanglan imong dawaton tanan nga mga panghitabo. Dagang salamat, Cinder. Dagang salamat sa mga naminaw. Hantod ugma sa bang oras og susamang istasyon.
1: Oh!

0: Oak, usbon ko ang isulti ko nimo. Distansya kang banjo aron dili kita magubot. Unsaon ko sa pagdistansya niya, kuni among duha dinhi sa bahay. Oh. Tumana sa pag-isulti ko. Biya ka mo dinhi sa bahay og palayo kang papa. Sa ingon lamang ni aning apaagi, makabaton ka sa bugkalina o mayani. Unsa? Kaya ka magpadayon pa mo dinhi? Magdugay pa mo dinhi? Ah, dili ako ang muguba sa inyong relasyon, kundili ang dadun kong mga kailang babae dinhi nga dili imposibleng dili magustuhan ni Banjo sexually. Abun!
1: Unsa?
0: Klaro ang gisulti ko pa. Gusto ni Abun mo biya ko. Mupalayo ko nimo.
1: Mao ka na ang angay mo buhaton, Mayani.
0: Pa.
1: Pero naarani mo kung unsa ang atagan mong prioridad.
0: Oh.
1: Sa pagkatinuod lang, kahasol ang hatod mo sa kinabuhi ko.
0: Unsa?
1: Wa ko makauyonini. Mahimuti kang ilhong anak pero dili mo ako angay obligahon sa pagbuhi nimo.
0: Gibaliwa mo na ako, sud sa daghan na kaing katuigan. Hangtod ba karon magdumili ka lang gihapon sa pag-atubang sa imong obligasyon? Ha? Diri na ako, isip imong anak.
1: Dili ko ikaw obligasyon. Dili mo ako mapugos. Ang pagmahal o paghatag og importansya, dili ikaw pamugos, Mayani.
0: Oh.
1: Unsaon ko ikaw nga akong makatunan sa pagdawat, sa pagpangga, sa pagmahal o paghigugma, isip akong anak. Kung ipapasan mo na ako ang tulumanon nga dili ko interesadong buhaton.
0: Pa! Kalang ikbatasan sa amahan pero may nalang kadi siya abugon pero somehow maurag yapoy meaning. Dili siya dawat. E na may kamakabuhay unag ikadawhog na pa lamang sa chapter 7 sa relasyon ni Mayani at Anabati. Mamalik taon niya uman sa pipila ka mga painom doon para ito ipadayon ang ato pagbasag pagdrama sa iyang revelasyon. Oo, kaya na pa ikatulo katapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 7 sa iyang istorya. Kanang tanan, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapan gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawa,

0: mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
2: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
3: Dagang salamat ka makabuhay. Proud yun ta. Basta, himuon na tong partner everyday ang atong naginusarang kapsula. Nga mo'y himuon na tong dietary supplement. Himuon na tong partner as in everyday gita mo inom ni ini para protektado ta. Kung ikita healthy, dilitangin mo kumpiyansa. Kay taura ta, dita robot. Diba? Masakit ta kung nga nang naatay mga kauban nga mga masakiton o nasakit diha. O nga matulungan ka ng hini itong immune system. Matakbuyan gita. So dapat naatay panaming sa mga virus, mga bakterya o mga sakit mismo. Ganyan. Siyempre mo inom kita everyday sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya nga tong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay, daghan ka ng ingredients, again, nga giusa lamang diya sa tong kapsula. Usa sa mga daghan ng mga ingredients nga naadiha, mao ang sambong. Usa ang sambong sa napo ka tanom or halamang gamot in Tagalog nga gina-endorse na sa DOH kon Department of Health. Ilawom ka na sa Republic Act 8423 nga nailhan isip Traditional and Alternative or Alternative Medicine Act kon Tama of 1997. Apil na diha ang Acapulco, Niog-Niugan, siya ang Gubat, ang Palaya, Lagundi, Olasimang Bato, Bawang, Bayabas o Herbabuena. Ganon. Diba, bonggang-bongga ang sambong kamakabuhay. Ang scientific name sa sambong kay Blumea balsamifera. Yun, mauna ang scientific name sa sambong ng bongga. Ngagawa sa Pilipinas, makita usab ng sambong sa uban pang mga kanasuran sa Asia, sama sa China, sa Malaysia, sa Thailand, ingon man sa Vietnam kamakabuhay. Unya dali ra sad kay nang kapatubuon, ya dali ra sang mudako. Usa nga to sa tulo ka metros ang gitas-on ana. Nya ligon ang mga tangkay ana. Oo. Nga na ay gray or brown nga kanang sagol nga color ba. O ganun. Unya kanang tama-tama ra sad ang gilapdon sa dahon nya maghatag na og kanang taong nindot nga amoy. Ganon. Kung imuha ng usapon. Usa bi benepisyo sa sambong. Traditional nga ginalaga gid na kamakabuhay ang dahon sa sambong aron nga himuon nato ng imnonon, himuon natong tsaaba o di pagka ka ng pangligo nato, mag-init kag tubig. Unya pabugnaw-bugnawon nimo gamay. Unya ibutang nimo dito ang dahon sa sambong, di ba? Mga pipila lang kabuok. Unya imong dukdukon pud usahay aron sa angto sa pino hangtod nga mahimong paste. Mingin ana. Unya imong ibaba din ha, ihumol nimo ng sambong paste, ilawom sa tubig, pwede ra sad. Nya human imong pugon nga ibutang nimo sa hinlo nga tela. Imong tupion ang tela nga ipatong nimo sa imong agtang o baka ipito nimo sa imong ilukan. Labi na kon ikaw gihilantan or gikalintura kung sa ato pang pinulungan.

Ma, ayaw kabalakan ako. Safe ko. Kauban ko si Banjo. Nanarbaho ko. Dinhi sa syudad. Yes, ma. Mupaulir ako diha. Mupahibaw ko ni mo kung sang pitsaha. Okay? Okay, ma. Ikaw sab. Pag-amping sab diha. I love you, ma. Bye. Si mama, nabalakan ako. Pero dili ko pa siya mahimong kasultihan gani ako sa poder sa kong amahan. Dili ko gustong masuko siya na ako. Dili ko gustong mauunya ka na yung makatrigger sa iyang sakit. Si Banjo, hain na ba itong tawhana?

0: Nakita na ko ganiha si Dong Banjo day Mayani. Miadto sa swimming pool kay gipapatawag man siya ni Ma'am Abon. Gisugo sinugnog.
1: Unsa? Tuwa pa ba sila dito sa swimming pool, Noy Teban?
0: Ganiha day. Pero miagi ko dito dili palang dugay. Wa na may naligo dito.
1: Unsa? Kun mao. Hain man day sila. Nagkuyog sila?

Baton sinuway ni Banjo ang sinabi ko sa kanyang huwag lumapit kay Abon at ang aking kapatid hindi rin nagpapigil sa kanyang kalandian. Nang mga sandaling yun ayon sa security guard ng gate, magkasama umano silang dalawa na lumabas. Sumakay si Banjo sa sasakyan ni Abon. Nagngingit-ngit ako noon, Lady Baton, habang iniisip kung saan sila pumunta at kung anong kanilang ginawa. Niayaw rin kasing sagutin ni Banjo ang aking tawag sa kanya. Tila ang kapalit ng pananatili ko sa poder ng aking ama ay ang katapusan ng relasyon naming dalawa ni Banjo na hindi ko mapapayagan na mangyari noon.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mong nabati ang kinatibuk ang chapter 7 sa revelasyon ni Mayani. Pero pami-end dito, napaisumpay mo ng paabuto na ito sa sunod nga episode sa itong tulumanon. Pero sa itong pagbalik at itong lakbitan, nagisgutan ang itong nabati ng kinatibuk ang chapter 7 sa iyang kasaysayan. Abdik! Dili lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL!
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
4: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric,

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Nabati na itong kinatibukang chapter 7 sa revelasyon ni Mayani. Again, wa pa matapos dito ha, kamakabuhay, ang iyang storya. Sundan nga po na ito paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon. Pero karoon na itong lakbitan o giskutan na itong nabati nga drama kagania. But before that, ang pambansang reminder mo, pahiyom tang tanan. Pahiyom, pahiyom, pahiyom, pahiyom. Smile, smile, smile. And we can never go wrong. God bless us. Anyway, Mayani, salamat once again sa pagpadangat si mong kaagi. Hamubo lang yun, kaayo akong isulti bahayin sa atong nadungog na drama kung basihan nato ang chapter 7 sa mong istorya. Way dautan nga magpaka-brave, way dautan nga magpaka-isog, way dautan kung mubarugta sa itong mga katungod, way dautan kung dipinsahan na ito itong mga kaugalingon, ang dautan lamang kung musab, sa tawa na musubratas linya, kana mo palabita, mo pasuwabita. Mauna nga, anytime nga murag mahagit ang ato ang kasuko, ang atong kaugalingon, ang atong emosyon, tanan, nagyud tay pag-ampo sa Ginoo nga before ta mosulti, before ta mo-react, before ta mo-lihok, isip balos, inhale, exhale, una ta ka makabuhay para makapaminsar ta, muluag ang ato ang panghuna-huna, ngadto sa, karami taong somehow, makapinsar ta og tama og husto para di ta masayop, no? Dili daotan nga musukul ta, mutubag ta, musuki ta, munaw ta, di ba? Mubalibad ta, kanang muresbak ta, pero labaw sa tanan, iampo nato ang ato mga musunod nga mga reaction para dili tama, sayop. Ganon. Anyway, kamakaboy, sundan na ito ang sumpay sa revelasyon ni Mayani, din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Dagang salamat sa pagpaminaw kang Aliena. Thank you sab sa mga taga Siargao, sa mga taga Surigao, sa mga taga Misamis, sa mga taga Ortibok Davao Region, mga taga Agusan. Ayon, oo, Davao Region ganino. Mga taga Bukidnon, mga taga CDO, mga taga Gensan, mga taga Cotabato, Tibok, Visayas and Mindanao, ganon. Nag-iabot sa itong pagsibya, sa itong tulumanon. Salamat kaayo ka makabuhay sa pagpaminaw. And syempre, ang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon sa itong tulumanon. Matod pa ka makabuhay, aduna ba kaninyo'y maalam o mas sinabuton? Ipakita niya ka na pinaagi sa iyang maayo nga pagkinabuhi nga may pagpaubos. Ang tao dili maalam kung siya masukanon or mapahiubsanon. Kana ato mabasa sa Santiago 3, versikulo 13. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako po ang inyong lingkod, si Lady Batod, para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. Kini ang FMR.
2: The time now on FMR. It's 12:03.

Kapamilya, ka-vibes! Okay. Maayong pagpaniudto ka na itong tanan. Oto ang kanta, ka-vibes nga. I lost myself in loving you. Ni Jamie Miller. Grabe nga kanta, ka-vibes. Kanang klase sa love. Murag sobra. Sobra ni mga paghigugma. Usahay, ka-vibes, sa kalimot ka sa imong kaugalingon. Hold me before you say that I'm not enough. Pero reminder lang, ka-vibes, love someone, but don't forget to love yourself too. Edili, dapat mawala imong respeto, imong gugma sa imong kaugalingon, ka-vibes. By the way, sa itong mga solid ka-pamilya, ka-vibes, nga nakarelate ni nga kanta, may pag-aminaw, may pag-tune in ka niyo, dra, ka-vibes. Hold me. Ayaw kalimot nga bago ka mahigugma sa uban, ka vibes. Higugma sa usap ang imong kaugalingon. Unaha og higugma imong kaugalingon, ka vibes. Kay bago ka mahigugma sa uban, kinahanglan nga buo ang imong paghigugma sa imong kaugalingon, ka pamilya, ka vibes. Sa itong mga solid, ka pamilya, ka vibes, maingod to, may pagpaniud to, kaninyong tanan, kaninyong hurot. Welcome sa inyong paboritong request program. Alas 12 nga to sa launa, ka-vibes. O, pag-syempre, kaubanin yung Kuya Jason. Ang tig-play sa inyong request. Ipasa sa inyong mga comment, ka-vibes. Ang inyong sulugon, karong oras, ka-vibes. Oh, yes, ka-vibes, Biyernes na. Kung kapoy ka sa tibuok si Mana, ka-vibes. Yung kalimot nga matagad lang ang imong nalampasan, ka-vibes. O, sa kana kakalampusan, o sa kana ka-victory, ka-vibes. Kasi wala pa nimo nakuha ang tanan nimong gipangandoy. Pero tanawa na apaka ka vibes. Nagpadayon pa ka, wala ka ni undang. Wala ka ni hunong, ni padayon ka og sukol sa mga hagit sa kinabuhi. Ayo kumpara syempre ka vibes ang imong imong kaagi, imong dalan nga giagian sa uban. Or ayaw i-compare ang imong journey sa uban, ka vibes. Ang importante nga padayon ka sa imong kaugalingong dalan. Padayon ka sa imong kaugalingong mga plano sa kinabuhi, ka vibes. Sige ka po ika, pahulay kung napakyas ka bangon. Kung nasakitan o kera mo hilak, kinahanglan, ka vibes. Pero pagkahuman, bangon na po, ka vibes. Ayaw pagluya-luya, bangon sa kinabuhi always, ka pamilya, ka vibes. Sama sa kong always ka ginaingon sa inyo, ka vibes. New day, new opportunity. By the way, ka vibes, kining atong programa. Hatod ka nato sa itong uutan o kugihan nga Congresswoman Maricar Zamora Mabango, Governor Engineer Raul Mabango, Senior Board Member Col Herb Zamora, Mayor Manuel J.R. Zamora, o Guest Member UL Zamora. Sa mga kabayabsab na ito, always, always ko nagiguba, always ka mugahin og oras para makapaminaw sa atong programa. Kung sa matag programa, dito sa itong sibihanan, nagang salamat ka ninyo, kapamilya, ka-vibes. O siyempre, para sa inyong greetings, requests, iyo kalimot, i-text ka na sa numerong 0951220047. Kung sa ka-text, ka-vibes, ibutang ang inyong pangalan. Asa mo na kapaminaw nga lugar? Siyempre, inyong greetings sa ugupan ni Pudka Vibes o song request. Ayaw ka ulaw, ka Vibes. Ipadala ang mong greetings o request. Ito ng i-play yung mga request. O siyempre, atuwa ng basahon live on air, ka Vibes. Sa tanang nagtanaw sa itong Facebook Live, hello sa inyong tanan sa mga ka Vibes sa itong Facebook karon. Like atong Facebook page, ka Vibes. Follow atong Facebook page nga na at 6.7 FMR Davao de Oro. Share atong live, ka Vibes. O kayo kalimot nga leave a comment. Ay kapasin niyong comment, ka Vibes, sa una itong basahon o mao itong isunod nga i-play sa mong request ng mga kanta. O para sa mga ka-vibes nga bisan asa, pwede na mo makapaminaw, pwede ka mo uyog permi, ka-vibes, isa na lang kay mobile din. Search lang sa Play Store o i-download ang itong mobile app. Search lang ang 96.7 or FMR Davao de Oro. Karong birthday, karong Friday, ka-vibes. Happy birthday sa itong nag-celebrate silang adlaw nga natawahan karong. Inaot nga hatagan mo o daghang blessings, good health, kalipay o daghang rason para mo po dayon sa kinabuhi. O sa mga nagpa-birthday greetings, text lang, ka-vibes. Kadiri sa favorite mong request, ang birthday ni mo, ato nang i-celebrate, ka-vibes. Shoutout sa tanang nanarbaho, karong untuha sa tanang mga ka-vibes nga nag-relax.
tanang ka-vibes nga na sa ilang opisina, sa mga farmers nga na sa uma, sa mga uniform personnel nga nag-duty, sa mga teachers nga nag-atiman, sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga estudyante. Sa mga riders o drivers, always mag-amping ka-vibes, sa mga construction workers, sa mga negosyante, estudyante, ginikana, o sa tanang naningkamo para sa ilang tagsa-tagsa ka-pamilya. May pagkaminaw, may pagpaniyuntok ka niyong Ross. Shoutout po sa mga ka-vibes ato nga nasa ilang balay karon. Sa turnuhana, nasa trabahuan, o siyempre sa mga nagbiyahe. Sa mga nagpahulay, samtang background ng atong programa sa naminaw sa ilang dial sa radyo, 96.7. May pagkaminaw, may pag-tunin ka niyong tanan ka-pamilya ka-vibes. O labi sa mga ka-vibes nga naghulat sa iyang chat. Atik-atik og tanaw og reels sa Facebook ka vibes. Kaya mga AI yung mga reels. Pero wala di laing gihulat kundi ang chat niya. May pagkaminaw, ganin mo dra Angelo Centellian. Hinay-hinay, nag-move on, Angelo. Muang busy, mong kaugalingon, bangon dra, na kaligo, kaon, o trabaho, ginagmay. Okay, kabayan, sa katong araw, sa last 12, Kenzie, na naman sa kantang I Lose Myself in Loving You. Karong Friday, atong dalon, atong emotions, ngadto sa usa ka kanta, na mas dreamy, mas romantic, ug pang moonlight ang vibes. Para sa mga nahihinigupa, para sa mga nagdamgo, para sa mga nasa long distance relationship, o para sa mga naghulat, masayang good morning, good afternoon, good night, o sweet dreams, o nga happy na mahimong goodbye. Mga ka-vibes, next song, paminawa kini, o siyempre, i-enjoy ang music ka-vibes. Next song, Luna, by Morissette Amon and Dave Lamar. Kira lang sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FM RWO. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card ng miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimuusap gamito.

magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban ng mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang

0: pag-ong Kantilan Bank ATM Card. Alang sa inisyal nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Ken Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Pulsel o kuhan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule. Kape o kuhan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa
4: Mungkayo, Davao de Oro,
3: Uno Pharmacy,
4: Daklan Pharmacy,
3: Mother Teresa's Pharmacy,
4: Farmacia Anora,
3: Wisecard Pharmacy,
4: Northern Drug,
3: Maxi Pharmacy,
4: ug Vilma Store.
5: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
6: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822. Looking for

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: This song is brought to you by
3: Board Member Colherb Zamora Absay.
2: This song is brought to you by
3: Mayor Manuel J.R. Zamora.
2: This song is brought to you by
3: SB Member Yuel Zamora Absay.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
5: ACS.
4: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
5: ACS.
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
5: ACS.
7: At ang araw sa kapamilya, kabahimes, alas 12:37 na. Morning request ni G-Works para doon sa iyang uutan, ugwapa, ukugihan nga mama. Ngayon pag-aminaw ka din mo dala, G-Works. Mori para sa kanta nga, para sa mga gusto o good vibes, gustong mag-enjoy sa music. O syempre, hawak mo ang beat. Mori request sa G-Works, kabahimes. Kung sa mga kabahimes, ato dala nga naminaw karoon, na may gusto nga song, kabahimes, pwede ka nang i-comment sa itong Facebook Live. Search lang, 96.7 FMR Davao de Oro para sa itong Facebook page. So, syempre, sa mga kabahibs ito nga nasa Limpanimalay karon, naminaw sa dial nga 96.7 sa lang radio. Text lang kabahibs sa itong text line nga 0951220478. Kaya today, sa favorite mong request kabahibs, basta request ni mo kabahibs. Abo po ng paborito kabahibs. G-Works, money mong request, hawak mo ang beat. So, syempre, enjoy the music. Dire lang sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Favorite music radio, Kapamilya, Kavibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Meron ako 23 years old. Kasi kaya na po sa una, sakit akong likod, baga, magbanhod niya akong paa, hanap akong pananaw. Ulit tumar, si Kapsul o si Kapi, nawala na, inanay na kawala. Salamat po Ginoo nga mo ni-guide sa nalanginan ng Magnum C. Na mo ay naka-inanay pagkawala sa akong sakit. Basta Magnum C, Sitiwo, Rato.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.

Paborito ang kanta ni Christopher Long Long the Mechanic or Buddha. Ay! Ay pagamina mo ganin mo dala Kuya Long Long or Buddha sa ka scoring machine. Dala kumudula siya basketball. Grabe, iya halos ang

samtang nagatiman ka sa uban. Alam kong pahulay kong kapoy, bangon kong napandun. Kung padayon, bisan hinay-hinay ka ba? Kayang kinabuhi, lili lumba ka ba? Journey kini. O karong Friday, atong dalhon, ang usa ka butang na importante. Sama sa always na kong ginaingon ka vibes, new day, new opportunity. Ugog mga ka vibes, bagong adlaw na po para sa bagong paglaw. Bagong good vibes o bagong positive vibes ngayon mong pagadalon ka vibes. Nagkasalamat pag-usab sa inyong pagsalig o pagpaminaw sa inyong paboritong non-time request program. Once again ka vibes, sa mga naminaw, sa mga ka vibes na to, ka always good nga nakatune in. Nagkasalamat sa always ninyong pagpaminaw kang Ma'am Dalia Upamin Panos, kang Kuya Rekrek Orbuda, kang Ati Minda Orbuda, kang Ma'am, kang Titis, kisa ganito. Ruth Rimultaneo, biyay. Kang Ati Ruth Rimultaneo, kuna sa may Tamiya Compostela. Ne, may bagaminaw ka ni Mudra. Sa kalan sa itong mga kapanan, Tristasyon ka vibes, kang Jessa Adorna, Koya Tolitz, Kuloy Pats, Elmer, Dudes, Romantico, Tandog, Dexter, Visitasyon, once again, kapamilya ka vibes. This is your Kuya, Kuya Jason, para sa programang favorite mong request. Ako inyong kauban, karungod tuwa. Kung naamoy request nga wala pa nato na play, ay kabala ka vibes. Ay, sunod ugma or sa adlaw nga Lunes ang nang i-play ka vibes. Once again, mayong uto ka natong tanan sa pamilya ka vibes, so bye-bye. FMR, favorite mong request.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Gerson Didel, taga Barangay Bingas, Surala South, Cotabato. Ako ginagamit Magnum C Diacare kaya ako nabatag sa lawas ko may diabetes ako nga sakit. Alin sa paggamit ko sang Magnum C Diacare, nagsalag ang akong pananaw, ang mga binod sa lawas ko nga nakalawasan ko sumatiil ko na dula. Yung nag-arang-arang gawa sa paggamit ko sang Magnum C Diacare. Paggamit ko sang Magnum C Diacare, duwa ka kapsul do sa aga, duwa ka kapsul sa hapon. Mga duwa kasimana daw nag-uki na ang akong

0: panglantaw-lantaw. O nakadrive na po sa motor, nag-aalagaw na ko pasubala. Dagang salamat sa Magnum Sidelecker. Basta Magnum si epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Daya Care, Magnum C Refreshing Oil, Magnum C Organic Rub, ug Magnum C Barley. Mapalit sa Coronadal City, Your Generic Pharmacy, sa Surala South Cotabato, L'Oreal Pharmacy, James Ann Pharmacy, ug Michelle Bodega, Iyang Kabuhayan Depot.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ino bisira, agamati na pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong dyan sa kapsule o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala po ka tumar na. Mayara ko nga tritis, pero wala. Pero huwag na magabati, wala ko nga bati tritis. Hindi po, mayong.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Era 61 years old, purok otso, Kastili. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos, invite gaya na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales o sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist o mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog o himsog nga panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw mag Magnum C, mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Idapawan North Cotabato, 386 Pharmacy, Crisia Pharmacy, Butika Elise, Biomed Pharmacy, Melanie Drug, CSP Pharmacy, Farmacia Perlita, MedMax Pharmacy, AM Lubayan Store, ug Highway Store.
6: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasulbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Kabakan North Cotabato, Butika Nono, Guillermo Pharmacy, ASG Pharmacy, Juliana Rose Pharmacy, RC Med Pharmacy, Suping Pharmacy, og Ami Drug Store. Ang Magnum C products, halal certified and FDA approved.
7: Kayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik, o naguba ang now. Tungod, dili tanang whitening kay safe, o bili tanang half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatalumtom, o mga sunog ang now. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
2: Mutia Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Magnum C, epektibo, barato.
9: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C kadong Setyembre 26 para sa Magnum C Caravan Day.
10: Caravan Day.
9: At ang tibuok team sa Magnum C kadong Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalhon ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og mga pa-premyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker ug daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day.
10: Caravan Day.
9: Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: akong buhato ng tanan para lang sa imuha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
2: Marriage and career.
0: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
2: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, natawad na ko sa trabaho.
2: Love, sex, marriage and career.

0: Sex, Marriage, and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Biki Kinada, nagpuyo sa Purok Uno, Tulosa. Ang akong gika istorya na yung Magnum C, ganahan ako mo inom kay na ayon sa akong sakit. Marag na yung ubos-ubos na. Ubos-ubos na akong sugar.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Berto Loretti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit ang ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatang duha.
5: Kumunta ng...
6: Dali, din mga pita. Tilawin ng kape.
5: Kumunta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid-ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
5: Kung mao, Mang, ako sabihan ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Digo City, Davao del Sur, New Gonzales Pharmacy, MD Drug, MGM Pharmacy, Butika Di Bell, Butika Sholik Pie, Amra Pharmacy, ug JMP General Merchandise. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
8: Magnum C, epektibo, barato.
9: Mubiyahe na sab ang Team Magnum C kadtong September 26 para sa Magnum C Caravan Day. At tangi ang tibuok team sa Magnum C kadtong September 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kinapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C na naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalhon ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. September 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Hidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.
8: Magnum C, ang pinakasta sa mga senior citizens. Puso, basko, o panalipod. Magnum C, epektibo, barato.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
10: Kaya
5: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career. Kauban si Captain Jack, kung si Mommy Lucky.
5: Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Samahan niyo na naman po kami sa loob ng dalawang oras. Hello, hello, hello!
6: Hi! Hep, hep!
10: Hooray!
6: Hep, hep! Get!
5: Ow! Isang malamig po na araw. Pasensya po ha sa mga... sa tawag nito, Mami Lucky, kaya na bang nasa mga lugar karon nga gibahaan?
6: Oo.
5: Kami po ay nakikiano sa inyo. Namugi mga lugar karon nga why undang ang ulan. Sa Bislig, some part of Bislig, talagang naigibaha na.
6: Mm-hmm.
5: Na po ay diri sa, diri sa may Valencia, kusuglo kang hangin dito.
6: Oo, yeah. Actually, naghanog mga nag-message nga nag-ulan, nagbaha daw sa ilaha.
5: Baha, oo.
6: So, taga na, ang kanang dalan nga ni Captain Jake, kanang lapokon.
5: Nagbasa ang dalan. May pangdalan, kibasa.
6: Ay, baha. Bugal-bugalan, nagayakan. Do, walang bugal-bugalan, kikada ba?
5: Mido. Dito ang basta mo ni go ganahanog ulan gyud.
6: Basta ulan.
5: So nakasabot
6: basta. Na
5: So nakasabot na kakaroon nga hindi ko ganahag ulan. Daghan ma kompromiso nga trabaho, labi na kana nasa bukid, kana bitong gauma. Kuan ba kana bang kana gauma ga

0: Lisod ang sagunson nga ulan kay katong ginaingon nimo ta sama sa giingon nimo
1: daghang apektuhan eh
0: daghang makompromiso daghang kaayo kag kanang for example na kay mga gusto lakwon di mo malakaw kay tungod na kung wala kay sakyanan maglisod kag commute di ba at saka isa po na nag Captain Jake kalas kaayo og kuan ka
1: kape
0: kape
1: kalas kay kape kay masira tag timpla
0: kay timpla ana so kana. Anyway, kung ikaw man ngayon ay nasa sitwasyon nga gahabol-habol, gabukot-bukot, rakadala, na wala ka ng problema sa kuan, sa kanang ulan, nako, napaka-great, be grateful dahil napaka-swerte nimo. Kasi naiuban karon kapin di kagiulan, nga bisan man lang og habol, wa, yun sila'y habol.
1: Dahil nanay, nagipang baha. But anyway, magandang araw po sa inyo. Samahan nyo kami ha sa loob ng 2 oras. Sa lahat po ng mga nakadutok, live tayong mapapanood sa Facebook. Pangitaan lang ang Captain Jay and Mommy Lucky. We have 35 live viewers, mga kaibigan. 35 live viewers. Hello po sa inyo, mga nanonood po sa amin sa live sa Facebook. Pangitaan lang Captain Jake
0: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky, pangitaan niyo sa Facebook. Aka, naka-live po. Makita ninyo ang mga dagway ni Captain Jake na nakaputi. Good me, karong adlaw. Simbolo sa amuhang mo ang matinud-anon nga paghigugma sa ato ang mga Magnum C users karong umaabot nga Sabado.
1: Ayun, Sabado.
0: Para sa ato ang Magnum C Caravan Day. Hopefully, anang adlaw, muulan man galing na din. Importante gyud nga magbitbit mo daan og payong.
1: Ganahan mo mga appeal sa kanang atuang padula sa kaning Magnum C Caravan Day, appeal mo dito ha kay naay daghang pa premyo.
0: Yeah.
1: Daghang pa premyo po. Ang pero o Magnum C, ang larong pera o Magnum C, miabot na sa 30,000 pesos. Anyway, ang doon programang Love, Sex, Marriage, and Career, gaya po na lagi ninyong napapakinggan at naririnig sa amin mga kaibigan, hatid sa atin ng
0: Magnum C,
1: the most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule, the most trusted by seniors, pinagkakatiwalaan ng mga seniors ang Magnum C Herbal Capsule. Paminaw na to ang testimonya, Mami Lucky, sa Osaka. Magnum C Herbal Capsule user, ani po, paminaw na to.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Candido Ampir, taga Alibungan, Bilibili, Tagbina. Pangidaron ako, 80. Ang dibati, likod, o kining tuhod, manakit. Naka tumaryo ko Magnum C o kanang Magnum Capsule.
4: Sa kayo mo sa Magnum C tayo?
3: Nagpasalamat ko. Tagbino o nga, ang Magnum C mo ay nakalunay sa ang dibati.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Inyo pong narinig mga kaibigan ang testimonya ng isang Magnum C Herbal Capsule user. 80 years old na si tatay. Pero Magnum C user gihapon, Mami Lucky. Ayan. Pandungag sa edad ba?
0: Ganyan.
1: Pangpalagsik sa lawas, pangpaligon sa kalawasan. Magnum C Herbal Capsule, the most trusted by seniors. Para naman sa may mga diabetes, paminaw kay doon natay food supplement para ni Ana. Doon natay Magnum C Diacare. Magnum C Diacare. Napakaganda po sa kalusugan ng tao. Nanay makabuhay, doon na serpentina, doon na pine bark, o doon na siya insulin powder na nakong tabang aron i-regulate ang sugar sa lawas sa tao. Para sa may mga diabetes, doon na Magnum C Diacare. Pangpagwapa, Mami Lagi.
0: Ay, nako, natay. Mutya, Kojic Papaya Soap, nga sabon, nga nindot kaayo, nga makapaputi, makapahamis, naturally sa imuhang now.
1: Sabon nga ng istoryahan, nga Kojic Papaya Soap, wana'y lindot pa. Mutya,
0: Kojic Papaya Soap. O syempre parisa na to, o makamoisturize sa imuhang panit, para sure na sure ang imuhang kagwapa natay. Mutya, Kojic Papaya Lotion.
1: Pakita, Mami Lucky. Uy, tanawa ninyo.
0: Yan, makapahamis sa inyohang mga hulagway.
1: Available na ni, nanani sa may Bayugan. Nakapalit na mo ani Bayugan.
0: Ayan, ipakita na ko sa inyo.
1: Bayugan, San Francisco, makapalit na mo ani. Nanani, available sa inyohang mga butika. Ang Mutya Kojic Papaya Lotion. Humod kayo.
0: Yan
1: natin baligyan na. Nay kape, nay barley coffee.
0: Nay barley coffee. Napod, syempre kung katong mga kagbuhion, nagidagat Captain Jake. Napod tay, refreshing oil.
1: Magnum C, refreshing oil.
0: Refreshing good. Akong simuton ha.
1: Akong simuton.
0: Akong simuton ha.
1: Uy. Magnum C refreshing oil gidi ay.
0: Refreshing gidi ay. Para sa mga dagatong gibiyahe. Dagatong gabiyahe na para sa dagatong gabiyahe.
1: Dagaton pero nya sa dalan man ni agi no. Dagaton day nagi

0: Pasa namin, hanapin lamang po ang Captain Jake and
1: Mommy Lucky, Jake and Mommy Lucky.
0: Yan, and pa-share na rin po ng ating FB Live. Ayan, pa-share po ng ating FB Live, mga kaibigan. Manghatag ragugan na Mommy Lucky.
1: Ay, manghatag ko ani.
0: Tagayarag ko sila o ganing-ganing. Kisa may ganahan na yung mutya.
1: Kisa ganahan na yung pa-heart and paingon o ako, ganahan ko ana.
0: Yan, comment lang muna. Kisa tagaan na doon yung guwa. Naman yung lima ka books, Mommy Lucky, karon.
1: Ay, tama dahil. Ito dahil yung mga nakadaog di ay. Nag-message mi sa inyo ha, sa inyong Facebook page. Ang uba ng Captain Jake, nakuha
0: napadala
1: na.
0: Napadala na.
1: Nga, kailangan og inyong contact number, kailangan siya kay pagipadala na mo manawag man ng rider ninyo.
0: Oh, karabi tong delivery, dili man na sila ka dili man na ma-proceed ang magpadala kung walay number, kay kinahanglan man mo tawagan.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Sige po mga kaibigan, comment lang mo na kay ni lima kabuk ng hihatag si Mommy Lucky mutya Kojic Papaya Lotion. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ka si Mommy Lucky.
0: At ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.

0: Marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin tayo nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Kaman ka pa nang ipitahan ako ba si Captain Jake?
2: Ako si Mamalaki. Kinabitang.
1: Katulgun ka ba?
2: Katulgun ka tungod sa weather, Captain Jake.
1: Gidok ka, aming Mamalaki. Mabitasikog, higop o kapiron.
2: Oo.
1: Kaya na ganit kung Mamalaki, mga tuog na lang sigot tayo. Di na tayo magprograma.
2: Yeah, saan taman nga?
1: Iyan siya nga, di ko ganahan matog. Kay Bo, kung di ka matog.
2: And speaking of ulan, usahay Captain Jake papabago bago ang panahon, dinha magawas ang mga sakit-sakit. Kung ang importante yun, sa mga naminaw karon sa ato, nga dapat boosted ang atong immune system.
1: Yan.
2: Protektahan na to atong immune system aron pag-abot sa mga sakit-sakit. Dali lang siya mawala. O, especially sa katong mga nai-anak, Captain Jake.
1: Ayun.
2: Okay, mapasa ba yan na ang sakit?
1: Magnum C Herbal Capsule. Maayo kayo ng Magnum C Herbal Capsule po, mga kaibigan. More than 300 ka managlahing sakit. Ang pwedeng malikhayan, pwedeng malibiyuhan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Napakaganda po sa kalusugan ng Magnum C Herbal Capsule na sa halagang 11 pesos lang, makakabili ka na ng isang kapsula ng Magnum C. Isang pad, 110 pesos lang. Sa ibang mga butika, gaya po ng Hingoog, Kabadbaran, Butuan, 120 pesos po ang ilang usa ka pad diha og Bukidnon area. Pero Davao City, Davao de Oro, Davao del Norte, 110 lang ang usa ka pad na pulo na nasa ka-capsule. Ayan, available na po sa Davao del Sur, sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar, Bansalan, Magsaysay, asa pa man, o, nadya, padungka din sa Maysorigao del Sur, o sa Agusan del Sur, nasa Trento, Santa Josefa, available kayo diha sa inyong mga butika, padtua lang. Nindot kayo kung doon na kay food supplement ginainom para healthy kanunay ang atong paminsar.
2: Yes.
1: Atong paminaw.
2: Oh, kasi syempre ang malunggay, Captain Jake, o sa kanindot kaayong natural energy booster ni siya. Nga kanang naay iron and mga essentials nga amino acids nga nagapatabang sa pang sa fatigue or weakness nga nagasupport sa oxygen circulation sa atong panglawas. Mao nang nindot kaayo ang kamunggay nga naa sa
1: Magnum C Herbal Capsule. Ayan, Magnum C Herbal Capsule po, mga kaibigan. Napakarami na ng testimonya ng Magnum C Herbal Capsule, mga kaibigan. Greetings muna tayo, mga kaibigan. Napakarami po ng mga nag-send po ng greetings dito sa ating FB Live.
2: Ayan, salamat kay Last Jai. Ako, Mami Lucky, kita kita sa Sabado. Makita tanaw jud mo first time.
1: Uy, first
2: makita
1: time.
2: Makita tanaw mo taod-taod name user sa cafe ninyo nga taga-subaybay.
1: Karo
2: nga. O sa live, mamaya suti.
1: Sa live sa gaba, sa agatanaw siguro.
2: Sa maulan na hapon, mayang hapon, usab. Si Margie Feliciano, Felicano, unta sa matina apply. Uy, sa mga taga Davao City nga namino karon sa ato ang programa sa 101.9 sa FMR, mayang pagpaminaw sa inyo. Janeline Flores, salamat kaayo. Laging ka nag-ulong-ulong dali sa kuwa o, kay para makadawat og lotion o kwan.
1: Sheila Guillermo, maraming salamat sa pag-uwinaw. Nanay Vilma Leopoldo, gaulan ug baha tawon diri sa Surigao del Sur. May gani kay wala maasani, wala nag brown out. Ayan, mao na ko ingon lagi nga. Grabe diya sa Surigao del Sur karon. Bisan diri sa Davao, gaulan man pud diri. Hassle gayoy, gidaghan kaming dakwon nga basa kay dalan.
2: Si Annabeth Temario, salamat sa pagpaminaw. Si Jenny Sotito, salamat mga taga Coronadal City. Si Aldrian Undos, ang mga taga Kinuskusan, Bansalan, salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Si Edgardo Abugada, maraming salamat sa pagpaminaw.
2: Ayan.
1: And si Giancarlo Baron, nakaantabay sa programa natin, taga Bantakan, Purokdos. Thank you po sa inyong pagpaminaw.
2: Queenie Ville Aguirre, maraming salamat sa pagpaminaw. Nagharmido sa Lagulay, Captain Jack Wall, nagpaminaw love, sex, marriage, and career.
1: Balik ulan dyan sa inyo?
2: Ambot lang, ano, nagharmis man sila. Si Ate Lizelle Sanisa, salamat sa pagpaminaw. Si Noel Salce, ayan, salamat sa pagpaminaw. Si Nanay Selky Domingo, magandang hapon po sa inyo. Dayang-dayang! Sige, ulan sa Agusan del Sur, nagbaha, nagyod. Dayang-dayang. Remember, saan ang kanta? Dayang-dayang. Papirit na papirit. Dayang. Bata pa ko, Captain Jake. Patugtugan ko, kaya nana ang kanta. Niya ko, magmasayaw, jug ko. Tantanina, tunchalala.
1: Oh, gani.
2: Tantanina, papirit na papirit. Diba, hot day ko, ano. Si Rochelle Alcano, salamat sa pagpaminaw. Si June Pollen, or Palin, maayong hapon sa inyo, ha. Si Gerald Julia Barino Panes, salamat.
1: Salamat sa pagpaminaw, Selky Domingo. Makati po ang lalamunan ko. Paano po ba ang gawin sa massage gel? Ihapla sa imong tutunlan. Ibutang sa usa ka basong ininit nga tubig sa guli og massage gel, simhuta. Langhapa ang inalisngaw. Dili inumon, ha?
2: Mm-hmm.
1: Ayaw inuma, ang inalis nga mo la imong simhuton para humot kay manugtuhop man na sa imuhang lalamunan kanang kakatol, mawara na siya. Nya hapla si imong tutunlan para mawana. Inumidig Magnum C Herbal Capsule para kay kanarabang katol-katos tutunlan, padung roba na sa ubo, pagaw, sipon, sus mawana.
2: Tanan-tanan na siya. Si Grace Fajardo Gomez Castanyares, salamat sa pagpaminaunta, makadeliver ng hiyang lotion na sa kurong palitunta ko.
1: Na, nandiha sa Isulan Center na to, Mami Lucky. Naaman tayo Isulan nga center. Diyan ninyo mapalit ang anong kuan. Kanang ito ang lotion.
2: Ayun. Salamat sa pagpaminaw po. Kay Ma'am Ellen Guerrero. Present daw siya pero absent daw siya sa Sabado.
1: Ganun man.
2: Absent siya sa iyahang trabahoan.
1: Aba.
2: Present ko karon, absent siya sa trabahoan karong Sabado. Real Espinosa. Salamat po Tatay Rial sa pagpaminaw mga taga-Kaguait.
1: Real Espinosa.
2: Tatay Rial Espinosa. Si Vin Sevilla from Madrid. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Namino po karon si Janeline Flores. Salamat po ng bonggang-bongga. Si Jeannie, si Jenny Sutito. Ayan, mga taga-Coronadal, salamat sa inyong pagpaminaw. Namino po si Maymay Gatab. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Cheryl Hilongo. Salamat po.
1: Si Dalia Panos, basaha po ako ang greetings to you, Mami Lucky. Uy.
2: Ay, asa man, Ana?
1: Basaha, diya, pangita. Watching from New York, New Corellia. Super katugnaw niya. Wa biyatay kagakos. Ani, ha. Richelle Marquez.
2: Sumurag sala pa karon nga wala kay kagakos.
1: Sala pa karon sa langit, kinagulan.
2: Sama na
1: istoryahan. Si Richelle Marquez, ha? Wala kay kagakos diya, ha? Na may unlan.
2: Si Lola Magdalena, naminaw karon Captain Dick. Si Lola Magdalena, gikan sa imong apo nga si Giancarlo Baron. Malipay, matinga, ginis Lola ron. Bala, gigreet na yung akong pangalan. Oh, oh,
1: salamat po. Salamat Lala. Thank you, Kayla. May habon nga din Jane, Mami Lucky, mga taga Ivacon, Tubod, Davao del Norte. Ako di ay si JR, dili pwede nga dili ko makadungog sa inyohang drama, sa inyohang story matag hapon. And Mami Lucky, mangayo ko ninyog advice. 2 months na nako ni gidala-dala about sa asawa nako. Salamat sa pagbasa. Sa may mong problema sa mga asawa.
2: I-message diretso.
1: Ayun, ipadala na sa Love, Sex, Marriage, and
2: Career. Yes! Si Edgardo Abugada, good afternoon po sa inyo. Maraming salamat sa pagpaminaw.
1: Si April Palalon, maraming salamat. And si Jojo Rayson ng Compostela, Davao de Oro. Femeline Lopez, maraming salamat. Genevieve Hadrake, maraming salamat.
2: Ayan.
1: Shadag Yugayo, ang tingog si Mami Lucky. Oy, April Palalon. Ayan. April Palalon, maraming salamat.
2: Thank you po. Si Rochelle Varquez watching from New York. New Corella.
1: Oh, maganit na akong ibasa.
2: Ay mo ba? Nabasa na dinini mo.
1: Ingon pa si Leia Ocalas kayo kape ang taga San Francisco kasi sige mag-uulan.
2: Siyempre, anong jud na. Si Nanay Perlita ni Noblas taga Compostela Davao de Oro na mina mauli na hapon.
1: Mga taga Camansi, Florida, Kapalong. Ah, ko yung social. Ganina kay New York, New Corella. Karon kay Florida, Florida Kapalong.
2: Napo nga yun eh. I-greet me taga San Francisco. Agusan del Sur.
1: Ay.
2: Napo din ikap. Taga Los Amigos sa Davao. Davao.
1: Napo yung Singapore.
2: Singapore? Ano nga yung nabitan?
1: Kanang padong kagbisli. I love Singapore.
2: Nagay na yung Japan. Japan ba na?
1: I love, ako nakita, I love Singapore lang.
2: Singapore lang. Nay lugar nga. Singapore.
1: Ambot ganun gitawag ng Singapore na padung kag bislig. Nay nakabutang I love Singapore.
2: Singapore.
1: Oh,
2: pero Singapore nga barangay Singapore gina sila dagat.
1: Barangay Singapore.
2: Barangay nahibong pud ko ana. Ano kung ano na may barangay Singapore dinhi sa kuan sa kanin padulo sa bislig niya wa pa gyud signal.
1: Asa naman yung mga taga Middle East Bukidnon? Wala gi mga nag PM karon diri sa duang programa. Wala mga nag message gikag Bukidnon. Mga taga Middle East Bukidnon. Mga taga Maramag Bukidnon. Ayan.
2: Ang mga taga sila Jessa, si Jessa Adorna nga gitugnaw daw Captain Jake, si Jan JJ og Maymay nga naligog ulan from FM Radio Davao de Oro.
1: Uy,
2: at ang mga taga FMR, salamat po sa pagpaminaw. Judith Salyot, ang mga taga Graving ulan.
1: De Los Reyes, maraming salamat sa pagpaminaw. Paki-shoutout po sa kwa mother Linda De Los Reyes and baby Chan diha sa P5 Bunawan, si Mong Kapalong, Davao del Norte. Thank you po sa inyong pagpaminaw.
2: Salamat Tina ng Judith Salyot. Salamat sa pagpaminaw. CJ Arellano. Ayan, April Palol, Palalon, taga Dugumagete. Unta mo animus Dumagete.
1: Murag dool ragyan na, murag dool yun. Murag
2: lang niniingon ba nga, animo dres sa kuan.
1: Uy, naapoy nagpa-shoutout. Shoutout mga taga Thailand, Banisilan.
2: Seryoso?
1: Mga taga Banisilan, naminaw diha. Oh, salamat sa inyo, naminaw sa Grace FM.
2: Thailand, Banisilan.
1: Thailand, Banisilan.
2: Kaya, okay. Mga taga Thailand, Talaingod, si Novin. Noveline sa Bidor Galo. Hello po sa inyo.
1: Oh, tama. Oh, nade yung mga taga Thailand, Talaingod. Ay.
2: Yes. Oh. Isa ko sa nagagamit sa imong serum, Mommy Lucky. Oy, salamat kay Marceline Patalinghog. Salamat sa pagpamino. Na-screenshot kita doon yung Ma'am Dahlia. Oy, thank you. I-remind ko kay Limtano, narabakay ko.
1: Mm, sige, sige. Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang isang kwento. At, nawa po ay may makuha na naman tayong aral sa kwentong ito, mga kaibigan. Pakinggan po natin sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: here.
1: Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng sumusubaybay, sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage and Career. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, Kapitan, na naging kaaliwan ko ng pakikinig sa inyong programa. Minsan, pumasok sa aking isipan na gusto kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan sa pag-ibig. Gusto kong mapakinggan ang kwento ko sa radyo. Napakakulay ng aking istorya, Kapitan. Istorya ng aking buhay bago ako nagkaroon ng asawa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jeffrey. Sisimulan ko ang aking kwento, Kapitan, noong panahon ng aking kabataan, ng mga panahong ako po ay binata pa lamang. Sa panahon ng aking kabataan, Kapitan, ay talagang masasabi kong wala akong kontrol sa aking sarili. Bagamat pinalaki ako ng aking mga magulang sa maayos, suportado ako sa lahat ng mga nanaisin ko. Ewan ko ba, Kapitan, kung bakit matagal akong nag-matured sa buhay. Masyado kong in-enjoy, Kapitan, ang kalayaan ko nung ako po ay binata. Dumating pa nga po sa puntong halos pinagsabay ko ang apat na girlfriends. Ganong katindi ang karanasan ko sa pag-ibig, Kapitan. Ganon ako dati. Sa mga panahon ng aking kabataan na wala akong pakialam kung ano man ang mararamdaman ng isang babae. Dati-rati parang nag-i-enjoy lamang ako sa buhay pag-ibig, hindi seryoso. Ewan ko ba, Kapitan, kung bakit hindi ako nakakaramdam noon ng awa. Pakiramdam ko ay napakagwapo ko lamang sa pagkakataong yon. Pakiramdam ko ay napakasaya ko lamang, Kapitan, sa tuwing inahahambog ko ang aking mga naging girlfriends. Mayabang kung sasabihin at ituturing o itinuturing ng iba. Pero sa totoo lamang, Kapitan, dumating rin ako sa pagkakataong dinalaw rin ako ng kalungkutan. Dumating sa pagkakataong, Kapitan, lalong-lalo na noong mga panahong siguro nag-matured na rin ako kahit papaano. Sa paglipas ng mga panahon, pakiramdam ko ay walang direksyon ang aking buhay. Nakailang kurso na rin akong kinuha sa college. Makailan na rin pagkakataon o ilang pagkakataon na rin na kinausap ako ng aking ama at ina kung ano na ba, kung ano raw ba ang plano ko sa buhay. Bakit pa iba-iba at wala raw akong matinong plano. Tumatanda na raw sila ang sabi nila sa akin at hindi raw magtatagal ay mawawala rin sila sa mundo. Ganon rin daw ako, Kapitan, sabi ng aking ama. Hindi habang buhay ay binata ako at hindi habang buhay ay meron akong mga magulang na nakakaintindi sa akin. Tumagos yon sa aking puso at doon ako parang tinamaan, Kapitan. Doon ako nakaramdam. Doon ako nagkaroon ng pag-unawa na totoo naman ang lahat ng sinabi ng aking ama na hindi habang buhay ay binata ako. Hindi habang buhay may mga magulang akong nakasubaybay, sinusuportahan ng lahat ng mga nanaising ko. Gusto ko nang ituwid ang aking buhay, Kapitan. Kaya isang pagkakataon, nagmuni-muni ako at nagpaalam ako sa aking mga magulang para umalis at pumunta. Kung saan, doon muna ako pansamantalang tumira sa kapatid ng aking ama, sa aking tiyahin, sa probinsya, Kapitan. Doon ako nagkaroon ng oras para sa aking sarili, Kapitan. Napagtanto ko ang lahat na hindi pala talaga masaya na meron kang sinasagasaang tao at meron kang nilulokong tao. Bagamat napakarami kong naging karelasyon noon, Pero ang totoo, Kapitan, panandalian lamang ang kasiyahan. Panandalian lamang akong nakakaramdam ng saya at kinalaunan, alam ko sa puso ko na para bang hindi ako masaya. Empty kung tawagin ng iba. May kulang. Pakiramdam ko, hindi ito ang nais ko. Pakiramdam ko noon, hindi ito ang para sa akin. Lagi kong hinahanap yung isang buhay, Kapitan, na para bang gusto kong malaman kung ano ba talaga ang layunin ko sa mundo. Walang nagpabulat sa akin noong, Kapitan, kaya noong mga panahon na meron akong oras para sa aking sarili at magmuni-muni sa probinsa, doon ako nagkaroon ng realization. Halos magtatatlong buwan na rin ako sa probinsya, Kapitan. Ang plano ko sana noon ay gusto ko munang hanggang kailan. Gusto ko munang pagsawaan ang buhay sa probinsya. Upang sa pagbalik ko ay mag-focus na ako, Kapitan, sa aking pag-aaral. Gusto kong tapusin man lamang ang aking pag-aaral sa kolehiyo para man lang ay magantihan ko man lamang ang aking mga magulang. Para sa ganoon ay mabigyan ko lamang ng kasiyahan ang aking ama.

Hindi ko inaasahan na sa probinsya matatagpuan ko ang isang babaeng magpapatibok ng aking puso. Ang babaeng ito ay itago na lamang po natin sa pangalang Irene. Sanay akong madali kong nakukuha ang isang babae, Kapitan. Sanay ako na kilala ako sa aming lugar. Madali kong nakukuha ang mga babaeng gusto ko noon. Isang panliligaw ko lamang, Kapitan, ay nakukuha ko na kaagad. Napakadali kong ligawan ang isang babae noon dahil ako po ay isang basketbolista at kilala ko sa aming eskwelahan. Kaya nung nasa probinsya ako, Kapitan, nagulat ako at nahihirapan ako, lalong-lalo na sa mga panahong nanliligaw na ako kay Irene.

manligaw ako kay Irene, Kapitan. Inaakala ko noon na halos pare-pareho lamang ang mga babae. Pero nung niligawan ko siya, ay talagang ginamit ko ang lahat. Pasensya, panunuyo. Doon ko naramdaman, Kapitan, na hindi pala lahat ng babae ay madadaan ko sa mga matatamis na salita. Kaya dinaan ko na lamang sa sinsiridad ang panliligaw ko kay Irene, gaya na lamang ng paninilibihan ko sa kanila. Sa tuwing binibisita ko siya noon, Kapitan, ay lagi akong may dalang prutas. Sa tuwing binibisita ko siya noon, ay lagi akong may baon para sa kanyang pamilya. Na minsan dinadaan ko na lamang sa panliligaw rin sa kanyang mga magulang. May bit-bit na isda, kung saan paborito rin ang kanyang ama. Hindi ganong kadaling ligawan sa Irene, kaya alam kong kinakailangan kong unahin ang kanyang mga magulang. Na kinalaunan ay nagkaroon na rin kami ng pagkakataong magkausap ng dalawa ni Irene. Lalong-lalo na noong mga panahong napapalapit na rin ang kanyang kalooban sa akin. Araw-araw kasi akong pumupunta sa kanila para ligawan sa Kapitan. Kung hindi man niya ako harapin, ang lagi kong kinakausap ang kanyang mga magulang, ang kanyang ama o di kaya ang kanyang ina. Na kinalaunan, maging ang kanyang mga magulang na rin ang nagsasabing kinakailangan niyang harapin ako, Kapitan. Dahil matino naman akong nanliligaw sa kanya at maayos naman akong humarap sa kanyang pamilya. Doon na nagsimula na meron na kaming kwentuhang dalawa. Pero ni minsan na hindi ko na ikwento kay Irene ang karanasan ko sa babae. Hindi ko rin na ikwento sa kanya, Kapitan, ang karanasan ko sa buhay na marangya o naging marangya ang buhay ko. Sinabi ko sa kanyang mahirap lamang ang aming buhay. Sinabi ko sa kanyang hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ay dahil hindi ako pinag-aral ng aking mga magulang. Ewan ko ba, Kapitan, hindi ko naman alam kung bakit kinakailangan kong magsinungaling. Pero sa puntong yon, gusto ko lamang tignan. Gusto ko lamang basahin kung ano kaya ang paano kaya tatanggapin ni Irene kung sakaling malalaman niyang parang walang direksyon ang buhay ko. Para bang gusto kong obserbahan muna, Kapitan, kung paano niya tatanggapin ang mga sasabihin ko. Ano kaya ang mararamdaman niya? Ano kaya ang magiging reaksyon niya kung sakaling malalaman niyang mahirap lamang ang pamilya namin? Kinalauna nung magkakilala na kami ng lubusan, maging ang mga paborito niyang pagkain, alam ko na rin, maging ang mga bagay na gusto niya at yung mga bagay na ayaw niya, Kapitan, ay nalaman ko na rin. Isa lamang ang hindi niya alam sa akin, yung tungkol sa tunay kong buhay sa syudad. Iba ang pagkakilala niya sa akin, Kapitan. Ang alam lamang niya ay mahirap ang buhay namin. Ang alam lamang niya, Kapitan, kaya hindi ako nakapag-aral ay hindi kaya ng aking mga magulang. Kaya lamang ako napadpad sa probinsya ay kinakailangan kong maghanap ng trabaho. Yun lamang ang alam niya sa akin. Nagsinungaling ako sa kanya, Kapitan, pero tunay naman ang aking layunin. Naging totoo naman ako sa kanya. Lumipas pa ang mga panahon, hanggang sa isang araw, Kapitan, nang sagutin niya ako. Hanggang sa isang araw ay makuha ko ang matamis niyang oo. Ako ang nag-iisa at unang lalaki sa buhay ni Irene. Sa edad na 20 anyos, Kapitan, nahinto rin siya sa kanyang pag-aaral. Sa edad na 20 anyos ay hindi pa siya nakaranas na pagkakaroon ng karelasyon. Kaya pala, nahihirapan ako manligaw sa kanya. Kaya pala ay mailap siya sa lalaki. Kaya pala nahihiya siyang makipag-usap sa lalaki ay dahil hindi pala siya sanay na magkaroon ng karelasyon o kausap na lalaki. Nung makuha ko ng matamis niyang oo, Kapitan, pursigido na ako noon na maging seryoso na sa buhay. Pursigido na ako noong, Kapitan,
na magkatuluyang kaming dalawa at wala na akong planong lukuhin pa ang isang babae. Ewan ko ba, kapitan, sa isang iglap ay parang nagbago ang paningin ko sa buhay. Na dati-rati wala akong plano. Dati-rati okay lang sa akin ang kumain, matulog, lumabas, kumain, mamasyal. Wala akong pakialam sa kahit na anumang sasabihin ng mga tao sa paligid. Pero sa isang iglap ay nagbago ang paningin ko. Gusto ko nang ayusin ang buhay ko, kapitan. Gusto ko nang may direksyon ang buhay ko. At nakita ko na ang babaeng gusto kong pakakasalan balang araw.

Bumalik na ako sa amin, Kapitan. Sabi ko sa kanya, kinakailangan ko nang bumalik sa amin ay dahil hinahanap na ako ng aking mga magulang. Ang katotohanan ng aking pag-alis, ang katotohanan ng aking pag-uwi, Kapitan, ay gusto kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Gusto kong tapusin para sa ganon ay maibigay ko man lang sa aking mga magulang ang diplomang hinihingi nila sa akin. Isang taon na lamang. Sa loob ng isang taon ay naging seryoso ako, Kapitan, bagamat nasa malayo si Irene at hindi kami madalas magkita, madalas naman ang aming pagkikwentuhan sa cellphone. Di minsan ay hindi ako nakaramdam ng kahit na anumang pagdududa sa kanya. Isang taon, Kapitan, na kaya kong tiisin yon. Isang taon na hindi ako nagkaroon ng ibang karelasyon. Doon ako bumilib sa aking sarili, Kapitan, at nasabi kong totoo nga, siguro talagang in love na ako. Kahit man lamang ay sa cellphone kami, nag-uusap ni Irene, ay kontento na ako noong, Kapitan. Mga salitang, ingat ka dyan, maghihintay ako sa'yo, kontento na ako doon. At yun yung mga salitang nagpapasaya at nagbibigay lakas sa akin. Sa paglipas ng mga panahong, Kapitan, ay nakapagtapos rin ako ng pag-aaral. At doon, bumalik ako kay Irene para hingin ang kanyang kamay sa kanyang mga magulang. Inimbitahan ko rin ang kanyang pamilya, Kapitan, para pumunta sa amin. Naglaan ako ng salapi o pera, Kapitan, para ang buong pamilya niya ay makabisita man lamang sa amin, sa lugar namin. Dinala ko ang kanyang mga magulang at maging ang dalawa niyang kapatid. Maging si Irene naman, sa pagkakataong yon ay parang naiilang siyang pumunta. Sabi ko, kinakailangan makita ka naman lang o makita ka man lang ng aking mga magulang. Wala nang problema sa pagkakataong yon ay dahil pumayag na rin ang kanyang mga magulang na magpakasal kaming dalawa. Suportado ako ng kanyang mga magulang, Kapitan, dahil alam nilang naging mabuti naman ang aking layunin. Silang una ko ring niligawan sa mga panahong nanliligaw pa lamang ako kay Irene. Noong pagkarating nila sa bahay namin, Kapitan, doon na lamang sila nagulat na meron palang kaya ang aking pamilya. Doon sila nagulat, Kapitan. Dahil hindi naman nila inaakala, kaiba naman ito sa aking kinikwento sa kanilang naghihirap ang aming pamilya. Kitang-kita ko sa mga mata ng kanyang mga magulang, maging sa mga mata ni Irene, na talagang hindi nila inaakala na ganun ang aming sitwasyon. Hindi man kami ganun kayaman, Kapitan, pero alam kong namumuhay ako sa karangyaan. Maayos ang trabaho ng aking mga magulang at meron din kaming ibang pinagkikitaan, lalong-lalo na ang negosyo ng aking mga magulang. Sa unang pagkakataon ay nagdala ako ng babae sa aming pamamahay. Salo-salo, isang handaan ang inilaan ng aking mga magulang para sa pamilya ni Irene na halos hindi makapagsalita sa pagkakataong yon. Nung kami na lamang matapos kaming maghapunan, Kapitan, nung kami na lamang ang maiwan ni Irene, dito na siya nagtanong sa akin. Dito ko sinabi sa kanyang Kapitan, ang mga rason kung bakit ako nagsinungaling sa kanya noon, dahil gusto kong malaman kung ano ba talaga, gaano ba talaga kaseryoso ang babaeng ito sa akin. Hindi gaya ng mga naging karelasyon ko noon na hindi ko maramdaman ang tunay na pagmamahal dahil alam nila, dinadaan ko lamang kasi noon sa pera. Dinadaan ko lamang noon sa mga material na bagay.
Madali kong napapasagot ang mga babae noong kapitan dahil meron akong kotse, meron akong sasakyan. At alam ko at hindi ako kumbinsido sa pagmamahal ng mga babaeng ito. Kaya nung manligaw ako kay Erin, kapitan, kinakailangan kong magsinungaling at itago ang tunay kong katayuan sa buhay. At dito ko napatunayan, kapitan, na totoo ang kanyang pagmamahal sa akin dahil kahit pa sinabi kong wala akong kaya, hindi ako mapag-aral ng aking mga magulang, ay sinagot pa rin niya ako. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Sinagot ko ito, kapitan, ng ayaw kasi kitang mawala. Ayaw ko kasi na hayaan mo lang ako sasagutin kasi may kaya kami sa buhay. Gusto kong malaman na tunay. Gusto kong malaman na seryoso ka talaga sa akin. At napatunayan ko yon sa mahigit na isang taon.

mahal na mahal kita. At ito ang naging dahilan kung bakit gusto kitang pakasalan. Gusto kitang makasama ng habang buhay. Gusto ko magkaroon tayo ng napakaraming anak. Mahal na mahal kita at gusto kitang alagaan.

Napakakulay ng aming pagsasama, Kapitan. Marami din naman kaming mga bagay na hindi pinagkakaunawaan noon, lalong-lalo na noong mga panahong hindi kami nagkikita. Pero sa loob ng mahigit na isang taon na malayo kami sa isa't isa, ay tunay. Alam kong tunay ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Alam ko rin sa aking sarili, Kapitan, na sa kanya lamang ako naging seryoso sa buhay. Nagkaroon ng direksyon at kulay ang aking buhay ay dahil kay Irene. Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa, Kapitan. Pinakasalan ko na siya kaagad. Sa kasalukuyan ay meron na kaming dalawang anak, isang babae at isang lalaki. Masaya kaming namumuhay bilang isang pamilya. Bagamat hindi naging maganda ang naging karanasan ko noong aking kabataan, pero alam kong bawat tao ay merong pag-asang magbago. Hindi man ako naging seryoso noon sa isang babae, pero ngayon alam ko, isa lamang ang babae ang nasa puso ko, at yon ang aking asawang si Irene. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin. More power po sa inyo. Lubos na gumagalang, Jeffrey.

0: marriage and career. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Toril, Pro Drug, Santa Ana Drug, Tesco Drug, Wise Buy Pharmacy, OTC Pharmacy, Royal Care Pharmacy, AJ Healthcare Pharmacy, Golden Drug Store, L2 Pharmacy, Qualimed, og JK Minimart.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir mo, may akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Kap nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nag-minting yung kuan yung Magnum C. Tapos, ina-invite gayon na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kaya ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi niya rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar. Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
7: Magnum C, lami ka ayo. Orange or pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Padada Davao del Sur, Ranis Pharmacy, MD Drug, Padada Drug, sa Kiblawan, Butika di Pamilya, Rochelle Drug House, Merce Pharmacy, og Sabers Pharmacy.
8: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
5: Ha? Kabuhian man ko oy.
8: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
5: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auto daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
8: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
5: Refreshing oil yun di ay nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
8: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Tagbina Surigao del Sur, Femi Pharmacy, Pearl Pharmacy, Menkent Drug Store, ug Salianga Rosilian Pharmacy. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
9: Dagan ka kaayo karon ang nagdali kaputi. Pero ang ending na nasunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
10: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery stores sa inyong lugar.
11: Magnum C, epektibo, barato.
12: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C katong Setyembre 26 para sa Magnum C Caravan Day.
13: Caravan Day.
12: At ang tibuok team sa Magnum C katong Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o moapil Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalhon ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og mga pa-premyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day.
13: Caravan Day.
12: Basta Magnum C, epektibo, barato.
11: Magnum C.

0: nam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
1: Sigurado ka?
0: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
0: Sus na ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kag pambabae.
0: Yes, tanawon. Nagyan ko sa trabaho.
2: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake. Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and Career, Love, Sex, Marriage and Career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career. Kawan si Captain Jack at si Mommy Lucky.
1: Hello po sa inyo lahat. Kabawaming laay yung is balayron. Laay yung gayo. Labi nagwa kay buhaton.
2: Lami daw mag-El Combate ka.
1: Ano daw isa ka-text? Nga nung uragwa may epekto ang El Combate. Basig diabetes ka or diabetic day, sorry. Kasi doon na kay diabetes. Ang El Combate, di yun ang may epekto sa doon na diabetes. Pila na may edad po ni mo, ana. Kaya isa ako, gatong marguani. Naka 12 rounds pa man po guani.
2: Hala! Wala gyud kahibaw. Cap, wala gyud kahibaw ano. Wala lahi na imong gigikuan.
1: Katawa juga tong ni testimonya nga makadusi binuang wa na. Basi 12 rounds gan tuyok sa kama lang. Tuyok lang siguro 12 rounds. Bitaw binuang ra na istorya hago dai. Pawas la laay bang laay gyud is balay ron oi. Nani nga panahon? Unsa may maayo ron? Pag nakas balay, og namoy ka nang kamote, namoy ka nang balanghoy, di ba ka saging, medyo mabibo-bibo taga mais balay kay maglungag ra man ta nya. Pag humaglungag na, parisa naman nimo na ginamo sa bibo na dayong tapok anday sa mga kurimaw.
2: Oh. Alam mo po nang bulan anak ka. Katong balanghoy nga kanang walay
1: kan man to puto tay mo.
2: Puto.
1: Puto to nga kuan sini buwano ba nga walay ka nang walay kinagod nga lubi, walay asukal.
2: Mm-hmm.
1: Tabang regyon niya kanang pagka medyo mo lampas na siya kuan. Pag mo lampas na siya og mga tawag ani?
2: Pila ka adlaw
1: mas lami siya kauno mga 2 days or one a day after kanang gahi-gahi na siya.
2: Amo ba?
1: Mo na siya kanang lami.
2: Kato lang yung balanghoy nga ako nagkaon nagi kay kadugayan kinag namura siya nalata.
1: Di man. Ambot og yun sa to pagluto pero akong nahibala na. Ako ang ma-remember na ko sa kondola na magluto na siya kasi ni buwano nga puto nga walay kuan. Mugahi na siya madugay niya. Nagkalami na siya madugay. Ikuan naman na sunod. Isulod naman sa basket good niya. Subasubahan na rin mo ng isda sunod adlaw. Alami na kayo. Si Jennifer Pacho, maraming salamat po sa ino. Si Boss... Boss Ulysses, maisog, mabuhay ka.
2: Hello, sir.
1: Grabe kayo. Nakabaligya din siya og kuan gahapon tusang adlaw og
2: Magnum C.
1: 500 boxes of Magnum C. Di basta-basta kusog kayo.
2: Nakatawa ko ani tatay Ronel Dolor ba? Relate gid ko sa storya Captain G.
1: Paano ka nakarelate?
2: Hasindiro siguro ni ka.
1: Hasindiro sa siguro. Paano ka nakarelate? Si Levi Phoenix, 59 years old siya. Yung mga hapit na po dahil ka-senior tay.
2: Hapit na welcome to the senior club.
1: Kuan siguro dai tanaway mong sugar basig taas kay mong sugar tay.
2: Ako pa dinay gipako tay na cup.
1: Ya isa nga ano di da mo epekto ang magmusinya. Basin po sa nanay tay kuan. Sulay lang.
2: Mm-hmm.
1: 59 years old. Ambot og kanang muidad ka ko 59 years old mangutan na pagka ko inani.
2: Depende po yung mangod ka. Pero pagka na imuutok mangod busy, murag lisod mangod kayo.
1: Ganahan pag idayta ni mga butanga tay ha.
2: Amot lang gyud kay murag 40 anyos pag ani karon murag ginaganahan.
1: Grabe po, ganahan po ay 59 years old, ganahan pag gaday tanak. Gusto, curious lang ko. Pagka maabot na mga idara, murag gusto pag gaday na to, day na? Murag na pag gaday tanak sa tumuna-una?
2: Siguro, Kap, kay murag kumbaga, sa ilahamang good po, murag wala po sila ka ng laing kalingawan ba? Kaya ang utok ba, di mabisi, ang lawas di mabisi. So, murag ang lawas, mangita, yun.
1: So, kung na condition pag yun.
2: Condition pag
1: kung busy mag ng utok, murag ka ng luya naman, murag itulog naman lang na nimo. Sayang, murag iagin lang nimo, guan, ka ng basa-basag ka ng libro.
2: Si Captain Jay, gani kayo, mayroon ko nga, ngayon ni makaganahan nga mag-hapos sa mga tog. Ingon siya nga, alimot kayo. So, ingana ang amo.
1: Hawa na kay igang kayo.
2: Mauna mo, midnight story. Magpadala siguro kung suwat ni mo, Kap.
1: Bulabog si Mami Lucky, bulabog.
2: Magpadala og suwat nimo ba?
1: Oh, ganahan si Mami Lucky og kanang magagos-gakos ni Mako, maingon mag hawa ba kay limuot kayo.
2: Ana
1: Mami Nog, wow, gapuha oy. Si Pink Urbano, maraming salamat. Shoutout po, Mami Lucky and Captain Jake. Ako, Mama, si Edna Urbano.
2: Mabugnaw na hapon, Captain Jake. Lami daw kayo magligid-ligid. Ganahan kayo ko anak ninyo ba? Si Ron Lee Olita. Oy, modo niyang ginainom Captain Jake Magnum si Herbal Capsule o Coffee. Yan. Ako, nagan kay ga-message sa amu nga ganahan kay sila sa produkto. Yan, mag-message sila. Ipadala nila ang ilahang mga kanang mga empty sachets of stub sa amua, i-message nila sa amua. So thank you very much guys sa inyo ha.
1: Yes, yeah, sa tanang Magnum Sea users po ayo ilabay ang mga basiyo ha, empty sachets sa Magnum Sea Herbal Coffee, Magnum Sea Barley Coffee, empty bottles sa Magnum Sea Herbal Massage Gel, empty blister packs ng Magnum Sea Herbal Capsule ayaw ilabay kay dako kay na og tabang pagkabus panahon kay nganuman. Pagmuduo mi sa inyo sa caravan day nate mga paraffle. Naay pa TV, naay mga portable speaker, may na lang ba? Di ba min kinsa may manghatag o danas tuwa nga? Kanang mga basiyo, pwede rin kung ilabay niyo sa basurahan, pero kung inyong tigumon, maka-appeal mo sa mga padula.
2: Mga pa-games.
1: Mga pa-games o mga pa-prizes o pa-premyo.
2: Si Winma Palari, Captain J, ka nice story, solid nagapakinig from Santa Cruz, Tagbina. Uy, na po rin Santa Cruz sa Tagbina?
1: Na.
2: So, regardless, sir, maraming salamat po sa inyo. Regards daw si Mama Carmen sa inyong duha, Captain J. Uy, from Mary Porras, anak ni Nanay Carmen sa New Bataan, Davao de Oro.
1: Balikan lang natin ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Kwento po ni Jeffrey. Napakaganda po ng kwento. Love story po ngayon. At least kahit papano, gumaan-gaan ang ating kwento ngayon. Dahil nung mga nakaraang kwento, puro mga problema sa pamilya.
2: Kahilakta.
1: Problema sa kinabuhi. Karon kaya ito ang problema. Wala yung problema.
2: Wala problema. Kung
1: kwento lang ng buhay.
2: Nag-share lang siya ng kanyang karanasan. At napakaganda ng kanyang kwento, Captain J. Kwento ng pagbabago.
1: Pagbabago. Kasi nung ulit tao siya, puro lang sa uyab-uyab niya. Antod nga, nakadesisyon siya.
2: Actually, kanina pa, nga story mo rin siya storya ni Captain J.
1: Di po, doy, grabe.
2: Oo po na.
1: Grabe ha po. Tag-upat, limang kag-upat ang iyang uyab. Natagbaw na sa siyang pagkaulitaw, nag-mature siya mamilaki niya. Magitinood na iyang kinabuhi. Giayos niya iyang kinabuhi. Nindot kayo nga panaliminan po. Anyway, si Boss Brendo Masing. Ayan, marami salamat po. Brendo Masing, taga Hinunangan, Southern Leyte. Marami salamat po. Nakikinig po sa Butuan Radio Station.
2: Ayan, si Nanay Fleur Fleur Singon Siyam. Ginay hapon kay Jeffrey. Nindot masugulang noon kay batanon pa ka wala ka matarong. Og nagbuhat og maayos sa imong kinabuhi. Og sa katapusan, nagbagura ka og himong buutan nga bana sa imong asawa o mga anak. So padayon sa kinabuhing matarong o magsimba, kakanunay, magampo. Kaya ang Ginoo, nagahatag ka nato o grasya o panalangin sa tibuok natong kinabuhi ning kalibutan na. God bless, Jeffrey. Salamat po, Nanay Flor Flores, sa imuhang
1: mabunga.
2: Ay, isa na siya?
1: Buluwanong Tambag.
2: Buluwanong Tambag.
1: Taman. Naminas sa ta si Boss Joel Sumalo diya sa mga agoy. Hello, Captain Jake and Mommy Lucky. Binago ng panahon si Jeffrey. Ang ugali ng isang tao lalo na sa larangan ng pag-ibig. Tama lahat ng sinabi ng iyong ama. Walang manatiling sitwasyon magpakailanman. There is no permanent in this world except change. Dahil sa makatotohanan ng layunin mo, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Si Irene ang naging instrumento ng pagbabago ng iyong buhay. Congratulations. Nakatouch sa puso ng kwento mo. O nakatouch ng puso ang kwento mo. Tatay Carlito, aba.
2: I thank you very much, Tatay Carlito. Jennifer Pancho, people change. Kahit gaano ka pa kababaero, pag mahal mo talaga ang isang tao na para sa iyo, handang-handa ka talagang magbago. Congratulations sa inyo, Kuya Jeffrey, at sa asawa mo. Stay strong lang po kayo palagi. Let Jesus be the center of your family. Oh. God bless. Salamat, Jennifer. Ingat po si Ate Lizelle po diri, Captain Jake. Ingon siya diri, Captain Jake nga. Nabuhat rato nimo sa una, Jeffrey. Tungod po kay dili pa ka matured. Sa ngayon, maging tapat ka sa iyong asawa at may takot sa Diyos. Ang pag-ibig ay hindi mabibili sa pera. Ang kagwapuhan ng isang tao ay makukupas lamang. Tama ako na, no?
1: Yes, tama. Si ko ano, si Boss Sugar Ian, Ian Cordero, ingon siya, ka-relate po ko anak ka.
2: Gani, nalibo, gani ko, asa napita ato?
1: Siguro naka-relate siyang daghan sa babae sa una. Niya, nagbago na po siya, ana, ana siguro. Or asa man napita dito, boss, nga naka-relate ka, tong asindero ka, or kanang daghan kag nauyab sa ulitaw pa ka, ana siguro?
2: Kani Kap, nai, pangunta na dari Kap. Naipangutana dari Kap.
1: Katawa ko ba kay insa ka-relate pug ko anak Kap.
2: Gani nakatawa gani ko. Ani.
1: Siguro naka-relate siya kay sa ulitaw siya daghan sa uyab. Ana siguro.
2: Naipangutana dari Captain Jake. Katong ulitaw pagka Captain Jake. Daghan pug kag chicks no.
1: Dili kay tanto, maihap lang pud sa ko ang guwan. Maihap sa kong buhok. Kuan, ganang, dili po kayo tanto. Matinud-anon man po kong babae sa una.
2: Mo ba?
1: Stick to one, mango. Stick to one dozen.
2: Stick to one sa nahibawan lang. Sa nakabaw lang.
1: Ano, magiging ang mga kuan pata, sa mga ulitaw pata. I mean, daghan makarelate ni mga lalaki nga sa ulitaw pa salbahis. Mas maayo man ang sa ulitaw pa kasalbahis ka kanang katilaw kag kinabuhi nga sinalbahis ba. Mm-hmm. Kaysa og maminyo ka na dito pa ka magsinalbahis dito maayo.
2: Nakakawawa ang pamilya.
1: Oh, okay, nanay pamilya makompromiso, nanay asawa na. Oh.
2: Mga anak.
1: Daghan na ko. Pero maayo gitong niagi na ka og katong ingon bitaw nga hala.
2: Patagbaw.
1: Pahimusli sa nimong pagkadalagag ulitaw. Mao man kay sagara madungog nimo.
2: Oh, tama.
1: Manung sayo magagminyo. Ayo sa pagminyo, pahimusli sa.
2: Same. Oh, pahimusli sa.
1: Oh, pagtagbaw kay maminyo ka na, at least buyo ka na.
2: Mao na ilang ingon.
1: Mao na ingon nila pero di ba yapo na maayo pod kay mura magud ka nang pahimusli, mura magud ka nang wa pod kay control sa imong kaugalingon, wa gyud disiplina sa ba, no?
2: Mm-hmm.
1: Oh. Tama. So di pod maayo sa paminawon, but it all boils down to kwan kanang learning sa kinabuhi ba. Anyway, Mommy Lucky.
2: Para sa ko, Captain Jake, alam mo, minsan may mga tao na ipinapadala sa atin, hindi para, kumbaga, hindi para kukumpleto sa atin kung hindi, kung gagawing paraan, Captain Jake, para alam kung kung sino ang magiging tayo. Kumbaga, siguro.
1: Mga eye-opener.
2: Mga eye-opener. Minsan sa buhay natin, nagkakaroon talaga tayo ng mga maling desisyon sa first stage atong kinabuhi. Kasi syempre, ang maturity na to as a person, dili mang ginadayan nga kana bitawng mature na dayon ka. Mao bitaw na usay pag ang imong first love never dies, nga ginaingon nila, Captain J. Kasi minsan, ang unang gugma ni mo, mao magin ang first nga makapapafeel sa imuha, huwag ka na, mao din yung gugma. Ah, diba? Mo din siya. May mga
1: dilibot pa sabot ng unang uyab mo to yung first love.
2: Oo, dilibot unang uyab. Kumaga, ano ka ba? Hanggang sa may mga tao talaga na nag-explore, Captain J. Nga marag, ay marag gusto po kumusuhay og ing ani ba. At saka syempre siguro itong si Jeffrey medyo gwapo-gwapo siguro siya kay
1: ay gungwapo na kanya, basketballista pa ka. So daghan jud kay kag daghan gyud mag-crush ni mo ana.
2: Alam mo na pag varsity ka.
1: Varsity daghan, ka.
2: Kana sa eskwelahan, di ba? Pero sa tingin ko, Captain Jake, itong si Jeffrey naman ay parang na-try na siguro ginyata na niya. I think kaning babae na si pangasin yung yab? Si
1: Irene.
2: Si Irene. Ito lang yung babae siguro na iba sa mga babae niya noon.
1: Lahi ra gyud ang babae nga kanang lisod nimo makuha kay imo yung i-treasure.
2: Yes, i-treasure gyud nimo. Mura gyud na siya og kanang
1: bulawan.
2: Bulawan or kanang mura na siya og butang, Captain Jake, nga sa dugay nga panahon nga imong hiandom. Lahi ang ma-feel nimo nga kana bitang contentment kapag nakuha nimo usa ka butang nga imo jonggi. Kana imong gi-effortan ba o kuha ba?
1: Diyan mo ma-relate yung sinabi natin noong nakaraan, Mami Lucky, na lahat ng bagay o mabubuting bagay ay talagang pinaghihirapan. Lahat ng mga magagandang bagay ay talagang pinaghihirapan. Pinag-uukulan ng panahon, pinag-uukulan ng pasensya, pinag-uukulan po ng oras, mga kaibigan.
2: Yes.
1: Ayan, pailo, pasensya, effort. Ayan, pinaglalaanan talaga ng panahon.
2: Yes.
1: Pagka lahat ng mga mabubuting bagay, gaya po ng naging karelasyon o naging asawa nga ni
2: Jeffrey
1: na talagang tinitreasure niya, talagang inaalagaan niya kasi ano yun eh, dugay niya na ano eh, dili sa yung tipong dali ra kay niya makuha. Marag isa po na sa mga learning.
2: Na kanang maguluman ang naging unang karanasan mo, sa unahan dahi anak, Captain Jake, na yung makapatulid sa imo.
1: Yan, oh. Take somebody para ka na mahimo kang mataro.
2: Kung sa dalan ba na, kung kuba ang dalan, na IDSWD nga mo ayaw.
1: Ano, maraga. DSWD?
2: Ay, DCWD pala.
1: Dili, taka lang.
2: Ay, sige na.
1: DPWH.
2: Sorry. DPWH pala, sorry.
1: Girelate mag yun sa DPWH.
2: Diba, kung bungka kang dalan sa ginabuhat, ginaayo ang dalan para maabot ka dito sa matarong na lugar.
1: Ah, mauday na. Okay. Nadiri o si Kuano, si Ian Cordero. Ingan sa salbahis, yun. Pero tama, yun na. Hehehe, ana siya.
2: Unsa ang tama? Atong dagag uyab?
1: Hindi, ako mangungword gigamit sila. Na, magyuntan niya. Agi, magyuntan na. At some points, atong ginabuhi bilang ulitaw, na, magyuntan yung mga gibuhat sa unang ulitaw, taba nga, makaingon tang salbahisa, ganyan ako sa unang panahon, eh. Pwera na lang sa mga wag yung kasulayan ng kinabuhi, eh. Pero, nagyuntan na. I mean, even me, guilty ko na kayo. But at some points, atong kinabuhi, na, agi, mabugog ka ng kabuang gan sa ulitaw. Pero, makaingon ko nga, pero tungod atong mga kaagin ako sa akong pagkaulitaw sa unang panahon, daghan po kong na-learn dito, Mami Lucky. Niya makaingon po kong maayo po ito nga nahitabo kay
2: mas, eye-opener.
1: Mas i-value man mo ang panahon karon tungod sa mga panghitabo. So, niya makakompare yung ka nga wala gipadulngan atong kinabuhi. Kung ako itong gipadayon, asigurado, dili yun mamatarong akong kinabuhi.
2: Daghan po siguro kag kinamagwangan karon.
1: Anak yun, mo na ingon nga, pili anak na mo, lima, puro kamagwangan.
2: Ah, mo na naroon.
1: Kasi si mami, so diyan ta mo ha. Naminyo ko mami Lucky, akong edad kay 32 naman ata ko mami Lucky, 33. Mhm. Ora kana ko edad niya. Si mami Lucky by
2: 21.
1: Then 21. Mm-hmm. Okay, 21 years
2: bago
1: old.
2: Bago kong graduate ato.
1: Mag-graduate pa lang.
2: Oo, ayan,
1: mapaso pa lang. Nipaso si Mami Lucky 3 months na yan chan.
2: Oh, dahil ako yan. So, wala man ko kakuha og honor sa akong college, at least na ko'y medal. Medal sa siya na tulon.
1: So, mali na hitabo. So, ang unang pangutana sa yung parents, yung, yung mama, pag ako ang gipamalay andretso, kay di naman kita pwedeng mutakas, kay mao naman yun eh.
2: Mao na yun ang kinabuhi niya.
1: Naundang na yun itong pagkaulitaw sa anak ko, mao na yun ang kinabuhi yun. So, unang pangutana sa yung mama's ko, ang iyang pangutana, kabalo mo sa yung pangutana sa yung mama, wa ba kay anak sa gawas dong?
2: Mo ba? Kung kay ibaw, karoon kay ibaw.
1: Ang unang...
2: Ang karoon unang, mo kayo, wow, Cap. Ang ako pangunta na ko, mama.
1: Oh, ang unang question sa mama.
2: Auntie ni, siguro na ko ito.
1: Dili, si mami.
2: Ah, si mama.
1: Ang,
2: si
1: una, ang unang pangunta na sa mama ni Mami Lucky sa kuwa kay wala ba daw ko'y anak sa gawas?
2: Ah!
1: Ito nga, wa.
2: Ano may tubag?
1: Wa pa may ni-claim me. Wa pa man po so far ang ni-claim nga.
2: So far, wala pa.
1: Wala pa man po'y nanuktok sa mong pultahan nga niingog. Pa, ako na imong anak sa gawas. Unsa kay imong bation, Mami Lucky, na manuktok sa balay?
2: Wapo ko kay balo. Kaya wapo man po ko ka experience. So, di pa punta pasulti. Di ba? Di pa man ito masulti, Cap, kaya wapo mo ko experience. Unless ko pa-experience ko ni mo.
1: Pero wala man yun po noon. Ngayon, sa unang panahon, bisag inana akong mga kaagis kinabuhi, nahimo ang putang responsable. Kaya na bang... Di po tayo nga, kanabang, sa tawag, ano, kanabang murag tirabahala nang ba? Murag wakay pakialam sa batiyon sa imuhang karelasyon. Di man po kayo na nakakuan sa una, kanang tantong salbahis po.
2: Dili kaayo.
1: Dili lang kaayo. I mean, kaya balo po tayo nga, napo tayo gamang pagbati gihapon sa tong kasing-kasing bisag maldito tagamay. Mm-hmm. Pero kanang tanan, lumalabay lang. Tanan, daghan lang tag learning, daghan tag lesson.
2: Tag experience.
1: Mas lamor ni mo i-value ang panahon karon tungod kay... tungod kay nakaagi ka to nga mga kahigayunan sa imong kinabuhi niya. Makaingon ka mga sus kung wa na ko gibag-o, sigurado di gyud ko mamatarong karon or di gyud mamaayo maplastar ang kinabuhi. May na lang kay na kay comparison, da na kay reference sa kinabuhi ba nga niagi ka to nga panahon sa imong kinabuhi ay natug baliki.
2: Yeah.
1: Ngano man dili man maayo ang gihatag sa imuha nga resulta. Dili siya maayo. So mining storya karong adlaw kay eye opener pud siya nga bisan na siya mga inatong kinabuhi sa una, pero gituliid niya iyang dalan. Iyang gipaningkamutan nga, ayuson ang iyang dalan. Sama po na do sa itong kinabuhi sa iyo, makaagit ang mga di maayo, pero ang tinguha kanunay sa ikamaayo, naagi padulungan ang tao. Pag ang imong tinguha ikamaayo, ang imong tinguha is maplastar, mahimog yung maayos ang tanan, Mami Lucky. Tanaw ang gibunga sa iha. Makita ba ninyo ang difference? Kung ang tao maninguha sa kaayusan, sa ikanindot siyang kinabuhi, i-plastar yun siya.
2: Yes.
1: Matagaan siya partner nga ma-plastar ka.
2: Mm-hmm.
1: Sama po na ako. Nagitagaan ko plastar po sa Ginoo.
2: Sama po din mo. Gitagaan ka buutan.
1: Mm. Guwapa.
2: Guwapa. Kung ano na plus factor na Cap. Tapos ka ng...
1: Buutan.
2: Buutan.
1: Lami pagin maluto.
2: No. Dili pagin daling masuko.
1: Dili pagin maldita.
2: Understanding.
1: How I wish. How I wish.
2: How understanding, buutan. Ang pinaka-plus factor, buutan. Masinagtanon nga asaw.
1: Kana.
2: Ay, grabe ka po yag. Aras sa bangko eh.
1: Swerte kayo. Di ba, mina, ano ba? Pag gusto ni mo ituliid mo kinabuhi, doon na gitaw, ipadasin mo nga para ayuso ng kinabuhi. Mo na po na akong experience, Mami Lucky. Kay, kung gwa po na ako gitinguha nga maayos akong kinabuhi, di man ko tagag, Mami Lucky.
2: Oh, tama po. Oh. Ako po siguro po. Same as ako ah. Kung siguro, o gwa po ko nagtinarong sa akong kinabuhi.
1: Ana, ragun na. So, kitanda na, doon na yung mga higgins kinabuhi nga makasulay tag mga dili maayo bunga sa itong mga maling desisyon, pero kung natin maayong desire sa itong kasing-kasing, ihatag rin yun na. Based sa story karong adlaw, ihatag sa iya, Mami Lucky.
2: Yes.
1: Ayan, ihatag sa iya. And ako po, makarelate po gwana. Sama si Boss Ian Cordero, ingon po siya nga, nakarelate po daw siya. O, nahimo mo po siya maayong karoon na, maayong mo po diyang plastadas kinabuhay. Di ba, Boss Ian?
2: Oh.
1: Kung ano po niya, kanabang mapinanggaon nga amahan sa iyang mga anak o mapinanggaon nga bana sa iyang asawa.
2: Dili niya siya amahan sa jamming?
1: Ha?
2: Dili na siya amahan sa jamming.
1: Dili, kuhan ni siya. Buutan ni siya, Boss Ian. Nakarelate po daw si Ryan Villanueva o.
2: Gusto
1: ni si Ryan, ulitaw pa man ni si Ryan Villanueva, di pa ni makarelate sa itong pangstoryahan kay Minyo naman ta. Ang ulitaw, di pa na kayo kasabot. Lighter side lang na ilang nasabdan. Pero kung maminyo na ka, di nakakaibawag. Unsa gyud ang matuod sa kinabuhi.
2: Yes.
1: Kabalo na kag-unsa gyud ay mao gyud ay ning kinabuhi sa Minyo. Agoy. Daghan na ka makatunan. But anyway, maraming salamat po sa inyong laging pakikinig, mga kaibigan. Mapakaganda po. Ang panimula ng kaalaman, mga kaibigan. Gusto niyo tul-iron imong kinabuhi? Sa Biblia nakasulat. Ang panimula ng kaalaman ay pagkatakot sa Diyos. Ang panimula ng kaalaman ay pagkatakot sa Diyos. Pagka may takot ka sa Diyos, dito musulod ang imong mga kaalam sa kinabuhi. Maayos ang imong dagan sa kinabuhi kung dunay kahadlok sa imong kasing-kasing. Maraming salamat po, mga kaibigan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Captain Jake.
2: Oga ka si Mommy Lucky.
1: Na mag-iwan po sa inyo na ang mali ay mali at ang tama ay tama. Sikaping makagawa ng tama. Pagka nagkamali, okay lang yan. Walang problema kasi tao lang naman. Yung pagkakamali minsan na hindi sinasadya, may matututunan tayo dyan. Ang mahalaga, ang importante ay meron tayong kapakumbabaan na pag-amin o umaamin ng pagkakamali. Sa ganun, na itatama ang pagkakamali. Bunga sa pagkakamali, meron tayong mga natututunan sa buhay. Maraming salamat po, mga kaibigan, at magandang araw sa ating lahat.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Hermana, Antiga, Pransa, gay na tuan. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung kumari may nag-recommend sa ako ang paggamit to na ako ani. Kining kamot nga wala, dili makaisa sa taas. Karon buyag, bisan pagsaluyo, makaisa na. Kung nagpasalamat dito ni Magnum C, tanan nga, produkto sa Magnum C akong gigamit. Nakaayon yun ko. Aktibo, barato pag yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Berto Loretti, taga Pina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit ang ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Yan, Rua, taga 4-4, Barangay Concepcion, Kabadwaran. Kaya itong una, God, nagagamit ko mga regular ng kapipitaw na kay nagamlagay bawal. Matong ang itis niya, hindi man ang maglumsi kayo, hindi man sa inyo. Manawang nga tuloy-tuloy, okay naman yung paminaw. Herbal man, dida lang pong tambal-tambal ba?
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao City, HB1 Pharmacy, Suiho Pharmacy, o Bria Pharmacy.
1: Good morning, Mang.
2: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
1: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
2: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum Sea Herbal Coffee?
8: Oo, mo na ang pinakabag-o nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pangkay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid ani kay naani siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamig higop-higop aning Magnum Sea Herbal Coffee.
8: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum Sea Herbal Coffee.
9: Start your day healthy with Magnum Sea Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum Sea Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
10: Ang Magnum Sea products mapalit sa Lapinigan Agusan del Sur, BKN Store, Soriano Store ug sa Loreto Agusan del Sur, Gido Pharmacy. Sakit imong ulo? Duna ba kay gahi nga ubo? O di kayay kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha. Magnum Sea Massage Gel. Magnum Sea Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog ug uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. Ug ang Magnum Sea Massage Gel FDA approved pa. Haplas nga humot ug makaayo pa. Magnum Sea Massage Gel na. Magnum Sea Massage Gel. Ang Magnum Sea Massage Gel mapalit na sa tanang butika ug parmasya nga duol sa inyong lugar.
11: Ang Magnum Sea products mapalit sa Tulunan North Cotabato, Medcris Pharmacy, St. Mary's Pharmacy, John Pharmacy ug Boras Pharmacy.
12: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
13: Ha? Kabuhian man ko oy.
12: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum Sea refreshing oil.
13: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
12: Refreshing yun day. Magnum Sea refreshing oil na day.
13: Refreshing oil gyudi ay nindot ni para sa mga kabuhion ug biyahe.
12: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum Sea refreshing oil.
11: Ang Magnum Sea products mapalit sa Bayugan City, Agusan del Sur, H&G Pharmacy, Mom's Pharmacy, INI Pharmacy, Israel Store ug HK Generic Pharmacy.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Mayong adlaw, mga higala. Ako di ay si Kuya Erwak. Isip usa ka radio personality. Sayo pa lang sa buntag, ginahanglan, alerto na gyud ko. Kada adlaw, daghan kog atimanon pag-andam sa programa. Paghatag og lingaw, pagpag-istorya sa atong mga tigpaminaw. Mao nga importante kaayo nga naakoy kusog ug maayo ang akong paminaw matag adlaw. Maayo na lang kay kabahin na sa akong adlaw nga rutina ang Magnum Sea Daya Care. Kini akong kauban sa akong healthy lifestyle ug pag-atiman sa akong lawas. Mas kampante ko sa akong adlaw tungod kay kabahin kini sa akong regular nga wellness routine. Busa, kung gusto po nimo mahimong kabahin sa mga daw-adlaw nga pag-atiman sa panglawas, ang usa ka vitamin C supplement, sulayi ang Magnum Sea Daya Care.
14: Dili gyud ideal ang regular nga sabon as feminine wash. Ang sabon para sa lawas, dili para sa pribadong parte sa atong lawas. Kay ang sabon, alkaline, makaguba sa natural balance. Mas nindot ang hiyang feminine wash. pH balance, gentle, og naay natural guava leaf extract, antibacterial, antifungal, og safe for everyday use. Dalaga, nanay, og bagong pangana, perfect ang hiyang feminine wash. Hiyang feminine wash, pwedeng pang everyday use para sa imong private part.
11: Hiyang feminine wash, mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage and career. Kini ang FMR.
15: Favorite music radio.
16: 3 o'clock.
17: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Alas 3, 18 sa kapurong kapamilya ka vibes. So welcome sa ito ang programang inyong programang FMR, Favorite Mix of Rock. Atong madunggan hinhi sa FMR 96.7 FM na Buntoran, Davao de Oro. Mayong hapon kaninyong tanan mga ka-vibes. Sa mga makarundapit tabot ini nga tuang programa. Sa nagadaiya ninyong mga panimalay nga naminaw karon ini nga tuang programa. Mayong hapon kaninyong tanan. Ilabin sa tanan mga ka-vibes na itong natanaw dinhi sa Facebook Live. Mayong hapon kaninyong tanan. O siyempre sa tanan mga ka-vibes na ito nga while nagtrabaho karong taknaa nga naminaw nini nga ito ang programa, maayong hapon kaninyong tanan. Mainit ug mabugnaw nga kahaponon kaninyong tanan mga kabaranggayan kalungsuran nga sakop dinhi sa probinsya sa Davao de Oro, siyempre sa mga kasikbit ka probinsya kapamilya kabayes sa Davao del Norte, Agusan del Sur ug del Norte. Mga ka-vibes na to diha nga mga suod kayo nga mga kahigalaan na to nga way puas nga naminaw nini nga to ang programa karong takna mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon sa tanang mga ka-vibes na to diha sa may Octime Enterprises, Inting, si Bogs ug si Tonton ug si Jeepri Dos Pueblos. Siyempre sa mga kaubanan na to nga driver diha, si Dudong Tan, Judito Tan, si GR Bacalso, ug siyempre ngayahang mga ahinti niya, si Grant ug si Aller Girogalim, Aller Girogalim, mayong hapon. Shout out sa tanang mga trabahante na to din sa may Octa M Enterprises. Mayong hapon kaninyong tanan kapamilya kabayan. O siyempre kaning taknaa kapamilya ka vibes sa tod ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Kulherb Zamora Apsay, SB Member Uriel Zamora Apsay. Mga kapamilya ka vibes, uban ko ninyo mag-uban-uban ta sa duha ka oras sa tong programa karon taknaa. Adlaw kita karong Bernes, Pizza 25 sa bulan sa September 2, 2026, kapamilya ka-vibes. Daw sa waay lang ang bulan sa September, ug musunod na gyud ang bulan sa October, kapamilya ka-vibes. Og siyempre kining takna, hatod ka na to sa mga suki na tong tigpaminaw karong hapon na. Maying hapon sa tanang mga ka-vibes na to diha. Nagduyan-duyan, nagigdahingda silang tagsak-tagsak ang mga pantawan, mga lantay. While naminaw nini nga ito ang programa, maayong hapon kaninyong tananog. Welcome ta nini nga ito ang programa, karong takna. At oras ka pamilya ka vibes, alas 3:21. Balik ta humani nining pipila ka mga pahinomdom.
1: That time check was brought to you by
2: Board Member Kulherb Zamora Apsay.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Pulsel ugkuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule. Kape ugkuan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa
5: Mungkayo, Davao de Oro,
4: Uno Pharmacy,
5: Daklan Pharmacy,
4: Mother Teresa's Pharmacy,
5: Pharmacia Anora,
4: Wisecard Pharmacy,
5: Northern Drug,
4: Maxi Pharmacy,
5: ug Vilma Store.
6: Goodbye,

0: Korean foods ba?
1: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
2: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
3: Hugo Bistro.
4: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
5: Tara na!
4: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
5: More than good, pizza.
6: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Pagkabayad og bills. Pagkapalit og prepaid load. Pagkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
7: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
10: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
9: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
10: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
9: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
11: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
12: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
13: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival.
14: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porokdos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Tres 30 City sa kahapunon ka pamilya ka vibes. So tanang mga suking tig paminaw di ang mga suod ni Higala may hapon kaninyong tanan. May hapon kang pring dudung rikrik urbuda di sa may barangay Pangutusan o siyempre kang Maminda urbuda. May hapon usab kang Joseph Maluloyon nga nagbagos diha o kining nagbagos diha o kining silhig o kining lukay gamunog silhig. Mayong hapon na Joseph Maluloyon diha sa may barangay Pangutusan. O siyempre sa tanang mga kabayes na to diha sa may Furok 4 barangay Ugao sa tanang Urbuda family. Mayong hapon karinyong tanan. Siyempre kang tatay Florencio Uyoy Urbuda, kang tatay Erneng Ernesto Urbuda, kang tatay Ninin Alejandro Urbuda, siyempre kang nanay Bibi, kang lalay Boss Felix Ayan Mili Inday, Jojo Chichay Ati Gina Boss Flor Delito, kang nung Jimmy o Christopher Longlong Urbuda. Mayong hapon sa diha sa tuwang Purok Chairman sa may Purok 4 Ati Gina Rosales, kang Titing Juneng, kang Sangay Bunoy Monterde at Imaw Andrian. Siyempre, Jimar Tupas o kang Langlang. Mga prosab sa Maluloyon family, kang Joseph Maluloyon o kang Ate Marlene. Maying hapon, kanyang tanan. At oras ka pamilya ka vibes, alas 3:38. Balik ta, humanin ng pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mo as parents but also pod para sa mo
5: anak.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas, o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times, edi naayo ako. Salamat kinoong nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
8: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Duck ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

Alas 3.55 sa kahapon ng kapamilya ka-vibes. Maying hapon sa tanang mga ka-vibes na to niya nga nagpabiling na minaw. Maying hapon niya sa may barangay Ugaw kang Kapitan Milagros Andanistal. Maying hapon kap. At siyempre sa tanang mga barangay pangsyonaris niya sa may barangay Ugaw. Maying hapon sa hapgang Bus Babinistal o Kagawad Marjonistal. At siyempre sa tanang mga Kagawad na to diha, maying hapon kang Kagawad Manisherwen Torintira kang Kagawad Boss Remo Narangkon diha sa may Purok Dos Barangay Ugaw. At siyempre maying hapon kang Ati Ason Puntividra at ang Kagawad diha sa may Purok Tres Boss Felix Puntividra, maying hapon usab. Siyempre sa to ang Purok Chairman diha ninong kumpare Tulits Rosales. Maying hapon usab kang Kagawad Boss Danny Digal diha sa may Purok Juan Barangay Ugaw sa tanang mga kasilinganan diha kang nung Alan Gulayan ngalami kayog tuba. Maying hapon diha nung Alan Gulayan o siyempre kang Boss Pab Digal o kang Kuya Undoy. Maying hapon usab diri sa may Purok 5 ang atong mga kagawad diha kang Kagawad Dinis Musog, Kagawad Manoy Alex Mante. Maying hapon Kapamilya ka-vibes, atong nadungog ang kantang Here For You. Mga ka-vibes, usahay sa kinabuhi, dili nato kinahanglan o daghang tao nga musulti ug naara ko dire. Ang atong kinahanglan, mao ang usa ka tao nga tinuod nga mutuman anaa ang pulong. Mao gyud ang mensahe aning kataha, kapamilya ka-vibes, nga Here For You by Firehouse. Ang pinakamatinud-anon sa usa ka tawo ang anda magpabilin dili lang kung hayag ang imong adlaw, kun dili labi na kung ngit-ngit na ang imong kahimtang, kapamilya ka-vibes. Kayang tinuod nga gugma dili lang makita sa mga sweet nga pulong. Makita kini sa magpabilin, pagsabot, pagpaminaw ug paghawid sa imong kamot bisan sa panahon nga lisod ang tanan sabto. Una kay tao nga pirming Here For You, ayaw ruta nga mawala siya, una nimo magpakita kung unsa siya ka-importante, kapamilya ka-vibes. Kay sa kalibutan nga daghan kaayong mulabay, ang tao nga magpabilin mawang angay pahalagahan sa atuang tagstagsa kakinabuhi, kapamilya ka-vibes. Here For You not only when you need someone, but because you deserve someone who choose to stay. Muna yung mensahe aning kantaha, kapamilya ka-vibes. Para sa tanan nga adunay usa ka tawo nga ilang masaligan sa tanang panahon, kini nga kanta para ni sa inyoha, kapamilya ka-vibes. Sa tanang mga hilig aning kantaha, no? Here For You by Firehouse, karong takna nga nakadungog may ane karon ma para ni sa inyoha, kapamilya ka-vibes. Maying hapon na tiro, trimulta niyog diya sa may barangay Tamya, Compostela o kang Bibi ngayang kauban diya sa panimalay. O siyempre kang Ati Dalia o Pamin Panos nga way puas nga naminaw ni nga tuang programa from sign in to sign out diha sa Purok 4 Barangay Canada. Ayong hapon, Ati Dalia o Pamin Panos, dagang salamat sa pagpaminaw. Kapamilya ka-vibes, ang atong oras alas 3.59, magpadayon ka po ng atuang programa, kapamilya ka-vibes, ay mughawa. Tamantala 5 nini nga atuang programang FMR, Favorite Mix of Rock.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag-kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
10: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.

las 3, a las 4:35 sakaha puron ka pamilya kabayes. May pagpaminaw sa tanang mga kabayes na to nga nagtanaw karon sa tuang live. Mayong hapon kaninyong tanan sa tanang mga kabayes na to nga nagtanaw karon tag na akang Trisha Yugit. Nakududong nga nag-inom beer RH tulo ka buok. Gipugos ko. Oy, napugos. Nagmagos raman ta ko og lokay. Pas. Mayong hapon ug mayong pagpaminaw sab, mayong pagtan-aw kang Tikhara Jenly. Mayong hapon nga nagtan-aw karon sa tuang FB Live sa tanang mga ka-vibes nato ka pamilya, daghang salamat. Kapamilya, ka-vibes, inyong nadungog ang daloy ng ulan by San Dimas. Mao ni ang kantang Daloy ng Ulan by San Dimas. Usa ka kantang ang murag nagdala nato nga pagbati nga lisod usahay sulti pinagi sa mga pulong. Kapamilya, ka-vibes, sama sa ulan adunay mga pagbati nga moabot nga dili nato mapugngan. Naay panahon nga ang ulan mahimong simbolo sa kasakit, kamingaw ug mga handumanan nga gusto nato kalimtan apan sige gihapon ug balik sa atong huna-huna. Apan kapamilya, ka-vibes, sinumdumi dili perminte ang ulan. Moabot ang panahon nga muhunong kini mugawas ang kahayag ug magsugod pag-usab ang adlaw. Kuna kay giagian karon nga problema, heartbreak, kapakyasan o pagkawala, ay huna-huna nga mauna gyud kana ang katapusan sa imong istorya, kapamilya, ka-vibes. Pahinumdum lang nato karong hapuna, kapamilya, ka-vibes. Sama sa ulan nga mohunong ang kasakit, muagi usab. Bisan dugay pa moabot ang adlaw nga mapahiyom ka pag-usab. Busa kung nagluya ka karon, pahuway. Pahulay lang, pero ayaw surrender, kapamilya, ka-vibes. Kung kinahanglan mo hilak, hilak. Kung kinahanglan ka mo pahuway, pahulay. Apan pagkahuman, pagkahuman, bangon pag-usab. Iusahay ang mga luha, kapamilya, ka-vibes, ang atong gihilak karon maudi ay ang nag-andam sa atong kasing-kasing alang sa mas hayag nga ugma. Daloy ng ulan by San Dimas, usa ka pahinumdum nga bisan kusog ang ulan sa atong kinabuhi, aduna gihapoy kahayag nga naghulat human ini. FMR favorite mix o rock, mga kanta nga dili madungog kundili mabati. Maing hapon sa tanang mga ka-vibes na to diya sa may barangay Syukon, kang parts Junril Osul Villason, Marvin Ladika Kukama, suksiyahang wife si Cha-Cha Dundun Vivura, Uncle Albert Acido o Robert Ayok Acido. Maing hapon Uncle Bambam Oliveros, kang tatay Rudy o nanay Buging. Maayong hapon diya. Toy-toy underground sa tanang mga suking tigpaminaw na to diya sa may barangay Syukon. Maayong hapon Uncle Florencio Villason Jr., ang ato ang purok chairman diya sa Pumipurok 9, Barangay Syukon. Atong oras, kapamilya, ka-vibes, alas 4:38. Magpadayon gaya po ng ato ang programa humani ng pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Aliyah Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

4:56 sa kahapunan, Kapamilya Kabibes. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagsuporta pagpaminaw. Kapamilya Kabibes, naghihimo ninyo kaming kabahin sa inyong hapon o sa inyong adlaw nga naminaw mo dinhi sa amuang programang FMR Favorite Mix of Rock. Ngayon yung madunggan, Lunes taman Biyernes alas 3 taman alas 5 sa hapon dinhi sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Davao di Oro. Wala kita igong oras, Kapamilya Kabibes. Hangtod sa Lunes pohon sa susamang oras ug istasyon. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, ug SB Member Uriel Zamora Absay. Sa ngalan sab sa tuang Station Manager Jason Urbuda, ug siyempre sa tumang kaubanan Tulit Rosales ninong kumkumpare. Sa Durnao, kininyo boss ngay galas kahanginan, Kapamilya Kabibes, Budoy Pats, manamilit og mingon amping takanon ayog. Dalay kun ang Dios. Bye-bye!

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Nandito na si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Alright, muli tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And let's proceed to the texter segment at patuloy lang kayo sa pagpapabot ninyong mga katanungan, ha? Especially pagdating po sa inyong kalusugan. At sa mga gusto pang humabol na magpabot ninyong mga katanungan, pwede kayong magpabot sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have another text. Sir Doc Glenn, na-diagnose po ako ng osteoporosis. Ang buto ko po ay madaling napapagod at ang sabi po ng doktor, kailangan ko daw mag-ingat dahil anytime pwede ako mabalian. Pwede po ba ako gumamit ng EXL Makabuhay products, especially EXL Makabuhay capsule? Juanita from Puerto Princesa City. Alam niyo po mga kamakabuhay, no, ang osteoporosis ay ang pagninipis at paghihina po mismo ng buto dahil sa hormonal changes. Lalong-lalo na kapag once na dumaan sa postmenopausal syndrome ang mga kababaihan. Kakulangan po ito sa calcium, vitamin D at weak bone regeneration. Hindi man calcium supplement po ang EXL Makabuhay, ha, pero may mga anti-inflammatory at bone supporting herbs ito na makakatulong na pabagalin po ang bone loss at suportahan po ang kalusugan po ng buto. You know what, no, isa sa mga key ingredients ng EXL Makabuhay capsule is makabuhay herbs. Anti-inflammatory at regenerative effects po ito. Nakakatulong ito sa buto lalong-lalo na pagdating po sa pag-repair at pag-restore. Manunggay, cinnamon, turmeric, asitaba na isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay capsule. May magnesium, iron, vitamin C, importante ito sa collagen formation po ng buto. While the EXL Makabuhay Black Coffee naman na kung saan ay may spirulina, HMB at ATP peak na kung saan ay sinusuportahan mismo ang muscle strength, bone protection at energy production. Now, iwasan po ang mga soft drinks at caffeine overload, ha. Okay lang po mag-herbal base gaya po ng EXL Makabuhay Black Coffee. Daily walking and morning sunlight exposure para sa vitamin D. Kumain po ng mga lean, leafy vegetables, isda, nuts, natural calcium sources, no? And recommended intake para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule, 1 capsule 2 times a day before meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet every morning. Alright, wala na po tayong oras para magpapatuloy pa. Sa mga gusto pang magpahabol ng text, tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapabuti yung mga tanungan, ha, at sisiguraduhin po namin na mabibigyan po kayo ng gabay specifically pagdating po sa inyong mga health concern. Mga kamakabuhay, bago po tayo magtatapos, hayaan niyo po ako mag-iwan po sa inyo ng mga makabuluhang salita na sana'y maging inspirasyon sa inyong wellness journey. Tandaan po natin, taking care of your health today gives you a better hope for tomorrow. Kaya huwag po natin ipagpaliban ang pag-aalaga sa ating sarili. Sa gitna po ng ating abalang mga araw, maglaan po tayo ng oras para sa mga masustansyang pagkain, regular na ehersisyo, sapat na pagpapahinga at positibong pananaw sa buhay. Ang kalusugan ay isang kayamanang ipinagkatiwala po sa ating puong may kapal. Isa itong biyaya na dapat po natin pahalagaan at ingatan. Sabi nga sa Jeremiah chapter 33 verse 6, nevertheless, I will bring health and healing to it. I will lead my people and will let them enjoy abundant peace and security. Ang Diyos ay naglaan po ng kagalingan at kapayapaan para sa atin. Ngunit, kakibat po nito ang ating responsibilidad ng pangangalaga ng ating katawan, hindi lamang para sa ating sarili, ha, kundi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga pangarap at pati na rin sa ating misyon sa mundong ito. Ang ating kalusugan ay isang regalo at tungkulin din po nating ibalik po natin ito sa kanya sa pamamagitan po ng maayos na pamumuhay. Huwag po nating balawalain ang mga simpleng hakbang tulad ng pagpili po ng tamang pagkain, pag-iwas po sa bisyo at pagkakaroon po ng tamang pananaw sa buhay. Ang lahat ng ito ay may malaking epekto sa ating kabuuhang kalusugan. Kaya simula ngayon, gawin po nating misyon ang pagpapabuti sa ating kalusugan. Gawin po nating inspirasyon ang ating pamilya at ang ating mga pangarap at ang plano ng Diyos sa ating buhay. Lagi nating isama ang Diyos sa bawat hakbang sa ating wellness journey. Hanggang sa susunod nating pagsasama-sama sa ating episode po ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na laging naghahabilin po sa inyo na laging dapat maging masaya ka, maging malusog ka at laging alagaan ang sarili. At ito yung kaibigan ninyo sa kalusugan na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay kayamanan. Pangalagaan po natin ito. God bless us all at makabuhay day para sa ating lahat.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Agi po tayo laing haplas, no? Aga to ang para sa panuhot, mga pamaol. So, naana tayo Supremo, no? Or Supremo Oil. So, itry na ninyo. Medyo halang-halang na siya. Kauban ka po na sa itong haplas ng Orion Oil. Wala na itong orange ang taklob sa itong Orion. Napulihan na sa Supremo Oil. Okay. So, kaning na ay mga katol-katol, balikan na to ang maayo ihaplas. Kato ang Orion Oil. Sige, mga higala. Thank you kaayo ninyo sa inyo ang pagpadala sa inyo mga messages dinhi sa atong hotline. Again, ang atong hotline, ang number kay 0909-304-8924. So, dili na mo maghulat sa nga mo message dito sa kang Doc Choi nga Facebook kay Moragula sa ato, no? Gi-invite mo na mo direto sa atong hotline. Again, ang number 0909-304-8924.
1: Yes, sa ako ah, ma'am, ato na lang sila sa clinic. Pagpa-check up na lang sila.
0: Ah, sige.
1: Tawag na sila ni Neil, sir. 910-755-9686.
0: So, in person na dyan kaikita nila, Doc. Dili na sa Facebook, no?
1: Yes.
0: Okay, so, dali na po ta sa ato ang lain nga nag-message, Doc. Dali sa ato ang hotline. So, yeah, ang last four digit kay 7334 sa 0917. Siya, good afternoon, Doc Choi. Unsay angayan buhato nako sa akong mata. Hanap, murag na ay gabon sa wala nga mata. Si Butetet ni nga taga-Tagom. Salamat, Doc. Og ma'am. Mm. Doc, si Ma'am Tetet, Doc, oh. Or Butetet, ingan iyang pangalan, Doc. Oh, shout out ta sa mga taga-Tagom. Asa ni sakop ning Tagom, Doc. Ingon siya, Doc, iya ang mata, doon na rin murag gabon. Hanap iyang pananaw, Doc. Sa daw maayon niyang buhaton ani.
1: Koan, kanang gabon or murag kanang sa gawas ba? Kanang murag na ay nitubo nga unon?
0: Kanang
1: oy, naray mo sampung sa yang pananaw.
0: O ana daw ay do kay nahanap man murag gabon, kabantay ka nang sa clouds nga murag kuan. So medyo puti nang pananaw dok, di kay na makaklarog tawo ni.
1: Basin cataract na ni no, kay ang lens sa iya ang mata or atong Bisaya ana is ang mirror, no, ang salamin, ang samin sa atong mata is lubog. So syempre lubog pud mong pananaw. So ining tanaw nimo sa tunga-tunga sa mata niya, medyo may pagka murag cloudy or ang uban gani whitish na. So kana di gyud kakakita na. So basin nag-start ni siya og cataract, no, or bason na ay nagtubo nga unod, no, kanang itawag na itong pterygium nga mo'y nakabara po sa iyang pananaw. So pwede po na siya. So ang doktor gidaan na sa mata mo'y maka-address, no, like example kanang pterygium, wala may patuloan nga mahilis na siya, no, himo na na iskripon dyan na siya, no, kanang hinay-nay na siya tang-tang, no, kwao, no. So scrape po na siya, mo na siya'y way of removing the pterygium, no, kanang murag na nagtubo nga unod. Usually, ang reason ana is irritate ang imong mata, no? It's the way of your eyes to protect yourself, no? Nga medyo pabagaon niya. Abantay ka nang murag kubalon ka kung sige kaglakaw, niil. So, the same po na yun, ana. That's to protect your feet, no? From being kuan ka nang masamad siya, so magpabaga siya, no? Pabagaon niya, pakubalon niya, no? Way na sa atong body to protect ourselves, no? The same po sa mata, kung sige kaka-expose sa hangin, mga aso, no, kanang masigig daob bitaw nga murag makaluha ganit ka, no. So inana na siya, eventually maka-trigger na siya og pterygium, no, mubaga ang kanang murag cornea sa atong mata, no. Ang himo na actually is scrape na siya, or kung nag-start na pero wala ra kay nakabother nimo, mag eyeglasses na lang ka or mag sunglasses to protect yourself, no, avoid sa kanang mga abog, sa mga aso. Kung mobiyahe ka na magmotor, dapat kanang na eye shades, no, or kanang half face nga matabunan bitaw kanang na eye murag kanang murag anti para nga i-down nimo sa tawag ana niya
0: murag naka shield ka do.
1: Oo, ina na, no, ay face shield ang inyo ang kuan, dili katong mga para pang bicycle,
0: helmet, no,
1: nga helmet, no, katong nage kuan eye shield, no. So mana siya, kanang sa cataract is wala jud punay patulo para ana, dili na tinuod, no.

0: Okay, ang problema na naasulod sa mata. So ang himojud ana is tangtangon ang lens sa ilalom, ilisan og clear nga lens nga murag plastic bitaw nga lipis nga moy mopuli sa lens nimo dito sa sulod. So tangtangon ang daan nga lens, ilisan og bag-o nga clear, no? Pareha ko na sa imo ang sakyanan, lubog na gyud nang sa amin sa imong sakyanan, unsa kay choice, ilisan nimo nang sa amin. No, wala man kay pwede ipatuloan na nga mo clear na siya balik, no? So sa Bisaya panadaan na daan na kayo ang imong lens, lubog na kayo, so ilisan na siya bago. So ang doctor nga duulo na is doctor sa mata, kanang gitawag na tog ophthalmologist, no? So diri sa Zamboanga del Norte na ata si Dr. Calape o si Dr. Lakaya. So kana silang duha mo na sila yung mga ophthalmologist or doctor sa mata, no? Lahi pa nang tighimo og antipara, no? Or tig-assess atong mata para makuha nang atong grado sa mata. So taga-antipara. Lahi pa nang kanadyong medical problem dyan sa mata nga pterygium or cataract, may nana, under na sa ophthalmologist na.
1: Okay, Dok. Mangutana ko, Dok. Badili din na pterygium, Dok. Pterygium din na, Dok.
0: Pterygium or pterygium, depende sa pagbasa ni mo. Eh, Bisaya, siguro ng pterygium. No?
1: So, okay.
0: Pterygium na siya ang tawagan na. No?
1: Aha. Okay, akong giklaro lang, Dok, ba? Kaya, wag, sige na ako yung pterygium, then na pterygium, then na.
0: Okay na na siya. Pwede mo na mga British English o American English or Filipino English.
1: Yeah. No? Sakto dyan, Dok. Ako lang giklaro, no? Okay. Pero Dok, kaning ang difference anang duha ba sa pterygium o sa kana ang katarak? Mas delikado gyud ang katarak, Dok, no? Okay na lang tong pterygium kay mas crepe ra ang katarak, dili.
0: Dili. Lahi mangod po ang problem, no? Ang problem sa pterygium na sa ibabaw sa sa gawas sa mata.
1: Mm-hmm.
0: No, sa nasa kuan outer part, no? Ang katarak is na sa inner, no? Na masasulod ang imong lens. So,
1: mm-hmm.
0: Hiwaan na gamay ang imong kuan.
1: Dako, dako.
0: Dayo na yung mura gamay nga kuan nga isulod, musuyop to siya. Iyang i-crack ang mga lens ni mo, dahil suyupon. Dayon human, napoy gamay nga ipasulot nga, sana siya, oy? Magkubot atong lens niya, isuksok, no? So, kinahanglan mong po na sila microscope, no? To perform it. Kaya dako man po ang pananaw sa doktor, inig na yung microscope, no?
1: Mm-hmm.
0: So, pero ako wala ko ni go into that, no? Kay,
1: kabi ka
0: siguro, ako amang good is, mahadlo ko basin kurog kong kamot ba niya. Kinahanglan ana, stable ay mong kamot. Kaya syempre, gamay ragod ng mata nga operahan ni mo, no?
1: Grabe.
0: So, lahi po ang field nga ako ang gisulod as doctor.
1: Maojo, Dok. Salamat kay Dok. So, kaning kang ma'am or kang sir nga yung problema na kuha na gina siya, Dok. Layo rin siya sa pterygium, dool gina siya sa katarak, no? Mm-hmm. Pero mga pa-check up, Dok, ka ma'am. Ato ka ophthalmologist sa gingon ni doktora, no? Okay. So, maora to. Salamat kay kinatong tanan. Og nahantod na po ta sa sunod nga higayon, mga higala. Magkita-kits na po ta, no? Sa atong programa. Ugma na po, Doktora Choi. Kita-kita-kits ta kay... naabta na po ta sa atong oras. Manamilit na po ta, Dok. Wala sa kay time karon mag-invite. Okay, so sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini si Buttercup. And magpahinumdum ka na tong tanan nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
0: Yes, o kani si Dok Choi nagayon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. Kini ang FMR.
3: Favorite music radio.
4: Eight o'clock.

0: number one.
1: This is FMR.
2: Ang lupet!
3: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Pulsel, Ugkuan, Kabuhi, Panakit sa Tuhod. Akong itumar, Magnum C, Capsule. Kape, Ugkuan, Hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, og Vilma Store.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, bitay magkapiko. Dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga. Maayod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Looking

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Crazy dalumpini, sa una nga wala pa ko nagamit o Magnum C, sandaling nagpabipi ko 150 over 80. Sa adtong higayon na, nagamit na yun ko o Magnum C. Sa isa kadlaw, duha kabuok. Sa ikatulong gamit na ko sa tagduha-duha, naulian man ang akong high blood. Pasalamat din ko sa Ginoo kay naulian man akong high blood. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan, Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrance Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, ug Jap Store.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una, so ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyberdrug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
16: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
17: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: Oh, we bless you, Jesus. Yes, we bless you. Hallelujah. Hallelujah. Thank God. It's a good thing to give thanks to the Lord, isn't it? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa man ka, lami kauna, no?
4: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po na nga kung ubo, sakit siya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipag-

0: gawas, and then akong kalinturan inawala gid siya, nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend jud ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus epektibo kaayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Dabo, gapanghupong ako mga batiis. Mauna to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Mao di ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong kaayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala to.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa
6: Mungkayo Davao de Oro,
5: Uno Pharmacy,
6: Daklan Pharmacy,
5: Mother Teresa's Pharmacy,
6: Farmacia Anora,
5: Wise Card Pharmacy,
6: Northern Drug,
5: Maxi Pharmacy,
6: ug Vilma Store.
7: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magkalami kauna, no?
9: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
10: Hugo Bistro!
11: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
16: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisan gabii?
16: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
1: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong, ang itultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
7: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galang ani suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
19: Taa na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival.
19: Pretty Jive Fair Trade
1: permit number R11-100032, series of 2026.
21: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Kana bitong tos lokon imong kilid kung virgin pa ba ka? Ngano? Naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no?

0: Awaw mong kayo, naayo ko sa magnum si tungkol sa akong balatian. Pulsel o kuhan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, magnum si kapsul. Kape o kuhan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta magnum si, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa magnum si. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa
3: Mungkayo Davao de Oro,
2: Uno Pharmacy,
3: Daklan Pharmacy,
2: Mother Teresa's Pharmacy,
3: Farmacia Anora,
2: Wisecard Pharmacy,
3: Northern Drug,
2: Maxi Pharmacy,
3: ug Vilma Store.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core
11: Festival. Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
12: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porokdos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa capsule, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: number one.
1: This is FMR.
2: Ang lupet!
3: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for help.

0: Bagong Fertile with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
3: Crazy dalumpini, sa una nga wala pa ko nagamit o Magnum C, sandaling nagpa-BP ko sa 150 over 80. Sa atong higayo na, nagamit na yun ko o Magnum C. Sa isa ka adlaw, duha kabuok. Sa ikatulong gamit na ko sa tagduha-duha, naulian man ang akong high blood. Pasalamat din ko sa Ginoo, okay? Naulian man akong high blood. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa New Sibungan da Bunturan, Axel Dave Bibingka, Talinday Bibingka, Franz Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fel Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janelle Bibingka.
5: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pensyon? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bet. Together, we can.
6: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
7: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kay balo. Kung halin sa Mungkayo padto sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Ano to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman na akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Maudi ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko. Tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagakatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron, okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong kayo kanaayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala ito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
8: Good-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: Balik-balik kita mga kabibes. Balik tayo sa itong programang Arangkada Balita dini sa FM Radio na Bunturan. Good morning, good morning diyan no? Sa itong mga katawahan diyan sa lungsod sa New Bataan. Labi na itong higala niya, Victor Barol Ligala sa Pamanabik Shop. Good morning, kami ni Moderator. Good man, sa itong higala, sa diyan, Julius Rimulta, advance happy birthday. Nagsaulog sa ang adlaw na tawahan karong sunod simana mga kabibes. Good morning, ability, happy birthday usab kang Roche Lloyd Bilio diyan sa lungsod sa New Bataan. Diyosab sa lungsod sa Compostela, mga higala, itong pagtimbaya diha sa ito ang Mayor, Mayor Libby Ibdaw, ingon man kang Vice Mayor Ricky Hitsanova. And of course, mga kabibes, ang ito ang maamtikong Batang Baryo, Konsihal Harry Kabiling. Good morning, ingon man si Konsihal Roger